tax yu mel nonu du fi am comme niko sin niko long li ci nindi waxe mu melni lo xamanteni dal amone na wa matere rek dañu wara gëna taxaw bu baax ba lu melni di faral di baña am ndax te nek na bërepp bu xamanteni bokk loolu nekul lu koy arranger nekul lo xamanteni tamit dina arranger yi nga xamanteni ñoy yewoo ci biir Touba la ba tax na rek bëpp matukaay bo xamni mën nañ ko ci jël ba nga xamni yu mel nonu du fi am mën nañ ko ci jël bu baax baax gën ci taxaw comme ni ko nonglu ci nindi waxe ñu koy jaajeufal bu baax baax amna solo yeen tamit nga mën ci wax seen xalaat rek comme niñ koy defé sa su nek 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi geen ba tay képp ko xam bëgn ci wax xalaatam comme niñ koy defé rek nga mëna woté rek mën ci andam ñu ci li nga xamné modi kaddu askan bu nekk amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek amna serigne

صادق لا جاهد ذكر له القدره والاراده وللمرء الحياه كائفه

يدرك عبدك الخبير احمد.

ಮುಸ್ಲಿಮ ಭಾರತ ಜಗಳ ಮುಸ್ಲಿಮ.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xelé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla

صادق لا جاهل ذكر له القدره والجلال ولم ترى الحياه كائفه لو

jël bis jaglel ko wa Mauritanie ngir berndel len kon niko Seigne Mohamed waxe legi fi ñu tok tay sérélé ci ndax Seigne Touba dako defon ñu tuddi ko Darul Rahman nga xane gan ñi daan joggé Mauritanie ak lélek sax fenen ñom lañ fi daan dalal di len fi berndel ba bam len di yewi kon lolu woné na né kon lolu yag na fi tay ci ay manam ponk ay usus yi nga xamanteni mom la l'islam tek ngir teru gan ak teral ko ci lañ ko sukkandiku ndax li nga xamne moy teral gan ci mandar gay ngeum la bok ndax yantou sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa tay kenn ko na gis na ne sidna ibrahim mom buñuy wax rek ci teral gan bokku na ci ñi nga xamantene bi manam jituna ñu bari do nga ci loola kon motax ci jangale Seigne Touba ñu ragne ci ne kon gan dañ koy teral ndax ku dem bay wut ay barab yo xamantene bi sax pour difa teral ay gan la kon koko junjoon nañu boba ne kat li lu am solo la dañ ko wara dem saxal kon ci lolu la lañ xamne muñta ñak ñu nos lepp lu aju ci tertu gan ñi joge bitim rew donc teral len ndax lola il faut mu doon lo xamanteni bi lu teggu ci yoon la ñu gis ne bañ ko ñëkke tambuli sax man nañ ne fañ tollu won bobu non lañ ko daan doxale waye li ñu xam ci sunu ubbeku ak mana teru gan man ko dalal taxna bu ñëk donte man nañ ne kër Seigne Touba gi nek ci jumaaji rek mo fi nopp won ba ñoon fa dal donte legi alhamdullah daru marna na ngi fi am ay immeuble am ay donc man nañ ne ay palais yu ne ci biir yo xamanteni ñepp man nañ fa dal ak kër gi nek héliport waye boba kilifa yi nga xamne ñoo ne ci dëkk bi te yalla may len ñu mëna am barab yu yo xamanteni bi yello na ak dalal gan ñoo daan volontaire ngir manam kenn ku ci nek manam am ñoo jël ci gan yi donc dalo len waye donte sax lola ak li mëna jur ci ak do tassaro ak manam jafel organisation bi waye man nañ ne ci at mu ñëk ma non lañ ko doxale won ñi xat ci kër Seigne Touba gi ñu dalal len fi ñeneen ñi ay kilifa dalal len ci seen kër bañ dem nak gis necessité nak gëna yaatal fi nga xamné fa lañuy dalalé gan ñi ba tax ñu am ci liñ ci am ni nga xamantene bi wax dëgg yalla ñeetuñ ci kenn tay fekk na manam lepp kep ku fi ñew buñ démé ba ñu am fi ay dalukaay yo xamantene bi lélek sax gouvernement Sénégal bu waré ñew ci région bi amut fenn fo xamantene bi man na fa xaj wala ñu man fa nek ci condition yañ fi wara nekké ci ap non fly ak sécurité donc Seydou Touba kon lolu woné né kon xéréñu manam sun kilifa yi ak sen gis bu yaatu ak manam xamné lu nek dañ koy wajal touti rek lañ ci yok ci organisation ak gënal nasu ba man ci am li nga xamanté bi donc mom lañ ci bëgg kon defena né lolu andina ak ciopi la ku go xamantene bi duguna ci mbir mi donte nak boba ba legi manam ñi nga avancer di gëna dox ay jéggo waye batay toujours mbolo mo xamantene dañoo ngank ab liggéey te xeyna xalaat yi leleg mu xawa woro dina indi ay galankor yu bari ci na nga xamantene bi non la mbir yi di wara doxé ba taxna xeyna dinañ luñ ci am rek sax ba diko naw dinañ doon nañ ci mëna am lu ëpp loolu su fekkonté bi xeyna ak gëna bokku même niveau manam de ci gis gis bi ak farata ak loolu mo tax nak ñu ñaanal Cheikh Modou Muntaha wax dëgg yalla mi nga xamantene ñor nako tay toujours ci lu koy gëna jëmele kanam ci lay nek te limuy wax moy lepp lum laaj ci ab topoto budé lu muy diglé

0: su ko xamé budé luñu wara joxé mu joxé ko buñu ci dara ba taxna motax ñu yegg nak ci di gëna manam organisé wu di gëna nos ba yegg ci amna ay liggéey yu bari yo xamantene surtout li jëm ci mbirum gagné am yenen liggéey yu gëna manam lambo lu upp li nga xamné moy période magal gi te ñun yalla na tawon ci tambali ba ñu nek ci di ca nab nabi ba neugani mu gis ne kat lolu kon war nañ ko fexé ba gën ko deugërlat gën ko sampat ba danaka sax melna ne fiñ tollu lu upp ci li nga xamné moy manam liggéey bobu danaka man nañ ne mi ngi bëgg lekkelo ak liggéeyu li nga xamné mom moy Institut international de la Mouridiya bobu nga xamanteni bi Cheikh Mahamadou Moultakha moko xalaat do e borom xam xam ñu xalaat ko ba bam depo ci ak ñom tay mu doon lu am solo ba nga xamanteni bi magal ak budul magal kep ko xamanteni bi da nga bëgg ñew am lo bëgg gëstu wala nga bëgg ko xëñtu ci yoonu señ bi wala ngay dogu dugg ci diine ji wala ngay dogu dugg ci yoon wi Institut international de la Mouridiya bobu dina la manam ci at mi yépp lolu du magal rek dina la dalal dina la teru dina la ganale dina la manam tam lu aju ci tagat wala lepp même bu don ko xamne sax de ñew pour geustu wat dem wala ku ñew pour gëna jang l'islam de nga jaar lako ci jangale Seigne Touba wala mu gëna manam xootal manam xam xamam donc ci l'islam ak ci yoonu mourid ak donc cultuream ak ay doxalinam ci at mepp manam keur gogoy lol kep motax Cheikh Mahamadou Moultakha manam donc sak ko tek ko ci liggey loko borom xam xam ba nopi yalla natto wat ñu natam ba ca doxal ko dese manam lepp ñu adjar ko ci sama ndoddu kon lolou ku ne xam na ne dina don lu am solo lo xamantene bi legi kon kat nima waxe ne fi nga xamantene bi fi la muassis tarikhul mouridiya Cheikh Mahamadou Bamba donc soson lu yaatu fi ci kër gi di Darul Rahman ngir dal ay gan bu yalla dogal na itam kër Seigne Touba gi nga xamanteni bi mo nek fele ci sam Seigne Cheikh Sidi Mukhtar su deewon ko Mbacke Bari te defaral ko ba nopi mu wax ne ne kër gi jom na ma jox na ko Seigne Touba waaw kon Cheikh Sidi Mukhtar ñu diko ñaanal yalla yalla fay ko xolam bobu fay ko liggéeyam bobu kër goge le Cheikh Moundakha jël jox ko li nga xamanteni bi moy Institut international de la Mouridiya tayit ne nañ ko defar yeesal ko ba nga xamantene ñi fi ñew ku fi mëna ñew nu sa daraja mëna tollu nu sa tollu way mëna tollu manam do mëna bayyi fenn ci fa nga dëkk fu ko gën manam wala fu ko gëna kawé mu mëna lepp nga xanté bi kon woné na né kon liggéey bi mi ngi bëgg gëna lëkkëlo ndax gannaaw ki yor liggéey bi jëm ci gané magal gi légui dénk nañ ko loola kon dina woné né kon légui ñor bu ko gan ñi ñor ak taxaway bu rafet bo xamantene bi bëgg na ñu taxaw ko ci kon man nañ na ñaari liggéey yoy fiñ tollu lekkelo nañ ko dina kon li nga xamantene bi moy jaar jaari yi am ci dalal gan ñi ñu joge bitim rew ci tambali ba légui don na lo xamantene bi donte ci tambali ba sax so xewon na waye fiñ tollu toujours mi ngi gën di mag ñi ngi gën di gis ne chaque année gan ñu bes dina ñew ñi ngi gis ne ay borom xam xam ñi ngi gis ne chaque année ñu xamuton dara ci yoonu mourid dinañ xam yoonu mourid buñ démé dinañ ko xamal ñu bari ba taxna Cheikh Mahamadou Moultakha gis ne liggéey buñ wara gëna gëna taxawu la liggéey bu rañ ko la bo xamanteni bi mom lepp lo xamanteni bi war na ci dina ko def ngir suqali loola ba tax mu duwalat ci ay man nañ ne ré ay réamanagement ci biir kon nañ fexé rek ba ñi nga xamanteni bi ñom lañ yaakar ci manam ñu taxaw ci loolo kenn ku ne de nga taxaw ci kon li nga xamanteni moy deugereul manam gëna tassaré kon Seigne Abo ñi ngi leen di kon donc siaré wat tay jéggulu te xamné lepp lu dëng ci li nga xamné moy waxtaanu rek xélum dooma adama mo démé nonu wayé bëggoon nañ mu gëna manam mu gëna xewélé nonu di nuyu Seigne Amsoto Diakhaté ak ñëpp kon ci li nga xamantene bi moy téway bi ñi ngi ñaanalat cheikh modou muntaha yalla nako fi yalla bayyi mu yagg fi lol te wër ba gëré na naalam yépp di ñaanal seigne cheikh ahmadou mbake ak njabootuk cheikh chanib gep ak njabootuk seigne touba gep di ñaan yalla ñu fekké ko at yu bare bare bare te kat yeen li ngeen def te kat wax dëgg yalla lu am solo la ndax bu ñeneen di ñëkënte yenen ay événement yeen ngeen soxla wo xam xam ndax xam fi ngeen bok ak lim liggéey ci xam xam lim donc liggéey ci yoon wi bankas bu toll ne manam université di magal yalla baxé len ko kon yalla na gëna jëm kanam te liggéey bi doon liggéey bo xanté bi yalla nongu nako kon ñi ngi len di sante den gëreum inshallah dina joxé li nga xamanté bi moy kayit wi ko comme niñ ko bindé ndax yombul du yomb niñ ko organiser ba doon lo xamanté bi ku ko bëgg gis dang ko mëna jang ñu waxé ko non ci wolof kon bu sa yalla dinañ ko yonne su waxtaan wi jexé ñi ngi leen di sante leen gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf serigne cheikh na mbacke bara mohammed fadil ki waxtaan wu am solo nga xamni doon nako joxé mu jëm ci tem bi nga xamni daira khuratul ayn di istiqbalu duyuf الأجانب في مجال توبا جانيغا خامني اي نيت لا نيو خامني ني جوغي بيتيم ريو ني لين دي انفيتي تي مجال دي ني ديك تي مجال توبا سان سورو لا ام جان ньоญو نيوغا تي سولو سين ام ak wattu way bi nga xamni am nako teru giñ leen di teru ak boole giñ leen boole ci magal bi niñ leen ci impliquer solo sim am ci magal gi waye solo sim am ci wote serigne touba bi ñew nga ci bu baakha baakha baakha baax ñew nga ci tahadiyat yi nga xamni def yi nga xamni relever ngeen ko depuis 2009 nga xamni ci lañ tambali di inviter ay borom xam xam ay kilifa diine di len inviter ci magal gi lolou mu wax ni dafa am solo su ci nek so xamni kenn umplé wuko moy lolou occasion la pour ñu découvrir wota serigne bi découvrir njangalem serigne bobu nga xamni ba wax ni warna daj kap ñepp war nañ ci jot ñepp war nañ ci jot loolu nga xamni nabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ballighu anni walaw aya kenn ku nek na nga fexé ba sama wote bi nga jotalil mako sa kemp lay katan ndax wote mbobu dafa nek wote bo xamni alamiya la lu universel la wote serigne bi nono kessé la demé kenn ku nek dama wax ni war nay poser question ba question bi poser ba pam moy wote serigne bi ndax ñi ci wara jot te nek bitim rew nga xam ni xamuñu serigne bi xayna te war ko xam ndax wote bi lepp ndariñ la kenn ku nek war nay poser question bopam lolu ban taxaway la ci am tay bi dafa teunku ci ñaari patch patch bu ñeek bi moy tombe xam xam bi nga xam ni mom lañ doon traité te serigne bi doon ko waxtane leg moy tombe am solo buñu ci noppé ci patch ñaarel bi kilifa gu tedd gi nga xam ni mom lañ jaglél jotaay bu tay di serigne ibrahima ndjay guuy wax nañ ci tambali ban ay njabotam ñi fi ñu leen di dalal jamm inshallah taala dañ jël kaddu gi jox ko kenn ci njabot gi moy serigne abou ndjay moy dik waxtanal ci kilifa gu tedd gi di cheikh ibrahima ndjay cheikh ibrahima guuy ndjay waxtanal ci xamle ko bu baax ndax ñu gëna mëna jariñ ci mom mom cheikh ibrahima guuy ndjay ndax mag ñoo ñu nga xamne dañu and ak serigne touba radhiyallahu anhu sen dundu gi yep barkel la sen dundu gi yep am njangat la kon lolou rek moy solo si nga xamni motax daira quratul ayn at mu jot mu tann kenn ci mag ñooñu jaglel ko jotaay bi ngir gën ko xamle ngir ñu gën a mën a jariñu ci ak dundam loolu bokk na ci solo si nga xam ni moo tax daay rapport la ñu di ko jaglel mag ñi kon dañuy jël kàddu gi jébbal ko Serigne Abo Ndiaye Serigne Abo Ndiaye moo ñuy waxtaanal ci Serigne Ibrahima Guy Ndiaye Serigne Abo di borom xam-xam di ab gëstukat macha allahu taala rafet nañ njott bu baax ci ne insha allahu taala bu noppee ci waxtaan yi danañ gën a mën a jariñu ci kilifa gu tedd gi nga xam ni moom lañ jagleel jataay bi di Serigne Ibrahima Guy Ndiaye bu noppee insha allahu taala dana am ku jël kaddu ci turu njaboot gi turu xalifa gi ak turu njaboot gi yépp buñ noppee ñu daal di ñaan ba beneen yoon insha allahu taala
2: kon niñ ko waxee thème bi dafay jëm tey ci waxtaane kenn ci taalibey Serigne Touba yi muy Cheikh Ibrahima Ndiaye waxtaan nag ngir mu nekk lu académique dafa war a am ay maraaja ay source yu officiel yoo xam ne dañ ciy mën a teg baaraam moo tax li ñuy njëkk a def mooy décliner suñu maanaam référence yi nga xam ne ci lañuy dellu ci waxtaan wi dinañ dellu ci marsiya boo xam ne Serigne Sidy Ndiaye di doom ci Serigne Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy taawu Serigne Omar Ndiaye Amari Mbere mi waajur si Ibrahim am na marsiya bu mu defal maam Amari Mbere dinañ ci dellu ci lenn ci taarixal si Ibrahim dinañ dellu ci marsiya boo xam ne Cheikh Mohamadoul Khayri Ndiaye moo ko def ñooñu nag niñ lañ loo xam ne ay boroomi xam-xam lañ woon siqa lañ woon itam boo xam ne manes naa dellu ci seen i wax Cheikh Mohamadoul Khayri mi kenn la ci doomu si Ibrahima Ndiaye radiallahu taala anhu waaye di ñetteelu xalifaam nga xam ne moom marsiya bi mu defal Cheikh Ibrahima Ndiaye mi ngi ci sax wax lenn rek ci ay jaar-jaaram ci li indi tur wi ndax dafa wax ne xam nga Cheikh Ibrahim da daan tànnloo Serigne bi aw tur bi nga xamee ne moom Cheikh Mohamadoul Khayri mi gane na àdduna Cheikh Ibrahim dafa dem ci Serigne bi di ko yëgal bi mu demee Serigne bi xamal ko ne ko Mohamadoul Khayri ma nga xam ne daa bokkoon ci ñi doon jàngal Serigne Touba Kamil te dëkkoon gànnaar faatu na guddik biig ne ko tey dinaa la xamal loo xam ne boo ko jàppee dina la jariñ mooy Mohamadoul Khayri bu ñibbi na aljana ne ko képp ku jébbalu te xàccut bu faatoo këram mooy aljana Serigne Ibra dégg ci ne kon doomam ji daf ko war a tuddee daf ko war a tuddee Cheikh Amadou Khayri moo tax ma ngi koy junj ci taalif ba naan mas naa dikkal Serigne bi tey ziare Serigne bi naa ko yàlla mi suñu seere wax na ma tey loo xam ne mooy sab yóbbal ëmb bu rëy la na nga ko fab te santal ne ko ku si ku jébbalu bu xàccul sa këri aljana ya dootul gental yàlla nañu Cheikh Bamba musal ci xàcc téyal ñu boppam bu ñu kenn sàcc Serigne bi tàggee ko koroog naaram ba Mohamadoul Khayri ma doon soppem ba neke koroog Mohamadoul bii daani bisub keroog la ruuga dem jinaani ku xam xikam la wax ja daat koy tàbbi lisaanu xaal yàlla nañu barke tàbbi ci darajay Mohamadoul bii daani mañu duppe Mohamadou Sow daani kon Mohamadou Sow daani boppam la ciy junj ne loolu moo andi tur wi mu nekkoon borom xam-xam boo xam ne itam way na lu bari leen li ci ëpp nag ci ak murit ak jikkoy ab sufiyanke ak Serigne Touba bokk na ci am na bu mu tënke waajib warteef di wane ne bokk na ci warteef mooy topp Serigne Touba te di ko liggéeyal war na ma war nañu warlul naa ko cant gu wér dayub turabin wa maul bahri mislu sajar bokk na ci boo xam ne daf koo tënke ci jërëjëfe Serigne Touba kon kooku dana bokk ci suñu ay delluwaay bokk na ci suñuy delluwaay ba tey marsiya boo xam ne ku ñu wax Serigne Abdou Touré moo ko def te mi ngi ko def jële ko ci kenn ci doomi si Ibrahima Ndiaye ku ñu wax Soxna Awa Bousso Ndiaye mu nettali ko bokk na ci ba tey benn xaside madhiya boo xam ne Cheikh Modou Bassir Fall yaakaar naa mi ngi ci jotaay bi moo ko def ci arab di ci nettali lenn ci jikkoy si Ibrahim waaye itam di ci taarixal ak gane àddunaam ak itam ak làqoom bokk na ci ba tey xaside goo xam ne kenn ci mag ñi moo ko bindoon ci jamonoy Cheikh Ibrahim nga xam ne jàng na ko sax ci kanamam mu dégg ko xëzda googu daf koo jagleeloon rek di ci wax ay jikkoom kon ñu xam ne bu ñuy waxtaane Cheikh Ibrahim manes na ci jëlé ay bind yu bari waye la ci jitu rek moy ñu xamné li yalla wax ci alquran né laqad kana fi khisasihim khibratun li ulil albab ak waré la wara doon ci ñukoy dégg ngir ñu man ca jangaté ñaarël bi moy ki ñi waxtané ak luñu mëna wax ci mom ab talibé le Seyd Touba kon lepp day délu wax Seyd Touba kon Seyd Touba bi nga xamné moy manam moy cheikhul jami' moko mëna wax non xamné mo dajalé lepp kon li bax lepp day délu ci mom ndax li bax lepp ci mom la bayiko kon lolu ay jangat la luñ ci mëna jëlé ba lañu dugg ci waxtaan kañ la gëné aduna Cheikh Ibrahim mi ngi gëné aduna ci atum 1870 ci dëkk buñu wax Tayba ñu gën ko xam ci Tayba Amari Mbéré dénga lool sax ci khasside madhhab mo ñu tuddu légui borom way ba ma nga cey wax naan fi hasasin qad wulida al khalil fi hamkhashin qad fatahu al jalil manam ci atum 1870 la gëné aduna mi ngi wuy ci boromum ci atum 1945 lolou dinañ ci dik aw askanam manam fan la bayiko mom momu dañ wax ne mom moy wajuru njaajan njaay njaajan ji nak lako andi bo deme ci dekk buñ wax mbengen bo ci walo fofu la feñe won la andi turwa ak la tax ñu tudde ko njaajan xeyna jotaay bi diko maye mom Abubakar momu dañuy wax ne mi ngi bayiko ci ku ñu wax Utbah ibn Nafih Utbah ibn Nafih mom lañ wax Fatihi Ifriqiya moy kan moy le conquérant de l'Afrique jamono ye nak buñ wax Afrique Tunisie gi mel non ndax bo démé sax ci Tunisie amna jumaa ju mag juñ ko fa tudde jox xam dañ wax ne mom moko tabax koku nak lañ wax ne mom mi ngi dajé ak yonent bi ci Fihr ba ci Adnan budé wajjo mu jigen mom mi ngi tuddu soxna Mam Yassine Gaye mom mi ngi bayiko ci Tiaxaw Gaye buñ tuddé Tiaxaw Gaye rek kon dina leer ne mbokk la ak ñu bari ci yoonu mouride ak jaayante Cheikh Ibrahim mi ngi jaayante ak serigne bi ci atam yu neew waye ginaaw bi nak serigne bi yabalon nako mu delu wat am nañu wax ne bobu bi mi jaayante dafa jaayante ci adu neew serigne bi xamal ko ne ko doomu soxna da fay agale njangam waye lu man di am ñewat na ci serigne bi ben fekk serigne bi dem ci geejgi wala lata muy dem ci geejgi mu boole ko ak Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala waye li ci man di am dal moy andana ak Cheikh Ibrahim Fall dir bu yagg likoy firndel rek moy serigne bi mi ngi dem ci geejgi 1895 98 ci la ab tawam di serigne cheikh ndjay gane aduna mu tuddiko cheikh ibrahima fall ka ca top mu tuddiko soxna seynabou ndjay motax sax bo deme ci talifu cheikh mamadou khairi bi dina ko junju xamna dinañ tuddu lu bari cheikh mamadou khairi waye buma ne talif ba rek xeyna mom la djublu ma djel manhaj al epistemologique bi nga xamne mom la serigne bi djel ci masalik bam nan fa khaysuma dhakartu khala bi damir farajihun ila al khazali sha'ir ngir ne lim koy tuddu dafa bari kon waxna ne ba mu jeme ca yalla ak yonen ba mu jaar fa lampe def ko muy nitam ba jebal ko bopam sak fofa yalla ba am ngeureum mu faf ko sakal yilla kon lolu tektal la ci mu and ak Cheikh Ibrahim Fall nak ci liggey amon taxaway bu am solo ci liggey ci yoonu mouride bi ci jamono jojje nga xamne serigne bi mi ngi ci geej gi metti yaatu won na ak tumuranke bi waye nak mu bokkon ci don and ak Cheikh Ibrahim Fall di liggey ngir dundal njabot gi ci jamono bobu nak daj na ci lu metti ndax ku ne xam na ne ñu doon téla top serigne bi faaw rek am yu leen cey fekk motax ay ibtilat ay nattu yu bare bare dal nako ci yo xam ne xeyna jotaay bi mayewu diko lim waye dal fa mu mujjé moy gaday mom def nako genné fofa toxu ngir rek wataniko yoy gaday gogu sax dina ñew ci marché bi mi ngi koy melal naan nihmar rijalu nilahum majalu nilu wanalu halja moko wolu la yastawi al qa'iduna wal muja'id la yalla wax ci al qur'an bul di ngat boko xamul yeral ci al qur'ani bi surati an nisa ila kumine soko xamul ma wax la am misalam ci ay wolof ndaw mesla melne am lem wa faddala allah al muja'idina bam ko xame la neb jotayam jeexna ku xam ndimbal la yalla moko joru lola waral munu la tok ka joru hu qalbuka u joylana gaday ga tuma ya ak ciona ya ak wetay ga kon lol day teunk rek manam xam gi mu xamone ne suñu borom ngeenal na ay daraja ci ñi xamne dañuy jihad ci yoonu yalla di gaday taxna mu gaday ngir sam ak talibem ngir rawale ak talibem and ak nattu ak metti di nga xamne fekk nako ci yépp ndax liko waral moy wasabiquna al awwaluna motax mu jar ko lol jaral ko mbut ma da tax bokku na ci bamuy gaday ñen ci mag ñim andalon ñu bari lañ waye ñu lim ci rek ñu ci siwon ku ñu wax serigne ma ndjay kan kuñ wax serigne mouri ndjay mi nga xamne bo deme ci marché bi amna tien bu sey ibrahima gasone ci daru nahim guy ndjay mu nek tien bu yene ndax na souf sa mel waye tien banam gatte won ta ndox ma bari won mouri mi lañ wax ne mom moko gasone ak kuñ wax serigne makku ñang digënté ak wajurom serigne omar wala serigne amari mbéré and ak lamu gennon fofa lepp top serigne bi téwout da doon and ak ay talibem ak kenn ci rakam ñu wax serigne makhtar ndjay bis yi nga xamné daara ji duñ ko jang muy dem di liggéey toli wajurom yoy di len dikkat ci la xewon ci digënté wajurom ak rakam joñé wayé lolu day waré rek né wajur kenn mënta am yalla ta jaaré wako ci mom so démé ci masaliku dinaan serigne bi daf ñuy soñ ci bokku na ci jikko yi la ci jitu moy teggina sa digënté say wajur shamir ila makarimal akhlaqi khalis ahmalin minan nifaqi al adab al adab summa al adaba wa huwa an tabarra umman wa aba wal hamma wal ammata wal aqal kabir wa shaykha inna shaykha bil birri jadir serigne bi neena nga teggine deug deug moy bax ci sa wajuru goor ak wu jigen bax ci say nijaay ci say ndey tax bax ci sa mak ki la fete mak waye tamit nak rawat na sab serigne ndax serigne yeyona ak magal ak njek bi nga xamé né serigne bi jugé na ca tukki ba ñew saxfi abdir yi ci xew yépp xam nañ ko ba mu demat garnar ba dem fañu wax sahwatul ma ñu gën ko xam ci khuma sey ibrahima fall ci la wosé ibrahima ne ko man sa jëwrin la won sepp serigne dikna dadi bind ab lettre bo xamne daf ko jox serigne daf ko ko jox ngir mu jox serigne touba diko ca sédel ay tiantam lettre bobu lay netali ca marché ba bam nan yaxal mbindam loxom joxogn ko bamba machine ba jaxna mool ba khusna balba bisub kérok ba muy ziaré bamba won ko mbindam ma bamba jox ko cier ba té nako tay ñu xam ña xamé nañu la lu jitu tay ba nga joggé seen nañu la nga xamné kon serigne bi sédel nako ab doxinam lu muy sori sori bayyi won nako xel korok serigne bi laaj nako fa tokhalé nañ ko ci ñu bari ñu tokhalé ko ci serigne khawsu ndjay mi nga xamné domam la won di ñaarelu khalifa mune serigne bi laaj nako fa korok lan nga bëgg muneko aduna bëgg mo fi dara waye ëlëk yowmal khiyam bama fa ñé kenn ci lako serigne bi waxe won wax ju siiw jojé ta moy lak busharatin la tantikhu abadan may nañ la mbekté yo xamné dotul jeex ba faaw bokku na ci bi nga xamé né dafa ñew jébalu ci serigne bi dafa jaayante serigne bi ci jébalu bopam waye jébalalel aw askanam lolu taxna mbolem askanam ginnaw bi dañoo jaayante ak serigne bi lolu man nañ ci lim rek rakam gi nga xamné moy serigne makhtar ndjay dañuy wax né mom bi serigne bi dog di woté comme li dalon ñepp rek mu né mom dal waxuma la serigne bi waye ku xamné sax ab mouride nga sax bëggut am ak yow affaire yalla dogal ñuy waj gamu mu dem ci dëkk buñu wax ndar di ñawlu don téggi sax tanki mouride net mom kikoy ñawal mom du nek am mouride li nak kumu yar momako netali bi yalla dogalé mu dem ci ben tailleur faté ko laaj lo doon ndax da daan def di laaj lan nga balang ko ñawal bi koku dagge tissu bi ba commencé ñaw jek jek dal di wax ne khulubu man lam yu'ibuni ala wajlin wala yulakhuna ma ramu wala albaba munako allahu akbar ko wax lolu munako serigne touba munako serigne touba mi nak liñ koy mom liñ ko may nak epuna ne ko teyel ma sama ñaw bi ma dem ndiarem fekk ko fa bobu yalla nar nako dimbalé bi mu ñëwé wax nañu bi mu wacce ci gar bi rek fekk na ndaw liko serigne bi yoni won diko gatal bi mu diké serigne bi fatliko fi mu jaar yépp ak talibé bam doon téggi tankam ba ci ki taribé yi abiyat bo beuyit bobu mu daari xaju bimu xaju nak daari jébalu bobu bimu ñëwé sax amna ay abiyat yu bindoon mom di ci tag yonent bi serigne bi bimu ko gisé daf ne ko tag yonent mom sama mbir la dal ne ko nak beuyit yi bu yowmal khiyamé dina la ci fay lo xamné say kudul won yow dina la ci ñé ko ci ay jikko mbatay ci yërem gi mu daan yërem jirim yi ak ñu neew doole yi Cheikh Abdou Touré da fay wax ne abul yataama waccina jambaari diine laquna Cheikh Ibrahima Ndiaye de waccina inna lillahi al-khaliq bo demé ba ci biir ma nga nan ku dedd won te sam lol woyof lewet am worma lol fon ki waxam ba mus la xol ludul li yalla bur geureum len ci ay denkané ku dan denkané ay denkané mi ci eppone moy ragal yalla top sunna di fatlikou bis penci te womatu ci serigne bi amna len luñ ci yaxal sax ne aduna ay toll la ku bëgg dagga yawmal khiyamati nga bañ fa jagg farlul ci sakku yalla ak yonen bi beña gestu beña fatte bisba yalla ne innamal hayatud dunya lahwun wa lahibun watul man warya ak laqom sey ibrahim ngi laqku ci atum 1945 ci juroom ñaari fan ci jumada sani ci bisub diber sabha ayamin fi jumada sani bisub kerok la roga dem jinani bisub diber la wax ci waxtu yor yor diwani bu yalla yep ak nan ko tafer tarikh ba modi amad assassin moy atma mok mustafa soppem ba bok atma bi mi beug laqku mu denkané né nañ ko andi ba touba ñu wo cheikh mamadou mustafa biñu andé wax ko cheikh mamadou mustafa mu né wacc na ma ci dess serigne amsadou jaxate moy kiko taxaw bo xolé ak dundam kon da fay nek juroom ñaar fukki at ak juroom wa humruhu qad asbatu dalila wa lam yazal yatabihu sabila lool la mohamed bassir wax ak dundam dal teunk nañ ko ci dalilan manam ci juroom ñaar fukki ak juroom mu nek ko xamne giiru dundam yep radiyallahu anhu musta wacc ak yoon ci lim ko waxe ci waywa kon fofu lañuy wacce kaddi lu ci deung ñu jéggal ñuko lu ci jup ñu sant ak suñu borom ndax waxtu bi dafa melne jégena ñi ngi leen di ziaru bu baaxa baax di jéggalu recc recc yi bi jaay rasulullah alayhi salatu wassalam
3: no ngi ñu ak ziaru suñu kilifa ku tedd gi di sen cheikh na mbacke mo cheikh mohamed bara mo cheikh ahmadul fadal diko sant bu baax diko gërem diko ñaanal xamna sax jotaay bi waye mom yag nañ lool bama nekk Italy ñëwna ba sama kër man nañ liñ wax ci xam xam liggéey la ci gëna liggéey la gëna fonk ci lepp bam fay ñëw liggéey ko indi won boole ko ak man bo maam lekk señ mbacke soxna lool yor daayira ba bay señ abou wi tam nga xamé ni yalla def na bi ndigal ñëwé ci yow wala nga waxtané ko ñing ko bokkal señ abou mom señ basirou mor moma boole na yow ma bolé la commission bi yoré ligéyu kër gi bo baak légui nga dëkk li nga dëj lépp and ko ñu ko andal sant nañ leen bu baaxa baaxa baax gërëm nañ leen bu baax way ñoo ngi soññu leen soññu ngeen bu baax itam tan loolu la gëna yitté wu kon soññu ndax ni ko señu bo waxé suñu maam ji and nak señu touba den ligéyel señu touba nekkon ci ron maam cheikh rafal ab dir bu yagg ak talib rek lañu yaré utnu lenen dudul lol tayit kula wonne la am ci ciir rek wonnañ la bayina la xel kon sant nañ bu baax detaay bi nak kep ku fi ne te yalla def ci yow dara ci yeug da nga xamne liggey señtu ba yemutuk dara ndax ciir bu baye meuna am lu mu reey reey bala nga am koolute mom da nga jox señ bi sa bop kon sant nañ bu baax detaay bi tam señ mo taala rakam yu teddi la fi yabal waye li gëna yéme tay doomi señ ibrahim ndjay yim tudde soxna momi soxna musli mom serigne touba ma nga ne tok gisatu ma cheikh rafal itam ndax wajuram bu jigen diko jur ak mam cheikh rafal ay doom bayilen cheikh mourou fatima fall cheikh mam cheikh rafal moko jël jox ko serigne ibrahim ndjay mu meññiko ak sama wajur man mi kon nun dal ci cheikhul lan waye reug bis bi reug ci mom motax mu ñew and ak jabot gep ta xamna ni sax magal gi xataay waxtu wetax waye kon japp na ni mbolo mi dana bari lol ndax referee ci nun lol tax suñu motala yebal seigne mourou ndjay mi nga xamni bi seigne abou di wax ci cheikh mustapha gison mu rombu mu laaj ku mu doon ñen ko doom seigne ibrahim ndjay la muni mom day yalla xassal nako ndax xamewuma doom ak sama doom moko meñ ma andak seigne mamadou khairi mi sun ñaari baye bokk ndek baye mom tam mo so ci mom yalla def na momit seigne mamadou khairi mi nga xamanteni mom la seigne abou done tuddu mo meñ mom lañ ko tuddé seigne mam la meen bara ma nga né momit seigne mak dem mo jur yaay lool lepp ko la seigne touba la kon jotaay seigne touba la ak ñun ngi fi ñepp ay rak ay seut ñen yi di talibé ñen yi ay wëlëré ta xamna li ma ko waxon sax wa ahibal khadim waxon nañ ma dana ñew xamna ni liggey ye bari waye bis bi ñepp ko xamni dekk nga dal ko dos japp nga ni yow ya ko mom no ngi len di wax ni seigne mo taala neena xolam sedd na neena yaakaram doliku na xelam dal na lol te fasiyene na gëna yok ñun jabot gep ñu taxaw gëna taxaw ci seen wet and yeen liggey seigne touba waaw sunu mbokk mi top nga xamne mom no bokk bay waye dafa sey abdou ndjay di yeketu khasaayit bayam ak sunu bay ay doom bay la mamam ak sey ibrahim ndjay ño bokk mam amari waye momit bu beureum ciir ci dekk bi don ko bax don ko nangul yalla dogal def sey ibrahim ndjay sax mu ep ciiram demb rek ma nga wax ak rakam dama fa fek ni ma dono bokk bay waye ngay ni sunu serigne ndax yene buntu bi jek ubbi ko ci seigne touba lolo xol bu rafet rek ko indi waye bimu ñewé jotaay bi won nako seigne ibrahim ngay sante mu teewal fi mbollem nak wa tay bu amri mari ta ni tam nang ko waxone rek ñom ñepp bëgg ñew xamna sax bo tu soxne amna ñu fi ñew ño xamne buñu leen lo man ñepp fi ñew ndax bokku lan kon da ci gattal na nga sante yalla bu baax di ñaan yalla li liggey bi yépp yalla nako seigne touba nangu te yalla nako yagga fekke yagg ko teewé ñu bokku ci jarñu sunu mbokk yi nga xamne tam ñom lañ fi tudd légui ñu bokku di cheikh yi aju ci daru kudus kan teew fi ak ñi bokku ci yoonu mudi wépp ngir xamne liggey bi ben lañ ñu ngi leen di sante bu baax jaar ko seigne bakay fall mais mu jotal ko ci ñi fi teew ak ñu teewut ndax ay kilifa lañ fi jabal sun xol set na ci ñom bu baaxa baaxa baax ci gattal dal waxtu dafa xat waye dal sante mu teew su sante yalla na yalla sante serigne bi sante te xamna amna ñu ñaan yalla fekk ay diiw ni bari

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reey nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yo soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi bokk jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngay beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

Bitte für die Wahl, die

Hello!

ಅಲ್ಲಿ ಜಯದಾ.

ಅಕ್ರಮ ಯೋಗಿಯು ಹಿರಿಯ

Let me tell you.

وزرتم الظلمة الوطنية.

0: Şimdi.
1: Hı hı.
0: jërëjëf sëñ soxna Khadika bëgg fallu tawakkala ma sha Allah ci nuyo bu am solo boobu xana yaa ngi ñu fekkoon nu nuy waxtaan ci rek tey incha allahu rabbi ci waccaayu màggalu Touba soxna Khady ñu ngi lay dalal bu baax jàmm di ñaan suñu borom defal la tawfiq ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadima Rasoul wax dëgg yàlla am mbigte lool ci siqaat ak yow jataay bi di wax ni fii moom doo fi gan ndax olof niyaay di wax naan lu waay def mu diwoon loolu jigéediwu ko yaakaar naa ne ay at a ngi ni ñuy seq jataay bi incha allahu rabbi yàlla dogal te ray ne tam ñu bëgg a seqat jataay bi waxtaan ci waccaayu màggal Touba incha allahu rabbi soxna Khady ñu ngi doon waxtaan ci bis bi nga xamante ne bi mooy bisub Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul nga xamante ne bi ñëpp a ngi koy waaj góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi kenn koo gis ko ne fi ne nii mi ngi taxaw ci waccaayu màggalu Touba yàlla dogal nag nu dëkk Touba gan ñi ñëw dinu fekk si yéen ngeen di soxna te soxna yi damay faral di wax ne ñoo yor kër yi soxna yi ñooy yore waañ wi soxna yi ñooy defar ku ñëw itam ñoom ngay fekk ci biir kër gi yàlla tey dogal nga teewal fi soxna yëpp soxna Khady kon xam naa dañ lay jaar jox rek bu ko defee fan nga dëgg foofu ci soxna yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk bi waral teew gan ñi incha allah.
2: Waaw sëñ Moussa wax nga dëgg de gan ñi de man li ma ci xam man de saa bu ñu nekk bu ñu tamxaritee ba noppi rek sama xol day daal di commencé féex ndax damay xam ne bu weeru tamxar bi teel jeexee rek màggal gi ñëw. Man ci weeru tamxar bi. Day daal di commencé yëg man sama bopp man.
0: Ma
2: fii ne may jóge sama kër ci waajtaay laa nekk moom a tax a tardé ne xam nga man da nga ma daan gis may teel a ñëw maa la fi daan jiitu. Waaye lépp ci waajtaay bi. Gan ñi nag ni ma la ko waxee woon rek. Gan daal boo ko séenee. Muy ñëw gàttandul. Muy mag muy ndaw. Ndax kaw ci kër yëpp weesu kër yëpp di ko dalal ak yow. Am na noo xam ne boo ko na defee rek day am problème. Bu dee gone ak bu dee mag ak bu dee ndaw rek boo ko séenee gàttandu ko song ko kaf ree ubbil ko sa kanam. Day bëgg a dal seeg yow bu déwénee. Day bëgg a ñëwaat. Waaye gan dina am noo xam ni. Soo ko na defee rek ndax Moussa yow mi day àgg nan. Waaye am na kanam yoo xam ne boo ma ko doon won ba nëgëni sax damay découragé ci yow. Waaw. Saafonteeg moom. Dalal ko. Togg di ko jox. Di ko jox ndox di ko nemmiku.
0: Soo
2: toogee ba mu yàgg di ko mbaa añ ngeen mbaa def ngeen nii. Mu ne bu ko defee xelam day dal. Waaye dalal ganit wàcc ko ca néeg ba rek di ko toog. Loolu day xaw a doy waar. Nee naa leen ganit. Nee naa leen ganit. Soo ko dalalee. Gan bu agsee boo ko dalalee. Soo toogee yàgg sa waa kër. Nekk ca waañ wa. bu leen jikki-jikki àndandoo xàqataay. ndax gan nga kat bu ñaawee njort. day defa ni moom ngeen di ree. man samay gan bu ñëwee man gan gu mu mën a doon bu ñëwee bu dee gu may doog a gis ak yëpp bu ñëwee dama leen dama ko naan acca sunu ku ñëw ci waañ wi. noonu la ngay def gan bu ko defee gan googa day yaatu. waaye gan doo ko tëj. doo ko dalal itam léeg-léeg nga dikk naa am na lu ma tegan fii ak. yëkkatil sa bopp ma xool ak dama fee dencan dara gan moom fa nga ko dalal rek bàyyi ko fa. boo ko duggaatee nay ñibbi. boo ko gisee muy fabu nga dikk ni ko ah yow da ngay bëgg a ñibbi nga ne ah yow de mën ngaa toog yow ko sàppeegoo. loolu mooy tax gan toog.
0: dëgg la
2: ndax Moussa. man gan màggal dafa métti.
0: waaw
2: dañ daan dugg ci oto. doo njaay kooku siin ma kumbala dëkkan boobu buñ dukkee dañ naa fu ngeen toll ñu di nu yëkkati. naa fu ngeen toll. kon bu nu yàlla jagleel ba ñëw ci dëkkub Sëñ Touba bi ñëpp di nu fekk si nag. ndax métti woon na ca noonu tey bu neexee ci noonu ñamu métti ci noonu nag dañ leen a war a dalal nag. ba ñu xam ne ñun ñit métti woon na ci
0: noonu.
2: man loolu laa xam man.
0: ndeysaan tubaarkala macha allah soxna Khady kan bëgg fallu tubaarkala macha allah am na solo lool foofu nga duggee baax na lool ndax wax naa ko ba tey soxna fallu soxna Khady xam nga dafa am ñoo xamante ne bi fa ñuy bàyyi ko sori na waaye bu ñu ñëw Touba. am na loo xamante ne yëkkee yére boo xam ne buñ ko yëkk sax dañ naa bi yére mënta dem Touba muy ak lu mën a doon nga xamante ne ñoom dañuy jàpp ni Touba lañ jëm si. léegi ñooñu nag bu ñu ñëwee rek soxna Khady yow mi nga xam ne da ngaa dëkk Touba ñu ñëw fekk la ñoom lañ doon ban a indi Touba ñu fekk koog yow yaakaar naa loolu kenn mënu koo weesu.
2: mënu koo weesu bu dee ko ak
0: xam bu dee ko xam dara nag laa wax.
2: ko xam dara
0: waaw ndax am na ñoo xamante ne bii kat fi ne nii bu ñuy waaj di ñëw. am na loo xam ne donte dañuy rasale seen yére pour indi ko sax am na yére xam buñ ko yëkkatee dañ naa bii yére moo mënta dem Touba
1: ndax Touba kat la fa ne moy diine fa ne Touba kat la fa ne moy sel fa ne Touba kat la fa ne moy ak talibé fi ne waaw légui nak ki dëkk Touba mom tay jigen wala muy goor ka wax loolu mom te dëkk ci Alla ba ñu fekk ko mu mel non wala mu fekk fa loolu sunu xadi yoolu yakana kess mënu ko wessu ñek fayd mënu ko wessu bu dé ko xam dara su ko rafé ñi nga xamné nak ay soxna ngeen ci dëkk bi té sa moromi soxna yi nga xamanteni dañu dëkk ci ndax fi ni soxna yi ñu né ñu koy waji magal gi fi amna ño xamanteni bi sa classe gi mom liggéey Serigne Touba rek lañuy wacc nga xamné ñom ñu ngay sét fi ni ñuy bérné gagné ñu ngay sét fu leen di duggal ñu ngay sét ñuy sétalé kër ga waye amna ño xamanteni bi fi ni talu ñu dara ak hôtesse amna ño xamné talu ñu dara ak gérefass sama gérefass fa ñu koy jëndé amna ño xamné talu ñu dara ak man kat wéyé ma monté wat nan la koy défé wala nangam ak nangam loy wax lolu
2: man dem Moussa xoti deug la dina xoti dé bu magal gi jupsé ñëpp di xoti dina xoti dé mom bu magal gi jupsé ñëpp di xoti dina xoti ndax bo xotiul dañ nan amuko waye nak duma ko sol mom dina xoti nak ndax bu ñëpp dé say ku sey dañ na yewé dof ba bu ñëpp dé xoti nak dina xoti mom waye nak dina ko ñëwlo waye nak duma ko sol ndax xamna sama gani magal mom ma sha Allah dañu sawar duñ jog ci wañ way nokoy wog dañ may méré sax mer kan demal tok mer kan nangam waye liggéey lu Serigne Touba man dama ko dul baye kenn dama ko dul baye kenn ndax dañ ma fekk noy liggéey Serigne Touba bu ñëwé ma wacc ko ak ñom kon xana kon man liñuy wax ci man dessna
1: ah wax deug yalla
2: liggéey Serigne Touba kay man fuma ko déggé jaral na ma sax soldat la wéñ ci daw bam xar
1: ndaysan dafa am lo xamanteni bi mana nit ki dafa wara sant yalla sohna Khady ndax dara munta wé dara sant yalla munta wé su dekk ak Serigne Touba di tedd ci souf ci di nan ci ndokh mi han di lek ci ñam mi bo xey jakkalok Serigne Touba bo bëgge dem ke Serigne Touba sax siar ji Serigne Touba sax ñaar fu ngay fay wala nga fay ñeen fu ko dem ñew am ño xamanteni ñu nga yor milliards fi ne ci mënu ñu ñew Touba té soxna Khady nit ñi fi ne lima lay wax rek nit ñi mom manam fi ne ni aduna mom dañ ko def muy kër ta aduna du keur aduna nañ xamni manam dafa way yag yag tam dang fi bayiko dem su ko defé nak lay gën lay solo sa deug moy kep ko xamanteni bi yalla dogal na nga def talibi wala ko man don te bëgg lu bax war nga xamne lu bax mom du yomb war nga xamni aduna bi ku ko yenu mom lu mu yag yag ding ko yeniku mbaay aduna mom yeniku la ndax yab akhna bataay ni kenn fekk fi sa mami mam wala kenn fekk sa bay aduna nit ku kenn ko ne ku xey gis nga ni mi doxé kon nak la ci dess moy prefeto gorgorlu fexé ba bis bi nga xamné moy bisu cheikhul khadim lu way sagan bis bi mom bu ñëw bay dem rek yobalé lay xewul ndax ñi aljana sax manam wax nañ ni aljana day yok neexit bo xamanteni dañuy wax ni waaw li xew tay ñu tay li bisu cheikhul khadim ba kon yaakar na lolu mbir la mo xamanteni bi wax deug yalla ku yalla dimbali ba nga fekke ko war nga mëna jaayante war nga mëna gorgorlu benen bi ci dess moy sohna Khady sa mbokki soxna yi gande damay faral bataay di wax ni xol ak setlu ak merñi bi kenn mënu ko téragal té amna ci kër yo xamanteni bi lañ ne défarat amna won ak yo xamni lañ ne défarat amna situation bo xamni waxtu ci gan fekke nit ndam na la woné la bu ko waxul mom ñibi do nga lay daldi bëgg ndax dama am ño xam dañu 5 kon soxna yi dëkk Touba nga xamanteni gan ñi dañ leen di fekk ci ñom nañ leen wara mëna taxawé ci kër yi ak wané gi ak li nga xamanteni mo aju ci yoyu
2: ande Moussa gan duma bet de man ndax xamna ay buma xeyandi yenn ji all bala ma dem damay balé sama kër defar sama ay wanak ben ci ndox sax duma ko fa taaj na fa taaj ñaar ba ñatt fu ne ma def fa ko ndax Moussa xam nga lutax ndax bu gan duggé ci wanak bu yéré ci wo be dara ñu ci bu yéré benen ci fekk fa dara té gan munta dem ba tok di yeur gisu fam ndox muy duuy di genn lolou gatcha la nak ci ki dekk ci kër gi wala fekku fa pot muy laaj pot
1: waaw kay
2: wala mu fekk fa mu salté xana Moussa man xamoni leg leg ma yendo al duma nango dugg ci budé kër guma xamul duma nango dugg ci wana wa ndax suma fa duggé luma fa gis té luddul nona buma teuddé damay déni ci la teud dafa am ben mer buma dekkal fe ci xawga
1: waaw
2: wurna Serigne Fallou wacc na sax rent gi dan ma buñ teudene ba xaju gudi nga ni ma pekk jox ma lek
1: mako
2: ni

0: uma tiit uma luma jàpp ndax dama xam ne lépp dama koy delloo yàlla ak Cheikh Momadou Fadel bi ma da dann ndax dañ ne nag mbër ku la jàggi ruur te man Serigne Fallou ma jàggi ruur
1: ndeysaan
0: man luma jàll xam na ne émission bi dama ñaanal Serigne Fallou bañ koo tardé it tëj bu ne nag def naa ko waaye yàlla dimbali na ma ci
1: yàlla baax na
0: yàlla dimbali na ma ci
1: ndeysaan
0: gan ak si nga dem marché dikk toog gan ak si nga daal di ak si nuyoo salaamaaleykum yow yaa nga marché ah marché ba de dara mënuñu ko faa laal daa neexul di kenn mënu faa jënd dara gan gu naroon a am ñetti fan bu xëyee day dem gan ko sax day wàññi ko yow loo fa mën di jënd rek xamal ni Serigne Touba tax nga di
1: wala nga tàmbalee jàmbat
0: waa ngay tàmbalee jàmbat xamal ni Serigne Touba tax nga di ko def Serigne Touba am na pay
1: waaw sëriñ bi de moom mooy fay moom te ni nga ko waxee léegi dëkk bi moom kenn yor fi kuy ne rek Serigne Touba la yor sant yàlla war waaye gan moom daa am yoo xam ne gan da ko wut a xam am na loo xam ne gan da ko wut a xam waxtu ko gan xamee rek bu fa mën a waroon def ñetti fan sax benn fan da yëpp ci moom gan moom bëggul kuy jàmbat bëggul ku sensé kanam bëggul ku xultu bëggul ku salte bëggul koy lepp ci wetam yooyu yëpp gan bëggu ko waaw
0: man Moussa gis naa lu ñu lu nit di defit loolu tam rafetlu ma ko. di togg ba yàgg nga dugg ci wanag. génnaat delluwaat ca togg.
1: ah baax na
0: looloo tam fu ma ko
1: gis mën naa ko aramal tey tey jii de moom lu ñu ci war a wax dinañ ko wax moom
0: parce que loolu mas naa ko mën naa ko aramal man mën naa maa bañ a lekk. man mii fi mu ne nii. jigéen laa nag tagguma saa bopp moom. waaye yow ñëw nga sama kër. xanaa xamoo ni sama émission ba mu jàllee ba nga fa ñëwee sama doom jënd xam nga papa Moussa Mbaye mi li nga doon wax est ce que dana doon est ce ba xam. man ko waaye li ma wax ci studio bi. ba mu demee fekk na ko fi rek. ndax Moussa danoo yàgg nag. Moussa moom it danoo yàgg moom.
1: ndeysaan
0: ay at du benn bis.
1: ndeysaan
0: te dara ñaawul nag Mbaye.
1: ndeysaan waaye jërëjëf soxna Khady Kane bëgg fàllu ñi nga xamante ne bi ñoo ñu soog a dab ñu ngi leen fi yéen fàttali émission Ndingane ngeen ànd ak seen bokkum taalibe Moussa Mbaye taalibe Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke Sop Mame Cheikh Rafal fii ci Benno FM 106.0 tey ñu seq ak jataay bi soxna Khady Kane bëgg fàllu dëkk fii ci saxaw gi di waxtaanee wàccaay yu màggalu Touba 18 sabar incha allahu rabbi. xam nga nag moom sunu mbokki soxna yi wax dëgg yàlla boo gisee tey ñu jëmale waxtaan bi ci ñoom ñoom ñoo yore kër yi kuy ñëw itam ci ñoom nga fa fekk yaaka naa tomb bi nga xam ne soxna xat yi ubbi gën na ko ubbi léegi muy bi mu mujj a wax yaaka naa boobu itam soxna yi mën nañ koo bàyyi xel bu baax a baax. moo tax soxna xat yi xale bu jigéen boo koy rek muy sa doom nga di ko jàngal aduna wala nga di ko jàngal togg am na yu baree baree bare yoo xam ne waroo ko caaya
0: dëgg la
1: togg di wax ko sa bopp ak
0: bañ a musóoru
1: bañ a musóoru togg di jëkk ba mu yàgg dugg ci wànag
0: nga
1: génn ak
0: wala nga
1: ndax nga wax léegi rek gan dama am yoo xamante ne bi waxtu ko gan gisee xam nga xel mooy lekk xel yooyu yëpp it yaakaar naa mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax tawakkala macha allah ndax dëkk bi moom ñëppay ñëw te dara gënt nag doy waar nag am gan mu dal ak yow bu déwénee mu teggi la loolu moom dara aduna jër ko te maanaam mën na man ndax ca doxin wa ak na ngay doxee ak organisation ba te la lay xeebee wala moom gis ca boppam ba moom leer na dinañ kii moom bu déwénee dama fi dal ndax am na ni ma ko waxee léegi nit 88 628 19 02 88 628 19 02. salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw salaamaaleykum allo allo
2: waaw
1: sama si naa def ana waa kër gi allo
2: waaw
1: na nga def waay
2: mana amigé mu ne sa yaar
1: ah amigé na nga def
2: maa ngi tere
1: ana waa kër gi
2: ñëpp tam si
1: mbaa jàmm nga am
2: ana soxna Khady
0: maa ngi ni yaa ami
2: na nga def
0: Khady sant Serigne Fallou
2: na nga def bëgg Fallou
0: ay waay maa ngi sant yàlla
2: ay sama doom ji jigéen ju baax ji na nga def
0: ay sant rek di la ñaanal nga yàgg fi
2: yàlla Serigne Touba ak ki la dalal yàlla na ngeen ci yàgg
0: ay waay yaa ami jërëjëf
1: amin waay
2: yàlla na Serigne Fallou jàppale
0: ay waay yaa ami jërëjëf
2: waay bu baax
0: ba jërëjëf yaa ami
2: sama doom ji baax ju set ji ju silwise ju baax bëdd ñëpp
1: ndeysaan ndeysaan
2: dém barke Serigne Fallou Mbacke démb de sarab fii aman di sama xarit di sama nijaay di sama lépp noo ko bokk yendu dara sadde wu jëli géem ba
1: ndeysaan ndeysaan
2: bëgg ma ba yemale wu maa ngi nit nag ndax mënan na ne kii kat màgg la mu la du ma ko def morom waaye di fu ma morom day la ma def
1: daay
2: comme day jikko jur la ma def
1: ndeysaan
2: loo wax nag ci Khady bàyyi nga ca leneen ci baax ci bëgg Serigne Fallou ci bëgg lépp lu baax nag
1: ndeysaan
2: kenn du ko gis dara ci lu bon
1: walaay dëgg la walaay dëgg la ndeysaan
2: Khady kan moom barke Serigne Fallou bëgg Fallou sax lañ ko tuddee noonu fii maana Khady ndax li ma ko jur sax
1: ndeysaan ndeysaan
2: waaye ñëpp bëgg Fallou la ko
1: jur dëgg la gëy dëgg la ndeysaan soxna Amy Gueye la dëkk foofu ci saxaw bi

0: ziar bu baakha baakha baax di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul 88 68 19 02 xamna sax ubi na telephone bi 88 68 19 02 ku bëgg dugg rek man nga def ni soxna mi geey mom tay soxna khadikan bëgg fallu mom lañ xeexal jotaay bi waxtane ma waccay magal touba soxna nak xam nga amna am ngeen ci wal tay mom yena mom emission bi su ko defé kep ko xamni ki nga am sa xalaat bu rafet bo xamni da jëm ci bis bi nga xamni moy waccay bis bi tay soxna yi nima ko waxe legui danaka ni mom yene ci ëppalé ndax goor ñi mom togu ñu nga ci def leneen ñu nga fe way soxna yi ñoo ne ci biir kër gi ku ci am sa xalaat bu rafet bo xamanteni bi dang ko xam nga xamni bu gal ñewé war nga ko mëna topo ci te nona bo duggé rek man gën ci dimbali inshallah rabbi 88 68 19 02 88 68 19 02 soxna xadi
1: ya am ki mi señ fallu ser na sa buñu défé émission bi néna mu dégg nga dima siar néna day bëtt
0: ndaysan
1: musuma togg yet ko musuma ko solol mbub musuma ko solol aw dal
0: ndaysan
1: musuma ko defal dara waye bëgg na ma te yalla señ fallu tax
0: ndaysan
1: kéro bam dég ba bañ ma waxé émission bi dama sol sama dal dem jox ko numéro bi bindal ko numéro benno bindal ko sama numéro niko tax dina jar ma duggal la ndax yéena jum am ci mom yalla séra nda monon ñaan na señ fallu mu doon premier auditeur dég nga man duma ñaan señ fallu dama koy may
0: ndaysan
1: yalla dogal mu xey ci suba ñew kër rakam goram la ko ne composer ma defani 10h la ko wax te fek 5h la ko wax yalla mi dara tawul yalla ay leral nek ñu ngi son ma bëggale mu fek gorab bi di faute mu ne ko composer mais buñu composer mu soné ba dag farma ak sibur ko ki nga don wokata ngi ni mu ñew mu ne ma yow da nga jéxala mun ma la jot mané ko 5h la da ngay xol joju ité ak gogu jofel gogu bëgg
0: lolu yité
1: te magat na mag la
0: lolu yité la
1: waye ma ngi ñaan ci barki cheikh mamadou fadel luma yalla ak seigne fallu sedd
0: amin
1: ci luma ko defal ak bëggu mo bëgg seigne fallu yalla nako bokk ya amidi kuma tenir defaluma ko dar nak dama bëgg te yalla tax waye ma ngi ñaan mu guwe ngi jabotam ba ca kanam
0: amin amin amin ya rabbal alamin sona ami gey ñu koy ziar bu baax baax di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barke borom tuba bokki yoon waangi nonu 88 68 19 02 88 628 19 02 ñu séxal sona khadikan bëgg fallu jotaay bi di waxtane magal waccayu magalu tuba sona khadikan soxna yi liñu waral taxawé lepp da bari dinañ ñew ci suñu bokki gooni ci kanam ndax xam ngeen ni ma koy faral di waxé patunda sax bokoy jox gan yakana warna set kaas bo ci xelel gan yakana warna set waye patunda bo xamanteni bi yow leena ni manam boko joxe gan xam nga ni bi pot mom yow mi koy ko jox xam nga ni wuri jenan yakana bo demé diko jox gan itam ndax fini ni yu ci bari dañ koy wax rek ndax yu bare bari service xewna waye dafa am ño xamni ni yeguñu lu geej geej reer te itam wax mom munta nak le olof ñay doxna nañ ko def jogi nañ ko waxtane koy jitu ginaaw mom emission la te dañuy wax lepp rek lu ci bare bare nañ ko baye xel bu baakha baakha baax wana wo bu sété bo li ngay yak set patunda bi na set kaas yi ngay xelé na set yoy yep tam lu am solo la lu am solo ba nga xamanteni bi kep kuy téru gan lepp lo xamni boko defé gan nga bëgg rek loolu war nga ci taxaw té damay faral di wax ba tay sonu xana gan ni gan ni du ganu ganu Seigne Touba la nañ xam loolu gan ni gané Seigne Touba lañu ndax Seigne Touba mo woté té da ko fonk li mo woté ndax mom dong la ma sa ñaan dimbali kay leen dimbali ma ci kon gan ni ganu Seigne Touba la kon ku leen ganalé nga xamni gan ni Seigne Touba ngay ganalé su ko defé lepp lo xamanteni bi boko defé bu fu gan jogé dana bëgg yakana loolu tam dana am solo lol 88 68 19 02 ku bëgg dug rek man nga jaar fo
1: yow Moussa yow da melni fi nga wokk mom fofo xé sax
0: ndax
1: man sama kaasi gan duma ko génné bala ma ko génné samay gan da ñox
0: bu
1: ñu démé ma duggalat
0: da ngay duggal
1: sama kaasi bop yamay déké deug la nak bëgg na sa bop waye gané dang ko wara jox waccu wayam nak
0: ndax
1: ñaw wess ka wessu ñepp ñew ci yow dang ko wara téral bam xamni téral nga ko
0: deug la
1: li nga dugg ci banak di tok aw gan sax fa ngay toggé wurtu xam la ngay togg
0: ok
1: fa ngay toggé gan wurtu xam bu du gan gu dik bok ak yow togg ga mom man nga togg ba yek te gan du ko xam wala ngay taal dem di wuti dara man de man na ma togg ba yegalé te duma jox fa ngay togg dama sami matu kay lay tek man kenn du ñaam jott ba mo rafet jott ba mo way ñaam jott baaxul way rafet jott ba mo uppit baaxul man sumay togg sama yep la fay tek potum da sayuma demé ci bërepp bo mako joxé dina ko niir lolou nga wax buma xolé mo gissé tans tans wala man nga ko foon mu ndena mo mel dafa am xet nga xamné amna sansé nak
0: gan dafa dé sétlu
1: yépp dafa am
0: gan dé sétlu soxna
1: man dañ ma nan sama goné bi ma dan waxal bu amé gora bo salté ma nan li jaalalu len ma jam waay man ma sha Allah ñima am ñepp ma sha Allah man awma kenn ku salté mo
0: ndaysan ndaysan
1: ndax buñ ñëwé ñëwati fekk man ma mel buñu bëggé baax nak ni man lañuy mel nak
0: wax deug yalla
1: nonu nak
0: deug la
1: dal dinañu fa dal waye dal ba mom du neex ndax dina am nu may doxale no xamni duma leen ndeen waye buñu défé ma défalat sa bop nak ma bëgg nak sama bop nak man lama bëgg mom
0: hmm
1: lool lay def
0: dafa am lo xamni li de nit te ko wara baye xel bu baakha baakha baakha baakha baax sohna khadigan man duggal na ci keur fekk jigen di togg jo xamni inde bamuy togge da laalo barke borom touba laalo dafa laalo wallahi lesin nga xamni dafa dafa inde bi dafa tak ba dafa laalo dafa bulla dafa am lu bulla non motax suñu nit ñi war nañu baye xel yu bare bare bare bare bare nga xamantani bi man bima toge bima yeke agni dama ko ne man da agna ba nopi te bobu ak xefe nga may bëgg rek dafa am yo xamantani bi xel moko nungul su ko defé yu mel non yépp nak ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax benen bi ci tegit moy son xarika ñu fecc ci kanam yi ñu xamni bis bi bisum bekte la bis bi bisum bekte la xam nga sant mom fo ko ni ku ñu defal lu ñu wota def rek moy ko ko xamni ki may nañ la lu xewal gu yaata rek moy sant ku xolam sat rek moy sant kon kon fini waxuma sax bis bi way wër bi laani wer la bo xamanteni weru mbekté la son xarikane wer wi du wer wuñu xulo wer wi du wer wuñu jaggasante wer wi du wer wuñu wérante du wer wuñu waxante la bon wer la bo xamni nit bu la daban togn sax yow da nga wara gessu re nako jere jef ndax dañ ci day bis bo xamanteni bi ñu djub ko li señ muntaxa di waxna bis na mbeg rek beg rek waaw day neex rek baajena bis la bo xamanteni bi bis bu jefale te ñun dong la ko yalla defal le señ fallu sa waja don wax naan man sax bokuna ci sunu waja la seigne fallu doon wax nan kéro bami ubi jumaaja dañi tay de mom khutba bi dana gatt lol waaw khutba day gatt de waaw ñu ni ko mbacké lu waral lol mu ni waaw dañi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kinu am de mom la ñepp di wut tanu ndong noko am wa salam kinu am mom la ñepp di wut tanu ndong noko am mo cheikhul khadim ko am lo xamni kenn amuko nak war nga melnu kenn malul motax sonna yi nañ baye xel man nak fima ci gëna intéressé moy téré yi nga xamanteni seigne muntaxa da koy téré nga xamni jigéen ni soxna yi bayiko ci Allah ba ku ci ñew da ngay bayi xel dëkk bi waye bo ñewé fekk fi lu raw la nga doon dégg man loolu moma gëna metti
1: loolu de musa amna waye ci kër amna ci kër yu
0: wax du ñëpp nak
1: du ñëpp dé man sa kër duñ ko fa fekk
0: du ñëpp nak
1: man sa kër mom duñ ko fa fekk
0: ok wa ok
1: ndax man xamna yi samay gan ñew nañ fa ñewati fa
0: te
1: xamnañu limay dund motax man motax samay gan man dama yomba dal dama yomba dalo ndax dañu xam sama jiko xam lima bëgg te ci lañu may fekk bu ñewé bu ko te ci lañu and ak man man gen gan gu ñew jalgaté ba ma nan ko diga def duni musuma ko am te yalla bu mako amit nak
0: ndaysan wa ndax amna ño xamanteni bi mana xam nga fini ni nga manam son xarikan montori bax yep ño bokkër fi nam ño xamanteni bi lu bax rek lañ bëgg ndax ko bëgg lu bax di dund lu bax ci Allah ba bu ñëw Touba loolu kay koku mom xolam day sedd parce que xam na ne lim dudut mom fi la sax wa ka nga xamni ki nak mom day dund sahir ci Allah ba di dund leneen mom fu man di demé da ko fe bëgg yobale koku nak lamuy bëgg moy bu ñëw fekk fi lo xamanteni bi dana lima doon bañ li ngeen ma doon wax kat fekk na ko fe motax man ni dëkk Touba am nañ pas de responsabilité soxna yi dëkk Touba wa ndax na la wooni la gan bayiko fi beurep ñew magal ci Touba ñew fekk la nga señ mu naka day téré mess fekk la nga monté sa gëna face ba tek 88 68 19 02 88 68 19 02. Salam aleikum.
2: Ma aleikum salam.
0: Sama si nga def
2: may si man la yaam may Touba musul
0: ah sama yaam ni jaar bax
2: yalla jaar ba
0: ana wa kër gi yaangi déglu waxtaan mi
2: mangi telo waxtan bi waxtan bi amna solo bu baax
0: ana lonu meuna doli ci liñuy waxtane
2: ñu meuna doli
0: nga ci soxna yi waral teru ganñek nuñ wara mel loñ ci wara meuna doli
2: ah so mbokk jigeen ñi nak teru len ganñi teral len on gan mom yombu na muñal
0: ndaysan
2: gan mom yombu na muñal ba tax bu ñewé bayyi ñepp ñew dalal ci la dang ko wara teru teral ko da jeelal lu bari nak do sa jikko bañ te feñ ba sa jikko baña
0: okay
2: nga baña wona sa jikko
0: nga deug de nga xamni jikko yi dal wonañ ko neub ba gan ñi dem
2: jikko yi won nañ ko neub ba gan ñi dem maangi nuyu ñu ñoñu nga dalal ñu
0: son xadikan bëgg fallu waaw
2: son xadikan bëgg fall
0: ndaysan ndaysan
2: jaar bu baax
0: ndaysan mi ngi lay deg soxna yama toarkala ci wanag yeeg yooy itam yoon ci wax ci potunda yeeg bool yeeg ndax gan da yaakaar naan moom kenn mënu koo tee seetlu bu yaakaar naa gan moom bu duggee ci kër moom la muy def mooy seetlu rek nga xam ni kon wanag yi war nañ ko seetal wala seetal ruq yi wala seetal néeg yi wubbi kanam yi ba pare génn néeg yi nag bàyyi ko gan ñi
2: waaw ndax gan bu ñëwé ci sa kër lamuy sétlu moy douche ba lay sétlu
0: wanak ba
2: wanak ba lay sétlu ak neeg ba lool lay sétlu té da nga wara jël sa eau de javel nga raxas say bagage ba mu sét ndax da na nekk ci jamono yi newé
0: gor wéñéek yépp ndaysan
2: wéñéek yépp day bari ngay balé ba sét baña xaar sa gan ci dara ndax bo téelé yow mom man nga liggéey ni ngeen liggéey taajal sa gan mu mbékki
0: gor
2: saama jox la tan jaar
0: ah ati bismillah ati bismillah aywa
2: salaamaaleykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: tangu bi
0: ah ñu ngi ziar baax baax
2: nga ngi ziaré
0: yalla yalla nungu
2: ci lay yokkati kan mom
0: soxna khadikan waaw ñu lay dégg
2: khadikan dugg fall
0: ndaysan
2: soxna ci lay ziar sama mbokk jigen ni
0: loolu mëna indi yow ci waxtaanu magal gi ci téru gagnéek téral leen ak défa
2: kër yi content rek man de content na fi
0: waaw légui gan ni jigen sen mbokk jigen ni luñu wara def ci kër yeek
2: yeen sama mbokk jigen ni na ngeen téru gan ni téral leen fataxal leen waaw
3: na gan yo ko na
2: gan mom dafa yomba mu ñal
0: ndaysan deug la de
2: la ko jëlé sen dekk ba fi man ngeen koy mu ñal waaw
0: ta da romb ñepp ñew dal ak yow
2: da romb ñepp ñew dal ak yow dekk bu bari na nit fess na ma salla
0: ndaysan
2: ma ngi nuyu nak mortala fa mom
0: ah ndaysan señ mor waaw ñu koy
2: jàng waaw ma ngi koy nuyu
0: ndaysan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf tuwarkala tuwarkala tuwarkala suñu mbokk yooyu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndaysan soxna xari dégg leen ñoom ñoom tam ñu ngi leen di nuyu baax baax sa mbokk soxna yooyu di 88 688 1902 salaamaaleykum sama si tur wek sant wek fa ñuy wooye
2: mana Ndeela Fay Touba Dia
0: Ndeela
1: Fay
0: Ndeela Fay soxna Ndeela Fay
2: wa
0: taxaw borop ya am geej ah sama ndela ñu ngi lay ziar bax ndeysan ndeysan
2: ana ya khadikan
1: ma ngi ni fay bi rap
2: ya khadikan mo de mo sun kër bi da fay jéx na jëndu waton kër bi ndax ya
1: ay wa ay wa
0: sama ndela ndeysan sama ndela ndeysan ndela tal ci 88 68 19 02 88
1: ndela jërëjëf yene ji aksina
0: 68 19 02 ndeysan
1: moy goro ya ami gey mom
0: ndeysan
1: da ko dik moko don composel defa ne 10 heures la
0: ndeysan
1: ñewé da ko fekk bi foot way da bayyi lepp lam don def diko composel bima aksé nak la leni 5 heures la
0: ndeysan ndeysan
1: mo na ma ya xidi kan yow bo duggé ci émission ñepp wa saxaw gi ñepp wara woté
0: wallahi wallahi
1: ndeysan begna ndela
0: wallahi ndeysan wallahi ndeysan
1: da barke señ fallu begna nuyul ma wa saxaw gi ñepp begna
0: ndeysan
1: nuyul ma modou jërëjëf fay
0: 88 68 19 02 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi ñuy jaar ba sëñ Khadim Mbaye Alaaj Ndiaga sa xarit sa wëlëré ndaysan fofu ci daru manan sëñ Ba Diong ñu ngi koy jaar baax baax ak mbolëm ñi nga xamne ñoy téwlu ñëpp rek fu ci way mëna né ñu nga lay bayyi xel bu baax baax baax Cheikh ak jëray bi soxna Khadikan bëgg fallu ñuy waxtane waccay magal Touba ñuy jaar baax soxna Amou Diop fofu ci ndindi soxna Penda soxna May Fall ñom Seigne Blaye Diop Touray soxna Ngoy Diop ñom ñep fatte wuñ leen ndaysan ñu ngi leen ziar baaxa baaxa baax wa mbusso bi fatte wuñ ken ñom ñep rek 88 68 19 02 88 68 19 02 salam alaykum salam alaykum salam alaykum salam alaykum mbok salam alaykum ndaysan ndaysan mbokk mom xamna genn na jaalat ci 88 628 19 02 88 628 19 02 tay ñu nekk ci waxtay magalu Touba di waxtane waxtay salam alaykum salam alaykum
4: wa alaykum salam rahmatullah
0: cheikh mohammedul bashir borom Touba madinatul munawwara
4: waaw may do wote ngeen la gan
0: ay yaangi genn la gan Cheikh Basir wa nga sori de
4: ay yo te diam jenn la kan
0: ay way ndaysan ay way Seigne Basir way ndaysan
4: wallahi wallahi nek fofu
0: ah ba yow de yow liguel Seigne Touba rek la ñor
4: ah ma no ci jëf kent la
0: kan ma di lol kay mom man xamna ci dara mom xam nga ni kay mom mom yow kay mom yow kay fuñuy waxel fo tane Seigne Touba mbalu bax mom ya nga fa rek
4: wallahi wallahi jëm jëm nek fofu yene ci liguel
0: wa wa ñu ci liguel bi wa ndjay
4: yalla yalla gëreem def barki Seigne Touba barki bi fu mag bu tedd bu sel bi ni nek
0: amin amin amin amin ñay
4: barki yero mag bu tedd sel yi ni dugg barki bi fu ni sent na
0: ndaysan ndaysan
4: yalla andal fofu ci daara
0: soxna khadikan soxna khadikan bëgg fallu
4: ah soxna khadikan bëgg fallu ñepp bëgg fallu xana mom yaakarna
0: waaw mom de xamna
1: may numéro 1
0: mom da bëgg na xaté rek
4: mom koy xamna mom kon dal nañ ko bokk bëggël té ñu suñu téfel
0: señ bass loñu bëgg loñu mëna indil ci waccay magal ñi dëkk Touba nañ leen waral téro ganni ak seen taxaway ci bës bi
4: wala andi sam xamna ko ni ko señ bi diggé rek
0: señ bassiw
4: mbak balla
0: mané loñu mëna indil ci waccay magal gi ñi dëkk Touba
4: ñi dëkk Touba ñi dëkk Touba di wax dëgg Yalla suñu borom dañu ci ci waxé ni mom yombu
0: waxna ko légui dé
4: dëkk Touba rek moy ter bi nga xax dëgg Yalla ku ne bëggon nako wax ak daglé la ina nga yalla jagnel ko mo rek bayewul ñema gor gor ci ko seen bi digge ci santale ko borom tabaarak wa ta'ala
0: nga deug de
4: la ci jitt nak moy alquran kal mi xeyni mom moko mom yalla ko ko jox ci leer
0: waaw waaw wax nga deug de
4: lool nak mo ci jitt mom ci santale ko borom la ci top moy salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ci top moy alquran khasida khasida moy salatu ala nabi rek mom moy li moy ci kar moy salatu ala nabi moy tuubal borom bi tabaarak wa ta'ala kon da men lolou buñ ko bolé rek sant gi mom da dina bëgg matalé mo ba bu ko défé la ci def ni walu berné bu diké nak sant gi da matalé waya la ci jitt lepp nak moy xol bu sel fekk laap
0: ah goora way
4: bu xol bi sété sel laap da nga indi ñet yu ñu la wax ba bo mu gën ñu sant ni ko borom sant gi señ ci wa borom mom ta sant gu muy sant ni nak sant dé borom nak bëgg na dimbali do nga tax waye mom lottu ci dé
0: deug la dé
4: li mo daj ku ko daj
0: waaw
4: bo bëggé sant tabon li ko sant nam la waré ci waye nak bëgg lo jimbi di motax mo ni ma sant da sant nan ma sant yalla
0: sant la yalla
4: jimbi do nga tax
0: wallahi barké borom Touba
4: kon nak nit ci gor gor lu ci loji ak berne
0: ak
4: berne ak jappalé ñi nga xamné dañuy bayiko ci ali di ñew ba ci gan go xeyni ma ngay dem ta xamu fu mu jëm gindi ko mu xam fa mu jëm lool lepp ci sant le borom Allah
0: eh way jaajeuf ay señ bass
4: ñu nepp sant le señ Touba boromam la ba ci borom auto yi ñu jëm wañi pass yi jëm doomu adam
0: lay yërem ñi di ci dëkk bi wax nga dëgg dé
4: dëgg
0: dé daa nga dem ni son nañ lool
4: borom ku maran naan nga jënd bu suñ dox
0: jox ko
4: ku xéx nga jox jënd lekk jox ko ku bëgg dem bagassam di ci muslim nga yall ne ko ba xam bu jëm lool lepp sant le borom
0: la ci sant le borom la bi lay wax nga dëgg ndjay
4: lool lepp sant le borom señ Touba la
0: señ bass yalla nga gudd fan way
4: ndeysaan du gatt dal yalla nga señ bi nugul lu gëreewal lu jaayel ni safa sallallahu alayhi wa sallam
0: sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan
4: da buñ dé ba mangal gi jéxé sun señ Moussa
0: waaw
4: nañu bayyi mbagam ñangi wañu ku dédé
0: wa mbagam ñangi wañu
4: wa nañ ko bayyi gam mbagam ñangi wañu ku mom ko am gan bu ng koy wax
0: lool de bu ko waxe lool de bu ko waxe ci kanam gan mom bu bëggul won ñibi dina ñibi
4: wa wa bu ko defé yalla yalla doon suturu teranga
0: wa dañu ko tagi
4: Touba way faatu jël ci borom bi tabarak wa taala ndikem magal ak ndikem gam yalla soti ko ci ñoom ci barki cheikhul khadim
0: amin amin yaay amin yaay
4: sante ko di bari bari ma ngi suñu ci jéglu bu baaxa baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi señ basirou ndjay mom ndaysan mom señ
4: basirou deug day teguma dama tande rek way nga yiruma radio wax deug
0: wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan
4: jeureu jeureu ndjay bu baaxa baax ci jéglu señ ray mom yalla lu boye tayta mo ni boole
0: wallahi deug la wallahi ndjay wallahi deug la ndjay
4: barakallahu fiik amna solo ni ma soxna baax solo bari bari bari sama xadi ñu lay xaar bu baax baax
0: ñay jëf ñay eh señ bassirou ndjay la ma ngay woté ñenn lagan ci salum xam nga ni kon radio bi tok kala ma sha Allah ndaysan ñom ñep ñu ngi leen ziar wa Touba ñenn lagan ñom ñep ñu ngi leen ziar baax baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke borom Touba di ziar baax señ bassirou ndjay mom nga xam ni mom nima ko waxe legi rek lu baax rek ko ñor 88 628 1902 assalamu alaykum sama ci tour wek sante ak fonni way
3: ma ndé la xéra batay tay
0: ah sonna ndé la ya
3: ñu téléphone bi da fayon
0: ah ci sonna ndé la
1: ay wa
3: ma am xarit ya xarit tan mom ñun wax ci mom rek dëng
0: ndaysan
3: ma mu baax la
0: ndaysan
3: bëgg señ fallu nak ba jeex tak
0: ah wala de wër na mom
3: bëgg nak wa ko ñam amul goor amul jigen amul nak amul ndaw ñepp la bëgg
0: ndaysan
3: ci ñak ci ñaan la
0: dëgg la dé
3: kat nak tay sel
0: waaw deug la de
3: nak spring fan
0: waaw
3: li ngeen wax nak ci ganni mom deug la mom li ngeen wax deug
0: waaw lolou yow lolou mané ndil ci ganni defo ndela
3: waaw ndax hotel yo ngi ni wax
0: waaw
3: defa xol yi mu nek defa niiri defa wana yi defa keur bi
0: ndaysan
3: ak ñi tara la ganni lekk yi ak naan yi loolu moo gën a am solo.
0: Di solo ko sumiku
3: ndax kuy solo maa ngi sumiku da nga koo dal.
0: Waaw da nga koo dal de
3: ndax boo yaakaare Sine Touba rek si tere gane Sine Touba yi boo talu solo ak sumiku.
0: Déedéet dëgg la de soxna Ndeele torkala maasàllaa. Soxna Ndeele Faye jaajëfal nañ ko baax tey ñaan suñu borom dafa ko taw fiix ci barke borom Touba wallaay fi mu daaneelee déngoo soxna Khady ndeysaan wallaay gis nga fi mu ne nii montre yu baax yëpp ñoo bokk gis nga baax amul mag amul ndaw wala yàlla baaxelee rek maasàllaa xam nga kii di wax dëgg yàlla fi mu waxee nii am na solo lool nee na ñi ngi solo ku sumi ko dañ koo tal wax na dëgg ndax yow bis bi bisub Sëñ Touba la mu ne nañ ma sant yàlla ni ko Sëñ Bassirou Ndiaye waxee mu leer la ni loo ci def Sëñ Touba moo lay fayal boppam gan ñi ñëw fekk si la yow léegi tëloo lenn lu muy solo ko sumi koo ko diw kon kay xanaa yow xanaa bis bi moom dalaa ñul waaye bu fekkee ni bis bi ñor na la wala nga xam dëgg-dëgg bis bi tey jigéen dëkk-dëkk bi wala ngay góor wallaay di nga tal lenn lu muy solo ko sumi barke borom Touba. maa ngi nettali altine bi passé soxna Bada Ndiaye soxna Bada Ndiaye kii soxna Ndeye Ndiaye Badaloo ndeysaan soxna Khady soxna su baax soo xam ne si ku mat a roy nga noonu waaye gis nga li ko yàlla fayee dafa dem ba màkk moo ci fa liggéey soxna Ade Ndiaye Badaloo doomi Sëñ Murtala ji moo doon nettali jamono boobu ci poroxaan nee na dañoo dem ba 3 heures de matin nee na ñëpp di nelaw wallahi lasim soxna si kéro bi mu koy nettali da doon tour ay xéwal kéro nee na ñëpp di nelaw nee na moom dong moom mi ngi ci ëtti bi toog nee na di togg nee na di defar nee na daf fekk tànk bi dafa dagg ba nee na ma ne ko nañ la yóbbu hôpital nee mun ma baax na xandoor ba demee ci war wàcc na keroog wallaay man ni sax li may doon góor keroog jooy naa barke borom Touba ak waxtu yi nee na muy mu toog rek nee na ñax mi ngi sol ab di sol mbubam rek sol mbubu mbaay ki mbaxana mbaay faal moom takk ndigal ni soli kawas nee na tànk baa ngi naan gas nee na ñëpp di nelaw nee na soxna si mbakke la san doomi Sëñ Murtala la nee na ma fekk ko mu ne ci taal bi nee na ma ñëw di ko xool ba yàgg ma ne ko waa soxna Bada Ndiaye soxna Aïda Ndiaye ay waay soxna Aïda Ndiaye soxna Ndiaye te ngaa dem dallu nag fi ne dara yëngootul ne mu ne ma gés ne ma am mbakke balee sax xandoor ba demee ci war wàcc na waaw man bu may liggéey Sëñ Touba bu wàcce rek sama xol sedd barke borom Touba xam nga yooyu genre yooyu ñoo mat di roy waaye gis nga li ko yàlla fayee dafa dem ba màkka mu fa sallallahu alayhi wa sallam mu wàcc fa liggéey kon kooku xam nga ne ak ajam nangu na waaw kon nag lii ko si nii Sëñ Bassirou Ndiaye waxee léegi Touba ku fi dëkk rek am nga xéwal goo xam ne yow xamoo ko ndax premier xéwal mooy dëkk ak Sëñ Touba. Sëñ Touba nee na jigéen ñi soxna yi nga xam ni maanaam dañ leen di war a jël ñu jëm si Touba nee na ñooñu nee na lu ñu joxe ci ñoom rek nee na doyul waaw waaw ka jëm feneen nag moom tubaarkala maasàllaa waaye nee na ki soxna si nga jël mu jëm si Touba loon joxe ci moom doyul ndax kooku maanaam fi mu jëm si mooy ngën gi dëkk mooy Touba mooy dëkk boo xamante ne bi la Sëñ Touba doon wax rek waccel ilahi maskani Touba abad misle ismihe bi jaay xeere man abad yàlla nag ma defal sama dëkk mel ni tuurandoo ma ci àjjana kon nag àjjana ku fa dëkk war ngaa xam ne àjjana nga dëkk 88 68 1902 salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam Sëñ Moussa Mbaye.
0: Mbacke balaay sa.
5: Daam ngi Touba Moussa
0: Sëñ Diam.
5: maa ngi lay siyaare bu baax.
0: ah géey waay Sëñ Diam ndeysaan.
5: di la jox sa wàccee di la ñaanal.
0: amin waay amin géey.
5: yàlla suñ borom sàmm la aar la.
0: amin géey ca boole
5: noonu. kenn sëñ toll bi ba dara du ci yàqu barki Sëñ Baara.
0: yàlla nañ ko yàlla boole waay géey.
5: bi ngay génn maa ngi koy seen ma naan soxna Sall Moussa Mbaye da nga ne de yàlla naa am kuréel moo ko jotee.
0: kon dañ ñaan nga nangu na.
5: bi ngeen wax daal moom.
0: waaw.
5: lu am solo la jigéen ñi daanaka ñoo am programme màggal.
0: ñoo am programme màggal.
5: billaahi.
0: ndeysaan.
5: waaw di togg ba mu neex di ko joxe.
0: waaw.
5: yor kanam gu leer.
0: waaw.
5: di sol lu set. xol yi di set waa ñuy set lépp yi set.
0: ah waaw góor.
5: billaahi mooy wàllu jigéen ñi de.
0: mooy ñoom ñoo yore màggal gi di.
5: waaw jigéen ñoom programme màggal góor wuti rek la man waaye jigéen ñi ñoo yor programme bi.
0: wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan.
5: li koy matale moom jigéen ñi la.
0: dëgg la de.
5: kon war nañoo góorgóorlu baax a baax.
0: war nañoo góorgóorlu bu baax a baax. waaw
5: sëñ
0: bi sëy. ndeysaan.
5: ñoom moom daa mel ni ñoom la Sëñ Fallou ñaanaloon ca liggéeyam jumaa ji.
0: waaw.
5: jot nañ ci de.
0: dëgg la de.
5: li ndax ci wax ne di solo ko summi. bokkul ci
0: kii dalal gan. déedéet.
5: ndax gan ñi dafay am gan ñoo xamante ni bi solo summi la ñuy def. ñi fu mu neexee ñu lekk ñu sant seek ak jaww. foofu la ñuy féete. waaw ñen ñi nak mom bu ñëwé dañuy melni fi leen tek tak tak seen ak laxasay tak seen digg
0: ma lay barki borom Touba
5: ñen ci wañu ba magal gi jall
0: ndaysan
5: kon ñoñu lo leen defal rek jox leen pass wala leneen jamo leen
0: barki borom Touba deug la gey
5: yalla na ñepp ñew ci jamm delu ci jamm
0: amin ya rabbal alamin ndaysan
5: bak cheikhul khade ma ngi lay siyaru ba di la ñaanal
0: ndaysan jere jef gey
5: ñaanal soxna soso nak xéere ci mom rafet na torop ma sha Allah
0: soxna khadi kan bëgg fallu
5: waaw yalla nako yalla fay ak señ fallu
0: amin jere jef gey jere jef señ jam geele dekk fofu ci mbosso bi diku bax ndaysan diku bëgg maam cheikh ibrahim damal daru waye non lay mëna mel nak tiarno mom señ touba dañ won moy sama loxo peregum di jor da ko non luma amul daru lu fekkou rek dama ko amul lolou señ touba waxon maam tiarno borom beete ak makama bay mo do balla ak cheikh balla señ jam ñu ngi lay ziar bax yow tam de la ñaan suñu borom defal la tawfiq defal la fanu guddu wan di sa mbolé ma kër gi soxna fatsar sans façade nak mom xamna ni mom ne ko mom nay jangou rek ay mom tawakkala ma sha Allah ñing koy ziar bu baakha baax mom tam ndaysan diko defal diko ñaan suñu borom do ko tobe wa sarine soxna sa soxna kodou ndjay ak mbollem ñene ci kër ga ñom itam ak mbollem ñene fofu ci koñ bi ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen ziar baax wa soxna khadi waw
1: waw manam ndela fay mom la bëgg wax ndax ya ami gi mi ma jëkka wo ak goram ño bokk nday ak bay tay bimu ko fekke muy faute da ko da baye lum don def lepp diko composer neen sa buñ composer duñu dugg mu soné bima ñëwé la ni yaq di kan yow la ya ami gi don wo man dana waxal ne 10h man ko 5h la moné ma ci suba tay de ma ngoy composer ma wax ko heure bi
0: ndaysan
1: kon koka tam manan na baña dag ay itém diko composer amna ci ité
0: ndaysan
1: lolu moy séral moné ci mom ndax goné la waye goné gu bax la ba yo bo mané kër gam né moy baye fall ba
0: ndaysan
1: ndax amna ak nongo nongo na sonu
0: day
1: téla day téla xey di guddé wacc aw ñakam lay dundé
0: ndaysan
1: domam ko xamné mok ya bayam bajjanam la ci mom ñukoy wax baye sal fay dafa tak ci man tuddé nako bis mu tuddé ma bis
0: ndaysan
1: waye dañu ma bëgg té yalla tax
0: loolu
1: mu may sérel xexaw ga bari na ay nit dé waye loolu mu def dé day lu reuy ci man
0: ndaysan
1: man na baye ya ami du mu composer ko rek mu dugg wax
0: ndaysan
1: man na baña wax
0: deug la
1: té dengal lim ma séré
0: wallahi ndaysan
1: ma ngi ñaan ci katanu yak baxu señ fallu
0: ndaysan
1: jabotam gi mu am yalla na ci yalla tek lox
0: amin yalla
1: ba jabotam diko yobbu makka
0: barke
1: señ fallu
0: amin yalla
1: contane na jere jeuf
0: fay ndela ndaysan jere jeuf señ sohna khadi kan tawakkal ma sha Allah ñi nga xam ñoy sogo dab yeen seen mission denkan ngeen nak seen bokkum talibi Moussa Mbaye talibi cheikh Lamine Baram Mbacke sop mam séra fall fi ji ben fm 106.0 ñu xex ak jotaay bi sohna khadi kan bëgg fallu bayiko fi ci xexaw gi ñuy waxtane waccayu magalu Touba yakana ay waccay bi nak torkale fini ñepp ñu ngi ci dekk bi tam mi ngi fess del ñu ngi xiar nak wa mbusso bi xamna duma mëna tuddu ñepp waye rek señ cheikh jenn min jakkal lool wa kërëm soxna mariama gey ñom ñepp rek wa kër señ modou cissé wa kër mère diallo wa kër señ bay fay soxnu mi fall mum señ wadot fall mum señ modou moussa fall ñu ngi jaar bax soxna ki na samb ñom ñepp fatte wuñ len wax deug ak bolé wa mbusso bi rek soxna fat sek bu ñom itam ñu ngi koy jaar bu baax baax di ziar bu baax baax baax baax baax baax wa ke señ Allah Diagne soxna Khadija Diop ñom ñepp rek faté won ci kenn wax deug yalla ñu ngi leen di ziar di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci darije Cheikh Omar Bamba Khadim Rasoul xam nga soxna Khadi señ Diam mi dafa indi lu am solo neena jigen ñi danaka bo yoré boy set ñoy yoré magal gi waye xam nga fini jigen mo yoré kër loolu mo wax deug la fini goor mom manam man na wuti indi man na li jëndi ji waye programme ak organisation mom jigen nako yor motax tous soxna yi war nañu goor goor bu baaxa baaxa baaxa baax ci bes bi ndax nonu ko señ Diam gey waxe ci togg yi señ xorom ci ak kané gey yoyep man na bayyi xel soxna Khadi bis bu melni ku ci nek da ngay am xel da ngay digg doomu yamale wa xam nga doni man dama bëgg xorom rek aw gan ñew nga dem jël aw ñam xorom ko ba kenn ko mëna laal
1: sa fofu la bëgg na dugg
0: xam nga fofu dafa am solo señ Diam dafa laal fu am solo am solo
1: deug la deug la
0: man kané la bëgg aw gan ñew yow bayyi wo xel gan ni nga jël ñam wo kané ko kané ba kenn mënu ko laal ak loxo gan ni nga am mom yalla yalla xam na ni buñu bëgg na am ñaari fan ben fan du nga fa am yoy yeb mën na xam waaw do ci yok
1: lolu deug la ndax bo toggé saw ñam lu mu neex neex nga kani ko bu bex
0: waaw
1: xam nga war nga rusul na sa gan ge kat añul ndax da bu kën di dem ci geneen kër diko fa ñaani wala nga diko yabal ci geneen kër mu difa añi lolu ak mba doola la lolu mom ak mba doola la man de dina wax samay gan ndax man fimne café buguma sukar su bari waye fimne luma buma xasse genn tam luñu ma joxet malek so sa fe xorom suma bëgg lek suma bëggul bay duma sikkal waye da ci am gan ño xamne dañu dik na man de duma nan café wala meew lay nan
0: hmm
1: wala defal ma li defal ma la
0: hmm
1: yoy yepet gan da ko war gan mom numu mana mel ak lumu am lumuy beug itam war na ko neub ba dem kërëm
0: hmm
1: yoy day am
0: hmm
1: ba da ci am gan ño xamne tam dañuy yibi ay bay nak
0: waay xam nga lool lepp xam nga yow ginaaw mom Seydou Touba wote rek gan ñi ñew gané Seydou Touba lañu yow mi ñi wuss yow yaay muñu rek
1: yaay tolo rek xamna lool man dama koy wax dama ndax bëng nga kaal ndax bëng nga nangam
0: yaay xoor rek la gan ñi ndax manam bo xolé ne gan ñi mum gané Seydou Touba lañu yow mi téral yow Seydou Touba ngay téral
1: deug la dé mum
0: bo xolé lool rek
1: do ci am téral dé mum
0: do ci am ben problème Seydou
1: Touba di ngay téral
0: ndax fi ne gan ñi muñ ñoo bok ñepp bëgg nangam ñi dañu bëgg kaani ñi bëgg ko ñi bëgg xoram ñi ñangam ñi bëgg suukar waye yow yaay xol do digg doom rek motax mané né digg doom budé kaani la né yam budé xoram la né yam budé lu mëna doon bo né yam nga xamni mom ka bëgg kaani du ca mëna wax dara ka bëgg xoram du ca wax dara
1: appul
0: yesul
1: appul yesul deug
0: lool mom fofu la waxé
1: deug la man sama doom buy tok dama ñëw ni ko xoram sina yam bu dara wex dama ko yamalel day jar sax ma défal ko sama bop ndax su wexé duma arrange
0: ndaysan
1: numu mana mel te gënaluma duma arrangé waye budé sama doom man na ko di defal ni defal na boko ko woné tay won ko ko bo ëllëgé du jar nga di ko ko won
0: door goné door goné ci biiru aw gan tam bokul ci man gan
1: deug la
0: fina goné mom manam aw gan tok nga jikko nga ñu yott sa doom door ko ëw rek
1: la
0: la woné lé boko buñu gan ñu buñu ko wax buñu xul mom gan nga
1: nga lay sétlu
0: waaw té xolam tangana
1: ñu
0: xone bëggu ñu ko door goné ci seen wét
1: té boko yaran awa bis bobé gan ñi di ñëw
0: boko
1: yaran awa lolo
0: boko
1: door ci biir gan
0: manam bis bi sax moy bisu mbékté kenn wëru ci na am loolu na xari bis bi lool ak loolu way mëna def da nga dang ko wara def mbékté xamni bis bi bisu mbékté la amna ben way bo xamni sonu xade gan xam nga numuy def néna ma damay buma défalé sama nak néna damay fégné luma juroomi kilo yi ndawal néna ma jox ko moosi man ko waaw lo ci djoblu mun ma xana bëgg ñu xamné bisu Seydou Touba bi tay la
1: Seydou Touba ba waaw deug la
0: koko ndaysan
1: deug la
0: barka la machallah
1: deug la di
0: 88 698 1902 88 698 1902 ñu siar nak suñu bokk yi nga xamné ñoy bokk ak ñom ñun ñi téwlu bisu mu né Seigne Bassirou Ndiaye Sam Modou Gone légui Seigne Mor Diagne Seigne Tall légui de bisu Seigne Cheikh Boy soxna Oumi Sall soxna Khady Mbaye Ndienne soxna Matiba soxna Daba Diop soxna Sodo Mbodj Seigne Amsa Diop Seigne Moustapha Diop Seigne Fallou Sek Baye Fall ndaysan soxna Fatim Baye Guy Baye Bari Ndiaye ñom na mëna leen lool soxna Kumba Siss soxna Awa Ndaw soxna Adama Gissé fofu ci daalu ma naan soxna Dior Gueye sama Djelbat soxna Awa Touba soxna Awa Jaxaté ndaysan dekk fofu ci mbossobe mom tam diko bax diko xamné émission bi diko raw ben yoon soxna Fatim Gueye daalu Tanzil mom tam ñu ngi koy ziar bu baaxa baaxa baax soxna Ngone Gassama ndaysan mom itam dengo ko soxna Fat Sek jaykatu ndugu talibé Seigne Mor Tala Fall mom Seigne Blaye Fall ndar Seigne Mor Gueye fofu ci Mbassé Mbossobe ñu koy ziar bu baaxa baax ndaysan mom itam soxna Dial Cham Lakh ndaysan fofu ci Daru Manan Seigne Khadim Mbaye mom Aladji Ndiaga Mbaye sama xarit sa xarit ñu koy ziar bu baaxa baax ndaysan mom itam Seigne Khadim Mbaye Mokhtar soxna Sodo Dione soxna Ndiam Bi Seigne Cheikh Seigne mom Seigne Touba soxna Khady Kane bëgg fal gis nga ko ni la ko topé ndaysan Seigne Fallou Dour soxna May Seg ge soxna Sey Gueye fofu ci Mbossobe soxna Kumba Samb soxna Seigne Djili Mbaye ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax Seigne Babacar Mbaye jankatu xassa it fofu ci Mbossobe diko baax sama xarit de sunu jeewriñ ñu koy ziar bu baax mune san Seigne Babacar Mbaye di mëna jang lool wax deug yalla te service ma sha Allah ñu koy ziar bu baax soxna Rokay Dieng soxnam mom tam ñu koy ziar bu baax baax baax baax Seigne Khadim Kayré mom tam ñu koy ziar bu baaxa baax fofu ci yoon daru Seigne soxna Seigne Pape Diop soxna Nogay Ñang soxna Fat Diop ñom ñep ñu ngi leen ziar baaxa baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci dalje Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waye dañuy dem ba tindo di Seigne Mor Ñang Seigne Dame Ndiaye Seigne Daral Seigne Dane Ndiaye Seigne Daba soxna Daba Jogey soxna Soore Ñang moole wa tindo di wa quartier Mam Diar fatul leen ñom Seigne Assane Gueye ñom ñepp ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax Seigne Bakel Li jankatu xassa dekk fofu ci Mbossobe ñu ngi ziar bu baaxa baax ak mbolem jankatu xassi de Seigne Massambu ci bu ñom ñom ñepp rek Seigne Dame Diouf Seigne Barakee Seigne Ahmadou Ndiaye ñom ñepp ndaysan sama gone yoyu ñom ñepp rek ma ngi ziar bu baaxa baaxa baax 88 698 1902 88 698 1902 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi soxna Diaga mom lañu bayyi ci kër ga ñu ngi koy jaar bu baaxa baaxa baax soxna Yamo Dugan légui soxna Mam Diar Mbay ñom ñep fatte wuñ leen soxna Salif Fay soxna ñep rek ndaysan wa Sarine gi ma dendal fatte wuma leen ñom ñep rek ñu ngi leen di jaar bu baaxa baaxa baax wa Sumpu ga ñom Seigne Amar Fall Seigne Dame Gueye Seigne Dame Fay Seigne Bathie Mbodj Seigne Amar Fall ñom Seigne Moussa Cheikh Diop Seigne Goro Diop ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi leen di ziar bax te ñaan suñu borom defal leen tawfiq 88 698 1902 88 698 1902 xana soxna Khady suñu mbokki goor ñi tam war nañ ci laal tuti nak ñom tam war nañu bayyi xel bis bi ndax soxna Khady bis la bo xamanteni bi bu ci kenn xeb dara nonu ko seigne bassirou ndiaye waxe legui bu ci kenn xeb dara ku meuna jang xassaid alhamdullah ku meuna jang alquran alhamdullah ku meuna yosu kul di def salatu ala nabi dara gënu ko ci bis astaghfirullah koko man allahumma bis la dal bo xamanteni bi bu kenn xeb jënd kessu tangal sax fekk mbolo mu tonga jox leen ko wala nga saaf cafeteru café jox ko aw nit ñu naan ko ko kenn xeb tawakkal ma sha Allah 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
6: ndax lolu mom pexam setanu rek la ko jara moy japp ne magal gi am xewlu kessi kessi kessi la dedet magal gi jaamu yalla mo ci jitu ndax sante buñ ko waxe likoy jëmmal lepp ay jaamu yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara wor bisul altine biñ ko laaje lutax dafa wone ci la gané aduna ndax ñom day sante yalla ci xewlu feñ gi feñ way gis nga ci koor la ko fi nele donte magal na du bisu wor señ mi daan wax ni tam bu len ci julli ndax bëggul ñu sos bida waye jang alquran ak jang qasida dogo ñew nak suñu fa tek ci nak itaamu taami lil yataama wal masaakin moy def ay ñam joxe aw ñam te diko jox ñako aaje wo te moy jirimi ak miskini nonu ko suñu fa wax
0: eh jerejeuf señi señ fallouka tawarkala suñu mbokk momu eh jerejeuf di kilifa gu bax gogu de nga ni mu duggé ndeysan tawarkala ma sha Allah waxna deug togaw ñam diko joxé ak lepp lo xamanteni bi lu bax la rek nit ku ne warna ko bayyi xel bu baxa baxa baxa ba suñu xadi suñu goor ñi jigeen ñi jambar lañu waye nak nonu ko nonu mako daan waxe ci at mu ne ma wax ko mbalé mi nga xamanteni bi fini bayyi fall suñu bokk bayyi fall ñu ngi ci ñom tam ñu ngi leen ziar bax le ko tambal señam di xadi ba mbollem bayyi fall yi yakana kenn ko ne gis na len tawarkala machallah koñ bu ne ñu ngi fa duggu mbalit mu fa ne ñu loxar ci ko genné ko ndaysan dajale ko dem touri ko lool tam wote yakana ne suñu bokki jigen sax fofu da nga fi ñewat ci ñi nga xamni ño dekk ci dekk bi ndax tam wax deug yalla ko gis mboddi fi ne ni ko bayyi fali balé ak ni mu sadé ko yor sa mbalit war nga ko mëna def ci sa saako tek fi bëre bo gisé sa bu la ko yobul nga yob ko la nga sen no ko def waye woro ko jël mbalit ma dem yobuat ko fa bayyi fali balé won bonob suñu xadi lo yox fofu
1: deug la lool de deug la manam boko gisé da nga gis ño xani seen mbalit mu daw ba ren ma nga ci seeni kër fa lañu ko bayyi ba ren boñ ko genné ni bayyi fali ci bayyi fali ay nit lañu nak te bayyi fali xana gënu ñu leena bëgg lu baax
0: bëgg Seigne Touba
1: dañu ñu leen bëgg Seigne Touba waye da ngay dem romu bëdd mo xali lañu fay luqé da nga na li genné wuñ ko ci kër ma dem Moussa sama kër buma balé sama saako la koy def budul ebet ma magal nit sama saako lay def suma défé bu bari ma tek ci sama fa sama borno yam fa la koy tek fa la koy taal wésu buma borno buma tour ndoxit fa ma yam sama buntu kër fa la koy yam duma tour
0: ñeesan
1: bañ na ko ba sama fossa nga ci biir kër ga duma togn kenn ndax man da nga gis nawet yalla xamna may taxaw di gis mbedd ndox di wala nga nit di jall man ko señ bi fofu de ndox amna fi te yoy yep nak da mat force ci mbedd yeek yep dañ ko wax di ko xol waye nek ci mbedd bu tawé nga def occasion tang sa force mu and ak ndox ma nga def ko occasion te bu walé genn sa kër ci kër lay dugg te dekk dafa am ak dekk da ak dekk do amna ñu ko xamul da ci am ño xat nak dañ dul deglu radio waye man sama classe gi nga xam nu ma tagok radio lu xew ak lu wara am ak lu gënul dama koy deglu waye nak ko xamni do deglu radio do yegg la xey waye ak mom ko ne xam nako
0: ak mom kene ko
1: na waye mom balet suti fen mom na nga def sa neeg def ko sa keur na nga wara def mbedd yi ndax sa keur goge nga nek ak sa mbedd mom nga nek sa keur ga nga nek ak sa neeg momoko sax nak Seigne Touba ko mom ndax Seigne Touba mom dekk bi nga joge sa keur nday sa keur mam dik ci dekkup Seigne Touba kon bul ni mbedd mi mbedd mu bor la keur ga nga nek neeg ba nga nek ba ci eut ba ci mbedd mi lepp Seigne Touba ko mom bo defer re sa neeg defar sa eut da nga wara defar mbedd ma way wuro ko bayyi non liko saltel da na bayyi fali bayyi fali dañu bëgg lu baax da nga bëgg lu baax
0: bëgg
1: lu baax nak mom
0: bayyi fali dañu bëgg Seigne Touba dafa am lo xamanteni bi
1: bayyi fali jambar lañu bayyi fali jambar lañu
0: man dal lima gëna intéressé moy nit ñi dal nañ xamni dal lima wax lay gu dekk Touba am nga lo xamul am nga lo xamni xamoko yow mi ko am am nga ndax fi ne nité nga ne fu mu dëkk yor lu bari lool te mën ta fexé ba dëkk Touba
1: ak wër
0: waaw mën ta fexé ba dëkk Touba kon nak yow bu la yalla baxé nga ñew dëkk Touba dëkk Serigne Touba wallahi lasim bu fekké ni am nga dara ci ngor ci nema ko wara wax bisu seigne touba bi bu ñuy nonu ko seigne jam nga waxe do tal sol do tal lenen
1: deug la di
0: nonu ko soxna ndela fay waxe do tal len lumay liggeel seigne touba ak gañaay rek
1: deug la di
0: waaw do ko tal
1: deug la di
0: waaw fini dama koy faral di wax man sama wa dama koy wax sama wa keñ ni neen dañuy xotte ni man len yeen bu ngeen xotte ana fa ngeen koy solé yow bo xey yaangi ci ndekile bo joge ci ndekile yaangi ci añba bo joge ci añba yaangi ci rer ba yaangi ci topato ganni da ngay teud sax ba minuy ganni salam aleikum nga jog war ko defara rer wala neen la yow legi yow kon ana loy doy cholak yu nangam ak nangam
1: musa doguma la wer tam xat fu tam xat bu mu tero duyna sa bay bari ko
0: mi ngok
1: amna at mo xari juroom fukki biron ak juroom duyna ko
0: waaw
1: bañ ñëwé sama wa kër dañ ne ma li ya ko duy man leen waaw ñu dima yedd man leen bu leen ma yedd ndax dara duma ci metti nak ndax lepp yalla ak seigne touba ak seigne fallo tax ma diko def dara duma ci gar
0: deug la de
1: gan musta ñëw sa kër ba roti
0: ndaysan
1: gan du ñëw sa kër fimne duyna sama matukaay ba nopi duyna ko mo duyé ba raxas bam set ma duy def ordu sewal légui légui nit romo ma sax ni damay roté may xaw ko yoon ni ko soxna ci ka jël bi dong wala ku wëgg man la ka jël fi dong wëgge man lool dama koy def li may wax ba ñuma wa xaw go deg ko ñama deugal diko deg damay duy sama bi dong tek sama wa kër dana ma bal li ngay def way duma baye ndax liggéey seigne touba man dama ci dama ko du baye kenn dama ko baye kenn amna ñuma ko mëna defal ndax gan ñi dañu and ak sama doom yu goor yi na ci liggéey bi way no koy wagge mère togal ak mère defal ni mère lekkal mère demal tok nangam kenn mënu la taxa tok way duma tok sa yu ma togé rek way bo ñu xamné man bobu amna lu may tawat mo
0: ndaysan
1: nokoy and
0: ndaysan non ko señ jam ngay waxe tamit nañu gor golu ci ganni ci gan gu reer wala dara waaw nañ xamni dal dekk bi ku fi ñew señ touba la fi indi amul ki dama ko xam amul ki xawmako yow mi dajé nit mu reer sax ta nga dekk ci dekk bi yow na nga xamni am nga part de responsabilité ci gan gogou
1: deug la
0: war nga meuna baye sa yitté japp ci loxom wala nga and ak mom di laccé wër ba bax gis ba muy jëm bu ne dama son bu ne xamu fu ma jëmbul na ju da tang ndax bo xolé yow mi tok nga xamni yaangi ci sa biir kër xol gan gi ngay andal mu rir ni wala mu son fa mu joggi mom ak lamu pass ba ci yow lolou koko xol sono xarikan do son do tayel
1: musa xana xamoni man bo xamé ni magal gi jupsina nawet bi suma teudé seigne fallu serna ni buma teudé na nga xalat gan gu dugg ci auto wala mu dugg ci saret yor ay bagasam yor ay goné muy taw
0: ndaysan
1: mu tawté
0: ndaysan
1: wala ñu waccé ko fo xani saret du mëna jall auto du mëna jall mu bëgga dem té du xam fu muy dem man lool dama ko xalat yalla serna dina daana teud ba guddi nit feug né kër diiw lay laccé man kër diiw lay laccé boko xamé bul ni ko abal ni
0: ma nga né
1: damay jog teñju and ak mom baniko ma dañ mëna ding ci massa am bis man li ben bis duma ko ci am waye luma xamul de la ah xawuma ko de waye buma ko xamul itam dina li na xolal ke nak ke de momo fi jitu momo fi jëk dama laaj diiw me ba xam
0: ndaysan
1: dañ koy wax sax dañ na mère moy ko ne tour leg buñu laajte nit pa bi ma dekkal kuñu laajte ko na dama laaj ke bu dikke buma laajé ba barki dem ba def nako
0: ndaysan
1: koy laajte kër bay wetu kër asmbay ma seyat bi muy laajte fekk ma ci garab guma tok tang na muy laajte bi ma waxe rek dama ni beret mon ay mère naaj bi tang na man ko nan dem dama dem ba ko kër ga nga ne waye demal awal ni ak defal mi day reeral gan bu de fo xam demal ban ko kër ga ngi duggal
0: deug la jaral fek awal fek dedet tarkala machallah 88 628 1902 88 628 1902 ñu ngi ziar bax mbolam jang na xarit ndax xam ngeen ni soxna xarikane mi ñu xeexal jotaay bi tay mom jang na xarit deep waye seigne mamoun mbake nak bu ko fatte
1: seigne mamoun ma ngi ko mom la warana jëk ci yaar seigne mamoun balla isa buri
0: waxe mo ni mom soxna ci man mom yalla dagal mom dama ko
1: bëgg tay nak musa li ma bëgg ñaan ko yalla ak cheikh mamoud fadel nga yobbu ma ba kërëm
0: inshallah leer dama ni mom da du lu ak kiwul di wax ci radio ni waye yalla dafa ni bo neema
1: tay dama dem ba kërëm siar ko mu doli ma ñaanal
0: ndaysan ndaysan seigne bi jogale ziar bax mbake balla isa di ñaan suñu borom guddal sa fante wala sa wéram te barkel la sona xarit ne ngi lay sante bu baax baax te lay wax ne la bëgg na la gis lool wax deug yalla man bo waxe mune mom man de man ku liggéey seigne touba rek la bëgg ak mom tourou mi seigne fallu mi wax dal motax ma bëgg ko lool xam nga loolu amna solo lool ndaysan
1: seigne
0: mam ñu ngi lay ziar bu baax mbacké bala sa tay ñaan suñu borom dafa la teuf dafa guddal sa fante wala sa wéram te barkel la 88 600 Dar es Salaam sax fofu lay jaar di ziar ñom ñep ndaysan Serigne Diop caroleur mang koy ziar bu baax baax sonu no ngay je sonu fatkan ñom ñep ndaysan ñom ñep ak soxna sama mbokk yi ne fofu ci Dar es Salaam wa ka Serigne Ibrahim Diop wa ka Serigne Salih Niang ñom ñep ndaysan ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax baax baax baax wa ndi ni yakana waxna ko legi ñom tam ziar na liñ di ñaan wa mbacke bari Serigne Assane Thiam sama jarbaat ñu ngi ziar bu baax baax baax diko ñaan jam soxna Ndey Diop soxna Dar soxna Ndey Mbey Gueul Serigne Bassirou Mbaye son doom jafa nak ñu ngi ziar Serigne Mam Gor Thiam Serigne Cheikh Thiam ndaysan ñu ngi koy ziar bu baax baax soxna Mayle Touguey suñu mag yu baax je waye Serigne Aliou Guey fofu ci Ndamatou quartier 50 daara ni ñu ngi koy ziar mom itam Serigne Modou Guey fatte wuñ ko ñom ñep rek mbolem fuway nek rek wa daru saw fatte wul len ñep rek fuway tok dima deglu rek ndax xam nga radio mo mel nonu ngi lay deglu ñep do meuna jaar seen tour waye mbolem ko tok di deglu rek ak fa nga tok rek ñoo nga lay nuyu da di lay ziar bax tay ñam suñu borom defal len tawfiq ci barke cheikh ahmad bambakar di rasoul 88 68 19 02 sohna khadi fima bëgg nak point bima gëna bëgg sax na duggu ci moy ndox mi
1: ndox mi
0: sohna khadi ku yalla dimbali sa keur di xelli ndax xam nga magal touba dam keur yu xelli am keur yu du xelli
1: deug la
0: waye ku yalla dimbali ak seigne touba mu leela ni ndox mi fayoko ndox mi seigne touba mo koy fay yow fayoko yalla la baxé rek
1: deug la
0: nga am ndox waye waye gëna seigne touba ñi ñew sa keur am na ndox am na keur yo xamne neesaan da ngay gis jigen ñoo xamne yenu seen pan baye seenu gan di wër ba jant bi sox waye waye wo len bo len may ñaari pan sax nga may len ko
1: deug la
0: domp sax ci sot la bok fofu lo fiy wax
1: fofu moy lima fi doon wax rek neena la man buma duuy sa okay. Dog legui legui
0: ni solo lol dama point buma faté won la
1: bo doma man ko soxna ci kay duuy fi su fekke sama robinet tej ma may ko bidon
0: okay.
1: Bu budé kuy wëgg ma may ko ma ko ké mayu mako ko seigne touba
0: tax ma may ko
1: ndax bu gis seigne touba bobé amul won
0: du
1: nek di wër ba dik sa
0: ko wallahi barké
1: lol mom wax lu wër téng nga
0: wallahi lasim
1: waye nak da nga gis ño xamni né seen robinet day xéli
0: waw
1: ño na suñu robinet xéli wul wala ño xam dañuy duuy seen baaj ba noppé kasté ko duñ ko may
0: lol
1: mom ma gagne
0: gagne
1: mom dañu gagne mom lolou amna man dauma baaj way may duuy de mom manke defal yalla mom
0: lolou de sama xali
1: ko dik man la
0: ko ko defit na la woni la mom yow bo ne beug na seigne touba seug beug seigne touba des na mom
1: des na di
0: am baaj duuy ko mu fet del gane seigne touba ñi ñew amuñu dara luñ ñaan nga dekk nit amul lu mu naan wala amul lu mu raxase bolam wala amul sax lu mu tangam raxasu nga tecc sa baaj tok di xol manam watna seigne touba ko def ci sa bop la koy tambalé bo na bëgg na seigne touba sax bëgg seigne touba
1: deug la dé mom deug la dé mom
0: nit ko bëgg sa bëgg nga bëgg ku bañ sa bëgg lu bëgg bu la neex ngay bañ lool nit ñi nañ yaatalanté
1: nit
0: ñi nañ dimbalanté seigne tam koy wax na ko légui nañ dimbalanté nañ xamni seigne touba no fi boré kenn ko né man nga dund ba aduna ba génn aduna do gis sa morom ba do xam sa morom kon bu ñu yalla bolé ci dekkum seigne touba bi nañ dimbalanté lu ci way mëna taxawoo nit nga taxaw ko ci lu ci way mëna dimbalé nit ci bis bi nga dimbalé ko di waaw loolu nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa waye dekk ak aw nit sa baaj xelli ba fess del ma sa rebino di xelli nga dekk ak nit mu leena ni ki ganam ñanga tok muñ ta tal añ amul sax lum talé añ nga ne ko awuma ndox wala nga dem tejj sa baaj tok diko xol ko ko defit bo ne bëgg na seigne touba wallahi lazim sa bëgg seigne touba dess la lool mom mako wax mom
1: man de dal jek sama rubide
0: bo mom mako wax
1: jek la sama rubide ma sa tejj saxaw fe la wote ba bari sama dom duyel ma fa fukki bidon ak ñaar fay borom sadal ba mu ñuma fay ko ci suba sa bam jexé sama dom ma tal autom demat fofu roté wat fa
0: par
1: yalla dogal bam ko data tolenti fa sama probé na tejj
0: day tejji
1: té loolu boba amna ño xamni man nañ ma mayum dox
0: té
1: ño gëna jigé fofu ño ma gëna jigé ba bari fuf
0: loolu dari at
1: waye ño ñatam ba yalla dogalé mu amet xamna ay amna ñum dox waye sama xol
0: ak
1: sama xel daju len ak dama xamne bu fa deme duma am motax
0: man de awuma baaj ndalu mag la am ñima dekk ni ñu may deg waye gi ñeñ seigne touba sonna se nga xamne no ne ci keur ga dama len di wax ne len bu amé ndox ku ñëw may le bay len ku mu tang
1: deug la deug
0: ñu may deg nak
1: waaw ñu nga lay deg
0: di ñeñ seigne touba
1: waaw
0: nit musta ñëw man len bu len tang ba bu len may man duma ko wax
1: wax nga deug
0: di ndax ndox mi man mom mako seigne touba
1: mom seigne touba ko mom de mom
0: waaw te bis ko domp sax ci sot la bok
1: deug la de
0: sonna xari xamna waxtu wi de mom xamna lo tegg fi ne ni
1: yaaka
0: na juroom ben juroom ñi ñent minute mon dessé ñu yëkëti jotaay bi xana kon dañ lay bay rek nga taggo nga sant ñi nga wara sant ñepp nak gëreem leen su ko defé ñu yëkëti jotaay bi ba benen yoon waye nak bala ngay wax dara dal nga xamni suñu xol set na ci yow no ngi ñaan nak tay ji seigne touba jéggi sékk yi nga sékk ba ñëw fi yalla nang ci am gëreema seigne fall
1: ay wa amen
0: yalla ndax kat limay wax légui kat domp ci sot la bokku te soxna xadi kan kenn do la wo ci bol kenn do la wo ci musique kenn do la wo ci leneen kaane waxtane seigne touba bisum seigne touba bi mo la jaral nga bay ko sékkaw gu ma fi di dugg ko wacc ak naaju tangi way nga xamni billahi seigne touba koko level ker guddi la lay fay fu ko ne fu la neex tok fofu sax munuma fay solo ndax man dama gawa
1: tok xamna
0: way
1: yow
0: seigne touba dana la fay de
1: ken gënul la ndax buñ ma de wo ci radio bi di ma fi dalal ya ci yow la joge ndax dañ nan kuy dem ci neek ci buntu ba ngay jaare
0: ngaysan
1: ndax ya ma xamal fi te ben bis du ay at du ben bis te bama la xame yag na
0: ngaysan
1: do sase do tirise sima nga ben ngay toye
0: ndaysan
1: kon man sama tiant ci yow la koy jekke
0: ndaysan
1: tek ci seigne
0: Seigne Fallouka
1: Seigne Fallouka mi sante bi rek xawa doy war waye momit ma koy sante
0: ndeysane
1: ko dal la xale bu yaru
0: ndeysane
1: ndeysane di siar Seigne Ma Cheikh mom nak momit beug na nak ga yobuma fa nak
0: Seigne Mamoun
1: waaw Seigne Mamoun
0: inshallah
1: mu gën ma doli ñaanal ma
0: yalla fa yobul
1: ko sama man dama yaakar nak wa Daru Salam ndax sama samay mag ak samay baye yep wa Daru Salam lañu
0: dana japp sama ko yobul ci mom ko so yalla inshallah
1: wa Daru baxum lañu
0: Seigne Ibrahim Massa sa borom keur mom tam ñu koy ziar bu baax wax deug yalla ak wa Daru Manan
1: gep ziar wa Daru Manan gep Seigne
0: Khadim Bay xamna da fat waye mom kon nege di moy tekk duggu
1: ndey sa premier auditeur Mustapha Thiam da no ma yaaka di yalla na doon premier auditeur
0: sa
1: ko baye Djili Bey ci xamna lolo tax khat khat ye te dayla ba ñu bokk xamna moy yoron li jeent
0: ci
1: lolo la
0: nga sante ñu wara sante
1: ya ma koy sante ya ami geey mi nga xani moy premier auditeur lol nak ñaanal nako Seigne Fallou ndax dama am da ci am yene lol am ci tiofel lol ma bëggan te muy magum jëm te defaluma ko dara
0: ndeysane
1: yene jim ci amane ñaanal na yalla seral ma ya amigi yalla na doon premier auditeur
0: dama
1: bëggan yalla mayna mako di siar magam joju ya ki ya may ak ndeyalla mom
0: ak
1: seen wa keur ñepp bayiwuma kenn ayda job nday ami ñom wa xexugo bayiwuma
0: kenn
1: wa tuba gep rek ma fatigi mi ma bëgg na andal yalla dogal mu tax ndax bi nga may wo yalla seral bi nga mané yene gi ñew mané la no gané départ ngeen man la waaw Seigne Fallou seral na ni dañ nan lolu buy defal gën deug ku yaq waye bobu mang ci sani waye dama len départ nan
0: ndeysane
1: té bobu mom la doon xam
0: dama
1: démé ba ñëw auto bi mu bëggal mu jël ñu pap fay ma wo ko jottumako
0: ndeysane
1: ma daal ko ni na ma fekk ci arrêt ba yalla dogal ma gis nga ni li yalla dogal defal nan ko
0: ndeysane
1: lolu yalla ko dogalu saay ko yalla dogalé
0: wallahi dana
1: waye ma ngi siyar sunu wa keur ni ma bayyi sama dom ji magat sal
0: diko
1: siyar
0: mom magat ni ko siyar ba
1: bo waxe ni papa Moussa Mbaye mom ya papa Moussa Mbaye la bëgg di siyar domam ji
0: ndeysane
1: bébé Khady
0: Seigne
1: Fallou Fall sama set
0: patu
1: wa keuram bayiwuma ken
0: Cheikh
1: Awa Balla Gueye
0: dama
1: beng bëkk dem bam ko xé dañ ma dama nek bour né tay ji sali lay jàngé
0: way
1: da na ma yaqati Moussa Mbaye amna sama numéro demay fexé mu duggal ma
0: wallahi ndeysane
1: Youssou Diop non la ma ko waxé
0: yow mbokum ñepp nga rek yow xaritu gaay baax ñepp
1: ñoo wax ba ci mamor ndok ñom dem ñom ñepp Khadim Thiam
0: dañ ak
1: Moussa Diop
0: ndeysane
1: Baye Salfa ñoo ñepp dañ non dañuy dugg
0: way yalla baax
1: na xat xat tam xamna liko waral Baye Cierno Thioun mom nga xamné ndeysane da wacc dem
0: ndeysane
1: xamna bo demé jankat yi ñepp ñong fa
0: lolo
1: tax na yalla séral na kon jankat yi pay ndugu teguma sama bop waye man dañ ma fété
0: lé xamna lolu man mi ngay wax
1: dañ na boy wax ci jankat yi bu la jubé boy bu waxé luddul non boy bo téyé sa gemé ndax boñu ci xulo
0: ndeysane
1: waye nak dañ ragal pété day xañu wërsek
0: té
1: man fété won na dama fété ak ñom mom lolu mom yalla xamna ko
0: Seigne Khadi xamna waxtu yi da naka ni mom matna sekk ñoom sey xone dal mi ngi ziar ñepp way ñun tam ñoo ngi ziar ñepp yow tam ñoo ngi lay sant bu baax di ñaan suñu borom defal la fanu gudu wana ku wër te boole nako lima la wax legi rek kenn du la wo ci leneen waay yow da nga wara sant yalla Seigne Khadi war nga sant yalla de ndax xam nga lu tax ko xamni fu ñu waxe lu baax xel nit ñi dem ci yow xawla Seigne Mamoun mom nga xamni bëss la gis
1: wax
0: xam dama koku de ko sopp la ndax da bëgg Seigne Touba te da bëgg Seigne Fallou xolal lool ak ñeneen ak ñeneen fini ni li ni bu ko kenn xeb ndax fini li ñu def tay yi ni wallahi lasim bis bi lu ci way def lu niima ka bari rek borom bi gis na waxna ba tay ni bis bi mom dongu na Seigne Touba Massa ñaan ndimbal kay leen sante le ma nangam kay leen def le ma nangam bis bi dongu la ko mané
1: kon
0: bis bi leen wolé gi ñe Seigne Touba fini jéggu yi nga soxti jogé saxaw ga ba fi ci naaju tang bi ak ñak bi ak yefi wallahi lasim Seigne Touba dina la ko fay
1: te
0: bu la ko Seigne Touba fayé sa xol dina sedd ndax fi ne gis nako yegg nako xamna ñu ngi naan yalla yalla guddal fan wi yalla yalla barkel la jabar gi yalla yalla taxaw ñun ñep ci daaji Seigne Touba ñogi siar ñep Seigne Fallou ko ñu ngi lay sant bu baaxa baax wax deug yalla ndax gone gu yaru nga te tam wax deug yalla am nga dal yow tam di ñaanal Seigne Mortala Fall radio bi yalla na yalla Seigne Touba jappale nu bam doon ay télé bu fu way tok diko seen ndax moy tam wax deug yalla ku baax la ku yaatal la Seigne Mortala ñi nek ak mom fi wax nako ba tay day wax ak mom amul kum xeb febul kenn kaf gi ak reeg gi ndeesan jamm ji yelif ni ba nopi nak dugul may ko ci sa bop lolou du ñepp ko ma amna ño xam bu ñeeli fe rek manam dañ la koy won waye mom doxewul non yalla jappale ko xamna waxtu yi jot matna sekk waye ñu ngi sant ñepp di ñaan bis bi nga xamni ci lañu jëm yalla nañ ci yalla yobbu jam mouride nak dama bëgg ñu dalal seen xel xamni kuy defal bisum jam sa bis du mata wax gis nga magal Touba mom bu ken xalaat na lumay def ci magal gel lumay def nangam ak naw dedet borom bis bi moy ganale gañ ko yor sa keur dal balé ko bamou set balé sey neeg yaatal sa kanam am jam ne ci jam la ci dess bayiko ak Serigne Touba gan nit bu ñëw ci jam dañ xewlu lepp dina doy lepp dina mat barke borom tuba li ma
1: ko dem ball fa
0: te bu ñu dem dañ la fa
1: xew
0: kon nak yalla yalla defal la
1: jam baangi siyar sama wa keur yitam sama doomi goor yi ndaysan dara dara dara ken gënul leen lepp lañu andi duñu bëgg gan xif duñu bëgg gan mat lepp lañu indi maangi ñaan ci katanu yalla ak barke cheikh mamadou fadal yalla tek ci ñoom loxo
0: mu gën
1: leen ba ca kanam ak
0: barke cheikh wax wal tumina wa khawina wa kullana wa lana wa sal khitam rabbana wa sallana ala nabiyyi sallimi wax di bi hajjata kullu muslimi señ khadim gumbal ñu koy xiyar bu baaxa baaxa baax señ fallu jaw sama xarit momitam ndaysan ñu koy xiyar baax

0: élévation
1: way itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamne da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamne buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamne bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamne ngir baykat yi la yeen yi nga xamne seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamne da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamne su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lool yeen yi nga xamne da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yalla.

0: jeure ngeen jeuf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha bax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu chaliwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne diko dalé ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alcorane fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay mo jek bo gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima yeye nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbake ma dem ci mom mu fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu dama doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara ma ñew nak la ko am samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk ni lool ay ci biir loolu am na ño xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dawé ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dawal ba defa téméré nit ma jëlat ci dawal ci Serigne Cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi bi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba do ndey waxtaan ak mom ci daara yi mu no woyele ko comme ne la ko Seigne Chali waxe ma ana Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Seigne Touba ma jelaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so ko joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya ngi di ci ma
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci lu ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram net wadjal lay wax wadjal wowu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mané wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana sabar mbir waye suma démé ba xol xamne ki wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan yu la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga ndiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga ndiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga ndiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñu engagé né len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jema sét ci mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu nu dé may la demal ba gis tan dawal bo gis wer rek nga ñew nit sax da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay ma ñew na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay war ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu sha Allah wax deug yalla teggu ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neexna ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da nga gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi nit ñi lu bare bare bare li tax sax ay bay rek yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeulatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñuy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarat waye ban mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbeeku amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la tax bobu ba xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima narona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la dal di wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene dara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xam rab mo la ko def ak be nga xam do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobit day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaaw nga digo yey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé da ngay toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxal la joxal def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaaka na ni dégg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep nuna mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yagg to lol te weur serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal len ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak weur ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak weur rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak weur ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp barka alcorane
0: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Ouzubillah, bismillah, inawalayalah. Gina bunu sante yalla, sunu borom subhanahu wa ta'ala mi maye. Julli wat ci nante bi, sallallahu alayhi wasallam. Sante bu baakha baax sunu jambar je Serigne Touba Cheikhul Khadim, di ndukula sunu mam ci Ibrahim Fall. Nu len fi len da nuyu ci Isdio Ben FM 106.0 FM. Mbolam ñi nga xam ñu ngi ñibetiliko, di ziar baax jité ziar bi Cheikh Mountah Al Basir, Khalifatul Amin Tariqatul Muridiya. Diko ñaanal sunu borom katanal ko, te yagal ko fi lol nañ ko ñaané Serigne Amdi Khady Fall. Ak mbolem kilifa dine ci rew mi yep ñu di ziar leen bu baaxa baax jox leen seen waccu way lundi 20 août 2026 ci radio ben fm 106.0 seen émission bi nga xamni sak lundi bu jot di ngeen ko am muy émission waccu yu magalu Touba edition 2026 lepp rek jëm ci walu transport ak ci dekk bu sel bi di Touba ak liko wër ziar bu baakha baax mbolam ñi nga xam ñu ñi baye xel ziar sunu DC Serigne Motarafa ak mbolam personnel bi yep ñu ngi leen di ziar di leen jox seen waccu way way di ziar bu baakha baax mbolam secteur transport dore ko ci sunu baye ndoy mi nga xam mo jité garage bu bes bi waye sunu baye Cheikh Mbodj mi nga xam moon lañ fegol jëmon ji nek vice président mom itam ñukoy ziar bu baakha baax ak mbolam ñi nga xamne rek ñu ci secteur transport bi ci dekk bu sel bi Touba ci département bi ku mu ci mandi doon ziar la jox la sa waccu way waye Basirou Gop mi nga xamne tay ñu ngi fego ak mom itam ñu ziar ko jox waccu way bu baaxa baax seen émission bi nga xamni mom la ni wajjal li nga xam moy magalu Touba édition 2026 tay nak di 3e édition bi ñu jël ko dirajal ko président Gop mi nga xamni mo jité garu tier bi nga xam mo nek ci alom gaguy sew Touba Ndiaré mak tiawé nak liko wër ñu siya leen bu baaxa baax jox leen seen waccu way comme niñ koy défé sax émission bu nek rek ñu jël ko darajaalé ko ben garu tier bu nek ci dekk bu sel bi di Touba ba taxna tay président Gap lañ ko darajaalé xamna inshallah ak ki nga xamni mok fi wara téwal ci kanam tour ñakul inshallah dina ñëw ñu and ak mom ci jotaay bi walata lolu ñu ngi and ak bay Cheikh Mbodj ak ku ci melni Basirou Gap bu ko défé inshallah dañuy jox suñu bay Cheikh Mbodj mu ñëw New York mbolam ñi nga xam ñu baye xel ci Ben FM 106.0 www.sunfm.com bay Cheikh ñoy lay ziar
1: Bismillahir rahmanir rahim Shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Hasbunallahu wa ni'mal wakeel Assalamu alaykum bokk auditeur Ben FM 106.0 ginaa bu ñu sante Yalla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal Yalla Serigne Mountaha Basirou fan wu guddu and ak wër ba limu naal mu yeggale ko mok talibé yi naka nonu Serigne Amdi Khady Fall jawri ni mam Cheikh Ibrahima Fall fan wu guddu and ak wër di ziar ak ñaanal Yalla wër ak guddu fan suñu Serigne Fall mom Serigne Modou Aminta ak jawrinam Serigne Mustapha Ambar nangul digël di ziar bép talibé mourid rawatina talibé Baye Fall di sante wa kër mam Cheikh Ibrahima Fall ci touru président Baye Ndoy ndax dembu wax dëgg Yalla liggéey bi nga xamanteni ci Baye Fall yi amal nañ ko liggéey ko ci biir Touba biir garage Dakar bi liggey la bu muccu ayub bo xamanteni si liñ nane ab xol moy liggey defena ni kon nangu gi nga xamanteni si mom la Baye Fall yi nangu ak liggey bu sel bi nga xamanteni si mom lañu liggey ci gare routière bi nga xamni buñu amone jumtuway yi ñu wara am yépp sax do tax ñu man liggey bobu kon ñu ngi ñaanal bép talibé mourid waye rawatina bép Baye Fall yalla na sama borom yok seenu wër guddal seeni fan doli len tawfex doli len wer ci barkep Serigne Touba mi nga xamanteni si mom lañu deugmal bisal te Baye Fall di ci jital balé dekk bi di nuyu président Baye Ndoy di nuyu bép président regroupement bo xamanteni si yaangi ci dekk bi di la ñaanal jamm di ñaanal chauffeur si jamm ci li nga xamni mom lañu deugmal muy magal ci carton Yalla ak mbaxam waye di nuyu sama rak sama xarit mi nga xamanteni si mom la fegol di Basirou Diouf ñu gën ko xam ci Gap di nuyu itam magay mi nga xamni mom la fi Gap yabal Gap nak tay ñu tuddé ko émission bi darajaalé ko tay di 3e spécial magal édition 2026 ñuy jaajeufal itam ñi nga xamni jot nañ fi jaar muy wa kër Sidi Fay wa kër Tala Ndiaye Mbacké Touba tay ñu ñew ci wa gara su Gap guyu sew alom nga ñu darajaalé ko émission bi di jox kon Basirou Gap kaddu gi rek mu nuyo ak auditeur yi bala ñuy jox magay
0: Seigne Basirou kon bismillah
2: bismillah assalamu alaykum mbokki julli mbokki talibé yi ginnaw ma sante Yalla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Seigne Mountaha Khalifa général kullu mourid Yalla na fi yag lol te wer di ñaanal xarifa généraux de Bayfal sun borom yagal ko fi lol wëral ay ciirem di ñaanal sama wasila wa keur Cheikh Modou Mokhtar Diop gap gama bok señ Djidi Diop ma ngoy ñaanal aw fanam guddu lol du nuyu mbokki julliji du nuyu mbokki talibi di nuyu wa permis ak transport ma ngi leen nuyu bu baakha baakha baax permis ak carte grise ma ngi leen nuyu bu baakha baax di nuyu sun président regroupement Baye Ndoy di nuyu gap mi nga xamne mom lañ dajale émission bi di ñaanal Baye Mortala Fall yalla guddalu fonam lol wëral ay ciirem di ñaanal sama mag gi di señ Cheikh Mbodji premier vice président top ci Baye Ndoy ma ngi koy ñaanal nit yalla guddal aw fonam wëral ay ciirem lol ak tagat gi nga xamne mi ngi koy tagat ci garage bi ak liggey bu rafet bi ci nekké ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di nuyu magay mi nga xamne mom la fi gap yabal di nuyu Alhaji Fall ma ngi lay nuyu bu baaxa baax
0: acca kon mi ngi nonu Baye Cheikh mo melni cadeau yi amna solo jeureujeuf Basirou Gap Seigne Maguey ñogi lay dalal di la nuyu ginaaw bi nga xamé ni tay ñogi jël émission bi dara jale ko ki nga xam moy président Gap
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu ci seeni tour ak seeni sante di jël nuyo bi diko jaarale ci loxol señ Cheikh Mbodj mi ma fi fekk di sunu mag di sunu ndijay di sunu bay di sunu lepp ci ahlu transport di nuyu carte grise ak permis di len sante di len gërem di len ñaanal fanu guddu and ak wër di len ñaanal muccu gu and ak muccule di ñaanal Serigne Muntaka yalla yagal ko ci sunu kanam ba limu fassiyene liggeyel Cheikhul Khadim sun borom defal ko ci lu kawé ndortam tamu and ko ak ñun di ñaanal Khalifa Baye Fall limu fassiyene liggey ci yoonu Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu borom defal ko ci lu kawé ndortam tamu and ko ak ñun di nuyu yeen wa rojo bi ma fi fekk di Benno FM di len jox seen waccu way di nuyu sama président Gap di nuyu président Baye Ndoy di len ñaanal fan wu guddu and ak wër gi yaram te yalla dolinu ay xéewal te suturalnu yalla nan ko yalla boole defal wa salaam
1: jërëjëf Maguey nuyu bi amna solo xamna tay nak dañu dara jale émission bi président Gap guyu sew alonga mu yabal la nga téwal ci wa garage guyu sew alonga yépp ñuy waxtane nak transport ak magal ñu nek ko tamit ci période bu xawa doy war muy période nawet magay dañuy jëk ñew ak yow rek ci li nga xamanteni ci mom lañuy némé ko comme jafé jafé ci magal gi ndax nawet bi mu tombel liñu lay jëk laaj rek moy magay yoonu guyu sew alom nga lo fa némiku ci ay jafé jafé ci dembe ak dikk bi nga wax ñu ko wax ñu yeen barab mo am tay ji jafé jafé bo xamanteni ci mit na ci ñi dem ak ñi dikk ak ndax itam wa agirut wala wa mairie wala wa nangam ñi nga xamni ñu ngi nekk ci dekk bi di jema defar yeen barab yi yexé guñ nañu fofu wala yexé guñ fa waye bala yexé nañ fa wala yexé guñ fa wax ñu yoonu guyu sew alom nga ba ciawel yen jafé jafé ngeen fi némiku ak jafé jafé yi ci yeen place la tollu
3: alhamdullilah Baye Ndoy lolu ki señ Cheikh Mbodj lolu soma ci laaje dina ci sawar lol ta dina don sama contenté tamit dina don sama fierté pour ma léralal la ci digënté alom ga guyu sew ba ciawen ba daruka digënté bobu yoon wi ñoko yor waye li nga ciy laaj ni ak li nga ciy leerlu moy miti ak ay jafé jafé yu miti lan ciy xawa dundu ta jafé jafé yoyu melna ni ay at duma ni ben at duma ni ñaari at ci jafé jafé yu yoon wi ba ni may waxe ak yow ni auto yi dañuy téggi kaw teli bi man nan la ay pax niwu fi ay ten ñofa nek digënté ciawen bakamba yoonu suuf la tayit fofu ñu ngi doon sakku tamit bu fekkanteene ndimbal mën na fa am même bu fekkanteene mën nañ ko defaral sax ran tamit dina ci bax ndax ciawen ci population yi lan bok yi gëna am doole ci dëkk bi tayit fofu dem bi ak dik bi wax deug yalla nit ñi xaw nañ fe sonu surtout nak bu newet diké wala lu melni effectivement magal gi ñu jëm fofu dal teli amna ay yaqku yaqku yu mité mité yo xéntini tollu won na ay jamono nak ñun wa garage bi don nañ jël ci xaaliss bi di wuti ay grembaay di ci def yu démé nonu mais suñ doolé defarul lolu bu tawé ndox mi day bubat lepp defaat ko delo wat ko famu nekkal jafé jafé yoy mom ñu ngi koy dundu
1: digënté
3: tiawen ak camp bi tiawen ak alom nga ba garas
1: wa dang ma koy topal ben place par ben place
3: wa ndax bo ñëwé ba ci bu fekkentani da nga juggé tiawen bo ñëwé ba tablo tiawen digënté bobu yoonu suuf la fofu dafa am ay dék yo xéntani day ta auto yi dañuy xouss mais bo yégué kaw télé bi bo ñëwé ba ci kër ri dial fofu amna yaqku yaqku bu mak nam nak fanyé defon nan fa ay biton ba kiyen ko mais bi taw bi ñëwé dafa yaqat lepp
1: fi ñu ni ci kaw yoonu soufi la wala
3: jël nga tali bi ci kaw tali bi digënté kër ri dial camp ba moy digënté total bi
1: bo rombé total bi
3: jeexna fofu yaqku yaqku yu doy war dafa fa nek te même mbedd yi ni téggé fofu mbedd yu gatt la yu bari souf yo xey ñaari auto sax buñ fa dajé
1: fofu man nemi ko won na fa ab défar dafa yéggul wala dafa lan
3: no défar ba dañ fa sorti won no calière bi am lettre buñ ko jaxassé lon mais taw bi mu taw fan yi bim ñëwé daf ko buubat défaat ko ay kambu
1: deug la
3: biton rek lan fa sorti won mais bo juggé fofu rond-point bi yaqku won na rond-point nak mom défar nan ko waye bo juggé rond-point
1: waye mom mi ngi am ndox
3: waw mu ngi am ndox day ta ndox mu bari ba ni may waxe ak yow ni nga jugge rond-point ñew ba guuy ñew ba Touba Ndiarém digeunte Touba Ndiarém ak keur Seigne Baye Bass fofu amul fu auto yi meuna teggi ta pax mu reuy mo fa nek mo xeyantini jombul bu fekkantani defarun ko meuna andi leneen ndax gan ñi ñew ci magal gi duñ xam fu mu tollu ndax fofu amo foko dewe ta ndox mu fofu da fe bari
1: su amé ndox do xam
3: su amé ndox do xam fu pax mi tollu surtout sefori gan ñi nga xéntini dañi dugg ci ci magal gi nga juggé fofu romb Touba Ndiarém ñew guuy sew aussi tamit nonu tayit gan gumba la du gis ginaaw yow mi nga xéntini ya nekk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi bu tawé ba toy yow yoon wi nga daan jaar xamato fu pax mi tollu asama gan digënté guuy sew ak studio non la yaqo nga jugge wat guuy sew ñewat digënté funi wax bitigu Baye Diop ak bitigu Tigo ba tamit aussi nonu la yaqko dañ koy téggi sofa jugge bo ñewé Baye Diop suñu garage bi fofu bu tawé canal bi lég lég dañ koy tejj ay camion sax dañ fay jaar seen auto di fay mënu am fofu ko téggi ndax fofu mo wër kansapor mo wër gendarmerie mo wër ta lool yépp ay dég la kon donc dal digënté bobu mom ñu ngi ciy dundu ay jafé jafé yu doy war yo xéyantini bu newet bi ñëwé askan wi danañ sonu sefeur ci danañ sonu population bi danañ ko yëk
1: jërëjëf magay défé naani kon ku xam yoonu guñu sew alom nga wax nga ko place yi nga xamanteni ci ño am jafé jafé rétét nak dañu ni du ray jaan waye kon mu rétét ko ba kiko wara ray déggu ko lolu kon mo waral émission bi ak wax ji ak laaj jafé jafé yi nga xamni mo nekk ci yoon wi fan la tollu kon lolu ñu ngi ci lancer appel ndax CRD yi doon am préfecture non nañ ca dem di tassé ak agirout waxon nañu ni dinañu wër dëkk bi place yi nga xamni laaj na défar yépp ñu némiku ko pour défar ko waye défé naani fimné magal dara da ci déssatul li wolof naan luy jotna kon ñi dégg nañu xamni yoonu guñu sew alom nga place yoyu leen ma gay wax yépp ay place la yo xamanteni ci wax deug yalla du place yo xamanteni ci auto man na fa jaar ci nawet bi bu amé ndox rawati na ñi nga xamanteni ci dekkuñu fi ñew fekk ndox mu ta am pax xamoo côté bu pax mi tollu lolu kon nañ ñu ci jappalé ndax munta ñak ñu ñew ci Seigne Bassirou Diouf Cheikh Bass défé na ni walu dem ak dik rek lañuy waxtane ak période bi nga xamanteni ci mo tombé ak magal di nawet xagnna dekk bi bari na lo ci xam waye interurbain bi tamit bari na lo ci xam waye bala ñuy genn ci interurbain bi degg nga magay limu wax ci yoon woow te yoon woow itam di itinéraire bo xamanteni ci wax deug yalla auto yi dañ fay jaar lo ci mëna tek ak lo mëna doli ci jafé jafé yi nga xamanteni ci yewit nemiku nga ko ci biir dekk bi te nekul yoonu guñu sew alom nga
2: wa señ cheikh ñoo ngi lay nuyu baaxa baax di rafetlu kaddu yi mëgg yoy mu wax waye yaq yaq yi ci bir rek bi barina parce que tay ci suba rek man damay jëli ay PS fi police ndamatu digënté bobu amna ay kambu yu bari yu fi am yu ma néméku guimbind kèn mënu fa dem nawet benen bi ci top ji yoonu jannatu jëm ci cornice baaxul ba légui dañuy téggi dafa ami pax fofu aussi war nañ ko défer ak bopputali amna pax mu mag mu fa né mo xamanteni yag na fa trop moy koñu njaay pax mu mag mi ngi fofu amna fa ay at kèn déferuko tata yi bari na lol ci dëkk bi té dara xewagut lolou ku ñu ci mëna dimbi lét dana bax ci sawor ci dana bax ci gagne fi ñew dana yombal seenum dem ak seenum dik benen bi ci top nak li nga xamanteni mom lay gëna lancer wat appel seigne cheikh moy bir magal gi garas touba bi sécurité amu fi wax deug ci yalla suñu ci mëne dimbili ndaw jek li fi rerle ak li fi yaqule kene xamul num toll gagne wacc ñuy sacc seeni portable ak seeni bagage danaka yow lancer won na la ko ñew ci bureau bi ñu gënno dolli wat ay semi yu bari ñu ñew ci bir garas bi borom sarade yet ñu waxu ñu bañu dugg ci bir garas bi garas bi xatna lol te metina amunu fuñu wacce client yi lolou da ci bax wa di yalla ndax garas bi bayndoy rayante na ba ta mom defatuko fo dugg di nga mëna genn dem mais leni bara nak moy sarade ak auto yi mën no jaxaso ak moto yi ci bir garas bi ñu gën ci dimbali ba benn moto bu mu dugg ci garas bi lolou lay sakku señ cheikh nga dimbali ñu ci lo ci mëna wax nga ciapule ñu ci wa deug ci yalla daw nit ñi sonu nan fi trop ci bir garas bi
1: bas lolu amna solo sen 3e edition special magal ñu darajalé bes bi gap borom guyu sew alom nga ñu andante tay ak magay mi nga xamni moy element bi mu yabal ci émission bi magay wax nañu li nga xamanteni si moy barab yi nga xamni amnañ jafé jafé ci yoonu guyu sew alom nga wante magay buñu joggé ci jafé jafé yi nga xamni ño am ci yoon bi dañuy dik ak yow ci li nga xamanteni ci tam moy walu chauffeur ci ak seen comportement ak apprenti yi nan ngeen di dundé ak client yi ndax nak client yi du client guyu sew alom nga rek ndax défé na ni dess na touti mu tambalé rax ay gan ban message ngeen di lancer ku melni président gap ban conseil lay joxé ci doxalin wi nga xamanteni si mom ngeen wara doxale sen digeunte ak kinya yi
4: waw seun cheikh lolou batay dama ci contanat bu bax ndax lolou mom fek na ñu yag ci programmer don taka xeyna dañ yokku soñoy bi diko gëna soñé waye naka jek ci lu mel nonu ci lañuy dox ci suñu digënté comportement chauffeur ci apprenti yi client yi ndax ba ci fim toll ni dañuy dem ba tollu ben mama bo xéntini président gap lég lég ci mbarma du fa nungo di juk ta dara du ko fa bayyi ludut di xol digënté apprenti yi ñi client yi déssel wéccet wala ñi nga xéntini am nañ digënté réro ak wéccet wala yu démé nonu tay toujours gujot ñu ngi wax ak chauffeur ci ba ñuy man di respecter client yi ndax client bi première fois chauffeur bi mom mo wara ñëk respecter bopam doga respecter client bi apprenti bi do ko respecter mom respecter client bi ndax client yi kam ni ma la ko waxe nonu rek suñuy yaay la ni yeb suñuy papa suñuy ndijay suñuy rak suñuy mak suñuy frère kon dañuy joxante ciir donc bu baax ndax lu mel nonu c'est rare nak ñun ci suñu yoon ab chauffeur wéranté ci akup client lool mom amugu ci nam nak xeyna boy apprenti lég lég du ñak ñuy réro ak wéccet waye jël nañ ci suñu matu way ba nga xéntani ci digënté bobu heure bu ñëwé don takani mala jox ak joxuma la ñun dañuy lamb suñu poche lijeenti client ba mu dem ñu waxaat ak suñu apprenti waxaat ak suñu chauffeur lool mom naka jek ci loolu lañuy dox wa lol mom ñu ngi ci gor gorlu bu baaxa baax
1: jerejeuf ñuy nuyu de passage Sidi Fay mu doon kenn ko xamni ci président garage urbain yi la waye ñu nemiku ci garage am lo xamanteni si ndax tay président gap mi ngi jema indi lolu ci tek ay sart yo xamni ci bir garage bi ku saga ku def nangam yoyu ndax yeena ngi ci
5: bayyi xel wala yeen ngoy jema exercer ci sen garage wala det
4: wa lu mel non tamit ba legui ñu ngi ci bu baax parce que teureul nañ fa sax ben loi bo xantini ku fa saga ku ne da ngay joxe témèr lolu teureul nañ ko fa ku fa saga da ngay joxe témèr tayit teureul nañ fa lo xantini sax ba legui ni bo ñewé ci garage ba di ng ko fa fekk bu becc ak joté mbar ma ñinga xantini ñofay tok moy se force waye ñinga xantini ñoy tok def seen jotaay bop muy apprenté yow ñom ñu nga ca garab ga di fa tok kon déjà lolu première éducation ci lolu ndax lan ngir bañ kenn ku ci nek jox sa morom cieur bi ng ko wara jox ndax xeyna amna yenn jaxaso yo xantini bu ko mag dé jaxaso goné yenen kaddu mën na fa juggé yu bokut ak lañu gënal
5: la gënal
4: ba taxna lolu mom ñu ngi koy inviter sun kemp lay katan ñu ngi ko cey def ñu ngi wax ak suñu élément dal en tout cas ci ab yar ak téguine di safonté ak suñu client tamit lu ci bari nak dañ leen di fekk ci li nga xantini mom lañ bëgg ndax ñu ngi samonté ak ñom di leen yobbu ci ab yar ak téguine di leen wacce ci ab yar ak téguine ba ci client bo xantini dem nan ba ag sax ci lo xantini client bi yek dañuy bind numéro téléphone jox ko lolu ñun ag nañ ci client yi ñuy diglu yi ñuy yap ñun bu ñudé diglu bu ma dé diglu jombul xeyna ba émission bi tijé dinañ woté deugël li ma wax dem nan ba ag ci client bi bu auto bi taxawé di yap dañuy bind numéro joxé ci auto bi pour client buñ ci manki de respect wala client buñ ci waccé fuñ la wërta waccé nga xé bu auto bi diké dañ koy tek ay 500
5: jërëjëf loolu amna solo bas wax nga garage bu bess bi wax manque de sécurité ci garage bu bess bi wax nga ni xajna ci mbirum assainissement yalla dogal na ni mo dan tawé à l'époque amatu fa wanté ndax ci bir gar bi amna organisation bo xamanteni ci tay su événement joté wax nga ni nañu indil ay jëmi yu doy mais dama nemiku ni bir gar bi magal dafa melni dañ koy tej di téré auto yi ñu dugg ci lolu yow ban jangat nga ci am ndax lolu yaatal na wala yaatalul
2: wa señ cheikh lolu dina ci ñew sa wërse sax jambar nan ko parce que rompoy bi nan koy baré buñu waré dugg ci bir ñu ne len continuer len ba ca kanam lolu buñu ci mëne dimbali baye auto yi dugg ci bir gar bi di wacce client yi nazima seen bagage yi bañ di rër benen bi ci topine may lancer appel client yi ñom ñepp war nañu yewu ci sun saag yi dafa reer nañu dimbali dañuy ñew bureau ba dinu laaj ay saag legi kep ko xamne yaangi voyage ñong la koy ñaan nga jël sa numéro téléphone nga bind ko duggal ko ci biir saag bi nga xamne buñu gisé saag bi danañ ci woté ci numéro yi nga dal di jël ci ko ci bureau bi lolu señ cheikh ñu ngi ñaan client yi ñu gën mu ci jappalé baaxa baax meren bi ci top ñu bayyi semi ñom ñu bayyi circulation bi circulation dafa am ñuko man ak ñuko mënu semi ñu duggal leen ci biir garage bi auto bu ñew ñu nako duggal ci biir mais di barré buntu bi sefeur ci du mëna dugg tayit sefeur bi joggé ci al bi sonu nga nako continuer ba ca kaw lolo du yoon menen bi ci topine may ñaax sefeur ci kep ku ci waxale ku client niko garage la lay wacce wacce ko garage bu ko wacce rompé lolo bay ndoy mi ngi ci def ki bu am solo parce que néna dina yabal ay élément ñu dem ca kaw sefeur bu wacce ab client ci rompé ba ca héliport ba ca kaw dess nan la daan ay sanction yu mag lool mom bu yebo ñom ñepp ñu dégg ak ñew ba jup pias bi wacce client yi ñuy faar lu ser lool dañ koy téré batay ma gey loolu dama la koy lancer appel ngeen gën ci ñaax seen boy bu baaxa baax yo kum passé client yi dañ koy joy bu baaxa baax bu mënta ñaak bu mënta ñaak bo jëmé guuy sew xalam nga 300 sabana way ay 1000 francs mbacké toubaay daw ciowlu indi na fa xex bu reuy ba am ko ci gañu ma leen duggal ci bureau bi mom yalla rek motax ma diko wax ngani juma je 1000 francs ci mbacké touba lolu rafetut man sama mbot la ci tek nan gor gorlu te magal gi ñun ñep ñoko bok se liggeel serigne touba rek mo nu ñor serigne cheikh lolu lan wara def ñun ñep sensibiliser sun bop amu yar ami teggin tay sol lu bax di dugg ci bir kinaay kinaay danan la mëna jox cieur bu baaxa baax mais dang ci gis apprenté bo xamni lamu sol di wax ak kinaay mari deytaal kenn dula nawlo lolu nu ko gëna bayyi xel ci sun bir señ seemboj
5: lolu amna solo ñu ngi tay fi rek ci ben fm 106.0 ci seen émission karangé yoon spécial magalu touba édition 2026 ñu dara jalé gap mi nga xamni mo jité guyu sew alom nga émission bi magay nga wax lu am importance ci li nga xamni moy doxalin wi ci jema jappale Kenya yi mu melni da ngay deg toujours ñu nan dim chauffeur dimbaliko mais li ngay deg dimbali chauffeur bi bari wul kon bu fekente ni ci yena ngi japp ci lolu pour client bi am jamm ci yoon wi ci walu yoon wi ndax yena ngi nemiku dawalinu chauffeur yi dina am jekante wala dina am daqé wala doublenté ak yu démé nonou ndax lolu itam yena ngi ci bayyi xel ndax kima tuddu légui rek joxé ci mom référence auto bi nga top ci mom li fi taxawul saño ko doublé ndax lolu tamit yena ngi ci liggéey ci yoonu guuy sew alom nga
4: wa alhamdullilah lolu mom ñu ngi ci tamit ndax ba ci man mi nga xéñti ni man toguma ci yoon wi toujours ma ngi ci ma ak ñom ñoy xeyendo ñoy waccando auto buma ci jitlentel wala ma dajé ci ak yow ngay daqé bala ma ag dina woté ni buñ ko bind tank tégunuko ay 500 daqé bi mom ñun dañ koy bañ nam na xeyna peñe guro bo dem sankar mu nga ca daqé xeyna mënul ñak mais képp ko xeyent ni kuko ci def la tan gis la ay 500 dañ la koy tek duñ la bind lool limay wax ba légui ñom sa force ñom xam nan lool waaw seigne bass li nga doon laaj legui dina ci profito walé tonto walé ci digënté alom ga guuy sew effet ma magal bu ñëwé bari na auto yu koy yeb 1000 francs lolu yag nañ ko joytu yag nañ ko nakarlo waye nak auto ya nga xayant ni ñoko yeb ay 1000 francs ay témèr du suñuy auto dekk nu ca garage ba rangé wu nu fa bindu nu len lolu tamit dina jafé torop ci ñun pour ñu safara ko ndax magal kenn ku ne xamna ni magal di doxé ndax magal sax bañ nako ba garage yu ci bari xeyna day tej waye ñun suñu garage day dem ba tay la magal lan dul xey ngir lan ngir di sensibiliser client yi ak chauffeur si lu mel nonu ñun mo waral ñun suñu garage day dem ba tay la magal lani doga dallu waaw lool dañ ci def suñu kemp lay katan tamit waye nak auto yi nga xeyante ni da fay am benzir ni ngi ko waxé waye ñako fay amal moy ñafa dekkut ta bu boba ñafa dekkut duñ fa bindo duñ fa yabé lolou mo koy waral lolou mom li moko waral
5: nga wax ben baat dama ci baña and ak yow muy daqé munta ñak daqé man na ñak parce que daqé warul waye ku ngeen gis mu koy def xagnna bala mo rangat dina am sanction bo xamanteni si moko cey fek lolou it da fay laaj waxtaan ndax lepp lo xamanteni si mbolo dañu and teur ko diko teur dañ ko wara waxtane ba deggo ca lepp lo xamanteni si dañ koy tegi tam comme sanction mba di ngeen ko tek ci yoon bañ ci am xej ak sen ci ki sama ki la wala ka sama ka la muy lo xamni ba ci yow mi sax bu lako yalla natto won ndax yar bi dina la dal wala det
4: barki demb rek man samay goné ñew nañ ci garage ba ñu ni dañu morodé morodage bi dañu tek rosip 3000 francs lañuy fay man ci sama walu bop dama né duma fay 3000 6000 lay fay parce que bu fekkantani man li ci bopam man makoy bañ ba kuko def man ma lay tek ay 500 kon buma ko défé man li ni 500 yini tégué man dama ko wara doublé ta du tiagé nak man mako def mais sama njabot ñoko def ci seen xaaliss la yëkëti buñ warna fay 3000 6000 la leen faylo bo déggé li tax man la daq bi xeyna munta ñak moy li tax munta ñak ginaaw top nu ci seeni ginaaw waye ñu ngi ci télé bi di dem ak ñew daqé bo féké wut buñ la ko netlé da nga xamni loolu lu munta ñak la sefo
5: waaye
4: fofu lay waxé
5: ci batay rek sidi fay bi may jël référence
4: waaw
5: wax nga légui ni da ngeen di jël ay numéro téléphone bu auto bi fessé ngeen joxé ko pour bu dara xewé loolu aussi warna bok ci li ngeen di waxale client yi auto bi ngeen dugg kat bu ngeen gisé mu doublé morom auto ci condition yi dul nonou na ngeen nu wo wax nuko ndax du mënu len fu nek ngeen nefa waye man ngeen fu nek ngeen am ku len fa nekkal té collaboration bobu ngeen wara am ak client yi chauffeur bi ak apprenti bi surtout apprenti bi day dem ba am lo xamanteni si su koy def ab client sax bu ko ne damay wote de damay wo magay wala damay wo gap dina baye lamuy def parce que lolu moy complicité bi nga xamni day am sen digënté yeen

0: ñu andante ak Basiru Diouf di Gap ak Magay di waxtaan ak yeen rek li nga xamanteni si moy jafé jafé yi nga xamni dafa am ci dëkk bi ci magal gi liko sabab nak moy nawet bi nga xamni mom la magal tombel tali yi bari ay yaqku yaqku ba paré di tandox Magay wax nako légui gan gumbala ndax bodul gan sax leg leg nga gis ndox mo xamni dembu jaar nga ci mbedd mi tawu fu mu taw ci guddi gi nga fekk fa ab tata même yow mi ci dëkk sax bo fay jaarit gumba nga ndax xamo fofa nan la mel Magay ñew nañu ci yoon bi yaq yaq yi ñew nañ ci seen digënté ak client yi wante ñu delu ci war rek ci seen digënté ak client gan yi nga xamanteni si da nga leen di jël ñu am fuñ bëgg wacc te xamuñu fa ndax labiré gogou aussi yeen ngi ci bayyi xel ak itam ndax su ngeen tolo ci période magal di ngeen man di jéggi di ñëw ba rond-point wala yeen toujours mu am événement ak mu bañ ko am yépp bu ngeen joggé Thiawène ci seen arrêt rek ngeen di yam ak yu démé non
1: wa alhamdullilah budul événement magal wala benen événement bu mu meuna don auto bi bu déparé Thiawène bu ñëwé buntu marché jakarlo camp bi en face camp bi fofu lay tourner yenn saaye dañuy dem ba wër rond-point ba tourner fa pour wacce client yi waye nak li ci ëpp mom en face camp bi ci buntu marché bi fofu lañuy tourner mais pa ñu tourner ci suñu garage bi ni yabé su ko défé do ko dawal suñu xoto auto ñëw bindu ci waye nak su fekkentane dañu dem ba nga xéntani magal la mënato djéggi télé bi pour ñun nga aksi sax ci suñu garage ci suñu base problème lay doon mënato fa aksi liko tambulé presque pencem bay wad ba garage do fa mëna aksi fofu doto mëna dem ndax embouteillage bi la ta même bu fekkentane man nga dem sax da ngay tollu fo xéntani alkaté yi ñom ñoray baré muy jëmi yi légui nak nit mom bo dé dem ba mënato dem tamit mëno ag fa nga jëm ñu baré la do man loolu taxaw yenn saay nga forcer sa bop duggu ci bir embouteillage bi tardel sa bop ba client yi dañuy wacc ñom muju dox dem jitu la nga dess fa ak sa xoto auto waye du tax nga mëna depp wala du tax nga mëna jall jafé jafé yoy tamit dañ koy dund ci magal gi waye du té nak lum ci man di doon mom ci sunu aré ba mom danañ fexé ba dem fa inshallah
0: di ngeen fexé ba dem fa
1: waw
0: batay waxon nga auto yo xamni dañuy def li bass doon wax ci ay yok pass ak yoyu mu am yenen auto yo xamne nak da ngayena bokk dekk bi bu magal ñewé ndax ñom itinéraire bobu dina ñew di len ci fekk ci wala det muy Mbacké Touba ak nu ngeen koy dundé ak yenen auto yu ndaw yi nga xamni itam dañuy taxi waye xajna yeen taxi mom concurrencé wu légui di len ak yeen wanté Mbacké Touba bi ndax ñom lég lég ñu am ci ay jafé jafé am ño xamni dañ nan ñun suñu xeyé rek parce que itam bu féké dañu dëkk fofu seen premier voyage ñu yépp di démalé ndax période magal gi di ngeen bari yenen auto yo xamni dañuy ñëw doon gan ci seen ligne bi yor comme façon auto yi ngeen yor wala ak Mbacké Touba aussi dinañ leen fa fekk di ci and ak yeen wala dét
1: wa lool tamit alhamdoulillah parce que ligne bi xam nga buntu bi dafa nekké fi ci suñu côté bi muy alom ga guyu sew Thiawène ba taxna semaine bu ñëk bi ñun dootunu mëna contrôler auto yi fune la auto du juggé du Mbacké Touba yi kessé Mbacké Touba yi fofu lañuy jaar même budul magal sax Mbacké Touba yi dañ fay jaar tout le temps dañ fay jaar
0: rawati suba gi rek lañ fay jaar
1: même bëcëg gi dañ fay jaar ngon gi dañ fay jaar
0: ñoñu da ngeen di am ak ñom ben contentieux di leen japp wala num démé
1: wa d'accord danan koy am ak ñom mais du toujours lan koy am ak ñom par yenn saay buñ démé ba nga xéntani bari nan fa yenn bari way rek lañuy juk do ko arrêté waye bu fekkantani par ay ben ak ay ñaar yoyu ñett ñent buñ ko def moy dara parce que xeyna jombul dañuy yobbu lu yass tourner jaar fa wala dañuy def ni lool compréhension bobu dañ koy am diko doxale sun digënté ak ñom waye budé magal mom yëmul ci Mbacké Touba yi ba ci yenen auto yu ci bari yo xéntani fune lañuy juggé nak ci bir dëkk bi dan fay daw ci dem na ba nga xayanteni posé mbar yi nga xayanteni yi ni tuddé posé mbar yi noto yek yoy auto yoy yep fofu lañ daw waaw fé dal mom wax deug yalla bu magal xasse dik mom xamna ne lim doon buntu bi motax auto yu ci bare bare bare bare ci ligne bobu lañ yem
0: deug la waaw jerejeuf magay amna solo leral yi Cheikh Bass wax nañu wax nga sax légui muy client yi nga xamanteni ci dañ leen di wacce fu sori rawati na nawet bi ñi ñu di leen wacce heliport ñi ñu di leen wacce PS ba sax leg leg am ño xamanteni ci dañ leen di wacce lolu batay doon na ci wax parce que ci CRD bi ma mujjé féké préfecture défé na ci force de défense et de sécurité yi nga xamanteni ci ñom lañuy andal dem nañ sax ba wax ni lolu amna ci responsabilité bo xamanteni ci xajna ñun aussi war nañ ko ci def mais xamna ni lolu du yomb xajna ci xalaat ndax man at mu jot dina ko wax ndax Touba warna am voie de contournement bo xamanteni ci tay damay wax ni ñun amuñu ludul bisu magal Touba waye limuy reuy ak dayo bi mu mante am amna ño xamni dinañ xeye Dakar war fe jaar te ñew Touba taxul leena juk kon war nañu am voie de contournement bo xamanteni ci ki nga xamni jëm ci wul ci dëkk bi man na baña xat lo ci dëkk bi auto yi nga xamanteni ci tam dañuy wacce client yi fu sori voie de contournement bobu buñu andé ak mom client bi dina am fu muy toll fo xamanteni ci du sori ci mom fa mu jëm waye xam nga ni client bu joggé Dakar ñew wacce péage bi rek ñu wacce ko mba mu ñew héliport ñu wacce ko muy ku jëm Guédé mba ku jëm Dindi mba ku jëm Nangam lolu bas en tant que chauffeur ndax yeg bobu metti way bobu di nga ci ñewante client bi en tant que chauffeur té chauffeur ni yow diko def ban message nga leen di lancer aussi ci lolu
2: sincère lolu laaj nga ma laaj bu am solo comme lim meugay wax rek meugay wax na ko ci biir wax ji li ci ëpp sëwëri gan yi ñokay def li ci ëpp nak sëwëri bi ci joggé Dakar sëwëri Cheikhou Serif yi joggé ay mbour mais ñi dëkk ci dëkk bi mom saay bu ñëw dinañ bu xanté bu dugg biir garage wacce client yi yor waat mais ñi mom dañuy bëgg xëpp xélu jëli waat client yi lool nak lañu ci dimbali moy sécurité bu doy bo ñëw ñu la bu client yi na la droité wacc nga nako garage rek garage li ma la ci wax rek seigne cheikh moy baye auto yi dugg ci biir garage bi baye semi nan ko demal wacc ji ko anse garage auto yep mën nu fa dem diko wacc ñi nan wacc ñi joggé alom côté guuy sew wacc ci nonu nan dem anse garage wacc ba ñi nga xamanteni dañu joggé ci wanga bu bi nan wacc ci garage bes bi dugg lolu ay semi lañu tek ci buntu garage bi ku dik ñu nako duggal boy jall ñu na la jallal particulier yi jall mais bu bëggé ni len auto yi nan continuer ñom lool lepp ci ñom ñokay def wala nga fa ay zemi tek ko ca kaw rompoya ba ñu barré circulation fa difa jima contrôler auto yi dinen contrôler magal dañuy jima contrôler loolu ñom waru len magal amul contrôler di laaj permis wala dara bo bëggé ambitage bi ki rek bal ñu dem loolu señ cheikh kilifa yi war nañ ci dox bu baaxa baax su zemi ñu bañ leen wax ñi neen yeen bu amul leen droit di laaj ben sabor permis même bu jalgaté téguewut ci yor sax jar nga wo ké bi police bi mu japp ko bindal ko mu dem yonam waye da ngay gis semi djel permis sa wor diko passanté ci sen bir mu taxaw ak client yi lolu mom kenn duma ko wax ma tek sama beut mudé alcatier nak buñ la jëlé dañ né at sen la demal semi nan len wax ni wurno laaj permis lolu mom yéna ci dox bu baaxa baax señ cheikh lolu nak moy jafé sa wor ci
0: wa lolu amna solo wax nañ ci sax ba ñoom itam def nañ ci droit de réplique wax ni ni mu daan amé bu jëk wañékuna parce que da nga daan gis ab jémi jël sa permis dula attesté do xam fokoy séti lolu aussi ñu ngi ci jël ay matuway ba fimné fo fekk ñett jémi ñent dina am alkati bo xamanteni ci mi ngi ak ñoom bu ñu la attesté bu attesté munta ñak buñ la attesté dinañ ko jox alkati bi nga xamanteni ci dëkk bi la nek dina ko yobbu ci commissariat bim ko mëna yobbu ndax loolu bu jëk ay permis dañ ci daan reer ak lu nek loolu lepp itam comme niñ ko waxé rek sankar ci pañeb guru du ñak ñi nga xamanteni ci tamit dañoo nekk ci kaw talibi xagnna bu fekkonteni ci liñ leen di wax mom lañuy jëfé yenn jafé jafé yi du am plan circulation nak man damay wax ni à tout moment waruñu ci won di bolé téré djéggi parce que ki débrouiller ba axe fi jëm ci station total bi nga ni ko do djéggi bu ko jaarale wat jëmal mbacké mba jëmal touba mu andat ak talibi dem dutu xam fan lay tourner ji yoyu aussi dafa metti lolou tamit war nañ ko mëna djéma bayyi di ci jappelé chauffeur yi waaw magay wax nga ni auto yi dañuy ñew auto yi gan que ça soit mbacké touba ak kum mënti doon mais est-ce que yeen su événement amé am ño xamanteni ci dañuy ñew di sarse wu ci seen ligne bobu nam ndax topato len ba yenn jafé jafé yi nga xamni ñu koy indi di ngeen ko mëna régler wala du ngeen ko mëna régler wala yeen recette yi nga xamanteni ci da ngeen koy récolter aussi ci seenu ligne ndax auto yi gan yoyu fay ñew ci veyu magal yi ñooñu da ngeen len di bayé rek ñu dem wala itam ñinu fi fekk li ñuy def dañ koy def comme ñom
1: waaw lolou de xamna ni bala ma lay ci tontu sax damay profito ñëwaat ci li seigne bass mi doon wax légui ci walum jëmi yi ak permis yi ndax lolou dal na ma man mi ñaar yoon duma ni nangam ak nangam man la dal ñaar yoon première fois bima ñëkke dal sama permis campinal la feñ ji deuxième fois bima dalé bi sama permis di feñ bobu dafa fekk ma def choc ba nga xayantini gap mo def ay dugg ay pexé bama jotat sama permis mais dama ci don ñak sama permis ak sama carte grise ties la feñ ji deuxième fois bobu kon lool tamit war nañu ci mëna jappalé bu baaxa baax bi ci topit moy chauffeur bi nga xayantini dafa dëkk ci dëkk bi koku du soxla embouteillage bi bay jaar ci embouteillage bi waye bu défé ay pexé ba wëri ba ñëw pour bëgg jéggi war nañ ko mëna may mu jéggi ndax ñun jafé jafé bobu ba légui dañ koy am ci digënté tiawène alom nga ba garas ndax tiawène suñ fa bëggé dem il faut ñu wëré wëré wëré ba tass da ngay ñëw wara jéggi fi nga wara jéggé pour dem tiawène ñu téré lako waaw ginaaw bu loolu wé nak message bi nga ma doon lancé ni ci la bëgg tontu ndax auto yi gan yoyu nonu bu ñu ñëwé du auto yi gan yépp nga mëna contrôler ndax auto yi dañuy aksi ci garage bi yi duñ aksi ci garage bi suñu auto yi nga xayant ni fi la ñu dëkk li ci ëpp mom ci garage ba la ñu yébé parce que garage bi lan xam moy sen base waye nak auto bi nga xayanteni auto gan la bami yeb fekke woko suy wacce muno ko fekke ndax du aksi ci garage bi du bindu du joxe mandat koku bo beugé ni man nga ko contrôler tamit dana metti torop waaw bobu jafé jafé mom dan koy am pour contrôler len waye nak ñi nga xayanteni mom ño dëkk ci ñun mom ci garage bi lañu yebé ci garage bi lañu wacce ñoñu li ci ëpp mom événement magal duñ ko dem fenn waaw fofu lañu yam
0: deug la jerejeuf magay sen 3e émission ci spécial magal édition 2026 ñu jaglél suñu émission rek président gap guyu sew alom nga ñu andante ak basirou diouf gap ak magay xamna ñu ubil mbokk yi ligne bi nak 88 628 1902 képp ko xamni bëgg nga and ci ak ñun ci jotaay bi ci boom gogou ngay jaar ku bëgg jot na gey te xeq ak mom liñu guyu sew alom nga te nemmi ko ci ay jafé jafé yo bëgg signaler 88 ngay def 628 1902 88 628 1902 moy boomu joko gi nga xamni ku bëgg indi sa xalaat rek ci émission bi ak jafé jafé yi am ci dëkk bi mën nga jaar ci boomu joko gogou cheikh bass mu melni buñu né magal ni nawet dinañ wax ci jafé jafé yi nga xamni day am ci biir dëkk bi ci mbéd yi xéetu ñi bass ñi gas ñi nangam lolou en tant que chauffeur ndax dund nga ko ak ban message ngay lancer pour ñi nga xamni dañoo dëkk ci dëkk bi ñu bayyi xel ci yenn mbéddi manam gas mbéddi ak bass ci digg mbéddi pour galancor dembe ak dikk bi
2: wa seigne cheikh laaj nga laaj bu am solo lolou ngay da bari sax ci koñi gas ci peggu mbedd mi auto yi ñew nga baare di samp fo pneu atay gari duñ xam fuñ jaar nga depart len ñu foncer wala fossi yalla si taw ñu profito du ubbi seen fossi lolou nako wa dekk bi gëna xam bu baax ci seen bop menen bi topi bir garage bi ma diko lasé jaay kat yi nga xam ni ñoo fi doon ñew kep ku fi ñew ren ci bir garage bi difi jaay dama lay génné ci biti bir garage bi parce que at mu jot say buñu dikké takal garage bi légui lolou amutu fi président Baye Ndoy wutna ay poubelle yu bari duggal ko ci bir garage bi ñoy balé garage bi bam set difi yobbu mbalen mi at mu jot nak buñu dikké fi lañu dik jaay continuer dem ak seen bop waccu fa mbalen mak lepp té nit ñi kep ko xamanteni yow ñew nga ci magal gi di jaay boy dem war nga yor ab ben saaku bo xamni bo paré ci sa mbalen mi nga sol ko ci saaku takwalé ko ci say bagage bo génné nga saniko service gogou ñom ñepp ko wara dem wa Touba ñu gëna gor gor lu bañ ci gas mbeddi ak di bass ci digg yooni ak di profito bu yalla ci tawé ñu ubbi seen fossi señ cheikh loolu war nañ ci gor gor lu bu baaxa baax bari na lool ci dëkk bi xaar ba yalla ci taw rek nga profito ubbi sa foss muy dem loolu baaxut ak la te dëkk bi day dëkk bo xamné dëkk bu sell la ku ñu fiy magal ci comme mënu no dem makka ginnaw bu yalla wéeg yonenté bi ñuy siyaré dëkk señ Touba bi nan ci gor gor lu bu baaxa baax tay rafetal jikko yi tay jëlale tay jéggalé borom sarédé ñuy bayyi ku xoss auto jambour wacc ñaari baat ñet nga wacc sa xir ni da ngay dooré loolu ñu ci gëna waxtaan ak ñi nga xamni ño jité sarédé loolu mom sama bëtt bi moma may ak bayyi sarédé fu leen neex aw fu leen neex jaar fu leen neex tik borom sarédé yi nga xamanteni dañuy dal ci koñi képp ku wacc mbalit boy dem yaangé ku sarét ratul ba mu sét bi sol ci say saako bo génné sanni ko ci all bi lolet lu bax la ndax dekk bi da rawru fe tak ken waru len fe geuna set lu bax la fi nit ñi wut ci nan len jappale jappale sun bop doong la ni jappale serigne touba limu daj avant muy am li dara mënu fe yomb kon war na no gor gor lu wat ci sun bop señ cheikh
3: jerejeuf bas 88 le 628 1902 kep ku bëgg joko ak ñun ci buum gogou ngay jaar 88 628 1902. Magay dañuy wax rek ci toujours comme ni ma koy waxe jafé jafé yi nga xamanteni ci mom lañuy am ci jamono yu magal gi wax nga ni xajna am na ño xamanteni ci dinañu mëna fexé ñom bay def effort ba xajna liñuy jël ci talibi du bari wante dañu leen di am leg leg fuñ len di galankoré ma waxon la ni la ndax client bi nga xamanteni ci yeen ang ko yeb te bayiwul manam faté na fi mu jëm xajna yeen am ngeen itinéraire bo xamanteni ci li ci upp sax client yi ngeen di yeb jëmuñu fofu parce que bo jëlé client ci rond-point bi mu jëm ancien garage day aksi fofu doga waccat di jeggi di wutat luko yob wante dal ndax tay limay wax ci magal ni limag ni dan wax tabaski da nga ci am sa bir am ci yalla est ce que tay ji tamit chauffeur ci ñu ngi baye wala xel lolu ndax magal bisub sante la bu serigne bi wote ngir ñu sante le ko borom sante yalla nak du lo xamanteni ci dañuy taxaw naan ñu ngi sante yalla ñu ngi nangam dañuy bernde di labirante di nangam est ce que lolu aussi yeen nang koy planter ci chauffeur yi pour que ñu xamni dimbali client guider ko ci famu jëm jarna sax perte ben voyage wala tarder ben voyage lolu itam magay noko jangate ak no ci interpeller chauffeur yi
1: waaw lolu de mom wax deug yalla ma sha Allah batay ndax client bi nga xéntini dang ko yeb xamul fi mu jëm muni chauffeur bërepp sangam la jëm koku ak lu miti miti bo jappan ni yow ay gan jugé nañ fo xéntini ñu nga jëm ci sa kër ta xamunu fan lañ jëm ta buñu laccé di nga bëggën ku leen tektal koku mom obligatoire la pour client bo yeb bu ne bu la laajé bu xamul fa mu jëm war nga mëna dag ci sa ay yité ngir yalla ak yonenti bi ak jëmi serigne touba minu bolé ci dëkk bi war nga ci meuna dag bu don tane ben 15 minutes la wala ben 20 minutes dula wañi dara tektal ko ladantiko ba xam bam xam fam jëm ndax loolu dafa bokku ci liggéey bi ta moy moy njital liggéey bi ndax man de ci sama walu bop man lu ci bare dama koy def xamna nak du ñepp gisna tamit ci garage bi ño xeyanteni lool dong mo doon seen yité ño xeyanteni dañuy ñew yendu fa ba ngon jot nam sa xeyna duñu sefor wala ñepp duñu sefor amna ci waye ño xeyanteni dañuy ñew rek tok ngir di diglu courier ñu man leena gindi ba ban delu fan bëgg dem ci jamm ak salam lool mom da fay am muy ci sefor bi nak muy ci client bi muy ci borom seret bi muy ci man damay dem ba nga xeyanteni ki yek ci seret bi saxna birep sangam la jëm ma yek ni borom seret bi famu jëm du fofu sax man dama koy teggi dama koy daali tektal ndax ci dekk bi la dekk ta xamna fi mu jëm lolu mom man dama ci daw bu baaxa baax ndax sama paru bop la waye bu lolu jalle tamit li bass doon wax ci walum traitu wal bek fossi lolu yit lu am solo la ndax dagay gis ko xeyanteni dafa gas ap fossam ci mbedd wolbeutiku fos ba yaqku auto di teggi ñew suruxta wala ki nga xeyanteni dafa dekk ci kawteli bi loolu mom dafa bari sax fe ci sun yoonu guuy sew bi dekk ci kawteli bi ba pare wolbeutiku ubbe ci kawteli bi nga jël traitu wal bi nga xeyanteni bu tawé ba toy yenn saay auto yi fi lañuy jaar di teggi ndox mi wala di teggi ampax wala suwat auto bi nga xeyanteni dem na ba mënatu ta dem ñu war ko pousse mu wara wacc teli bi wara yek ci kaw traitu wal bi li ci ëpp ci digënté guuy sew mom ak pencëm bay waadu ñooñu dañ ko baré té loolu rafet lu mako lu ci ëppit walum télé bi ñi nga xéyanteni dañ fay jégué dañuy gis am ndox ta ñu wiidé seeni fos loolu mom amna ci luma leer ci digënté bo xéyanteni heure bu tawé ndox ma xet gam lay jox dalay leer ni doonatul ndoxum taw té loolu ci bénn digënté dongu nak la koy centré ci sun yoonu guuy sew gi muy tata bi nga xeyanteni da seuss ci jakkay guuy sew mom dama koy tuddu jaxran ñako fay def nak ci keur ya teggaguma ci sabut waye ñi sekk fofu mom dañ koy def waaw lolu mom ci rojo lay waxe ci fofu la amé tay dañu baré kaw traitu wal bi dañu baré kaw traitu wal bi nam nak seeni bundu keur ci lan war na yam waye lolu buñu ci mëne dimbali ndax lék lék auto dana daw ba taxaw dootun mëna dem nga gis ni nañ ko pousse auto bu fekkanteni mënatu ta dem kaw traitu wal la yello waye bu fekke dañu baré kaw traitu wal bi auto bi mënatu ta dem bu tax ci kaw télé bi lay taxaw ta day yokku baré circulation bi lolou tamit buñu ci mëna na dimbali tamit lu ci am solo la
3: deug la magay batay rek dañu nekk ci nawet ngeen yor auto urbain ñu jëm ci magal est ce que tay tam yeena ngi nemiku ci bir sen garage auto ya fay yabé ngeen nemiku ni auto bi kat day sen auto bi ke toitiram bi baxul wala auto bi sesam yi laaj na defar ngeen imposer chauffeur bi ci mu defar ko ndax itam wax deug yalla yor auto mu am toiture bu sen nawet nit ki yek ci rawatina magal ay gan duggu ci ndax itam lolu wajalale ngeen ko ci magal gi pour que kep ko xamne amna auto bo xamne amna ay sen ak yoyu mu jëm ko défar bala magal ge gëna ñëw
1: waaw loolu mom du mëna ñak ndax xeyna sax amna lo xeyanteni bu mako waxé bakku lay nuru wayé suñu garage bé mom japp na ni auto ya fa nek tologun étape bo xeyanteni bu ñuy sénné la wala client di ci yégg di toy wala loolu mom bo né ben dooni ñaar ndax japp na ni auto ya fa nek yépp bu doonut auto yu bésit auto yu dëgeer lan ba amunu ben puri ndax likoy firndel moy man mi nga xeyanteni dama yor sama auto yakarna photo yi mangi ak mom ta man may vice president bu gap kerek bi nga xeyanteni andina fa auto bo xeyanteni ab frigonette la dano taxaw ni ma dang koy yettal ay fenêter wala do fi daw kon déjà amul xajj amul sen dama dem yett ko man na la wan photo yi fi nga gis nama ko yette nga xeyanteni auto bi lepp dama ko wutal ay fenêter ngir lan ngir tangay wi di samonté ak ak yelefu client bi lolou mom ñu ngi ci dox ndax yalla dogal na auto yu tollu nonu sax bay sen ak yoy mom amagu fa waaw
3: jerejeuf lolou amna solo 88 628 1902 muy 3e émission spéciale magal édition 2026 ñu darajalé ko gap borom guyu sew alom ga Cheikh Bass lima wax magay rek dina am tamit ci seen auto yi surtout yenn auto yu ndaw yi cette place yi ndax lolu itam yeen di ngeen ci baye xel que ni nawet bi auto bo xamanteni ci moy lolu sante gay dal di ngeen ci fexé di ci sensibiliser chauffeur yi tam ñu di ci jema gor gor lu waslu ci ak ba bancé gaddu ak ci seen digënté ak kinya yi
2: aw seigne zeer lolu ma may laaj nak dama ci sawara tontu bu baaxa baax parce que dama yaron ab 504 7 place bu magat aw 7 place ci wëri 7 place nak la lay wax mom am nañ fayda jo xamanteni mom wax deug ci yalla budé yalla deug la bëgg ab dépané mom dañ ko ñëmé wax deug ci yalla ab soyé do nga bo daggé ñom dañuy wut soyé parce que ñom dañ di ay yokku ko dé pass nak lolu la ni bañ sa wër sa robu bon bi mi ngi sen ba paré sa balay yi do xut ak lolu lu ci ëpp man dégg na ko ba tay motax bu nawet bi né tok ni dembu do basila mom da manki sax ay soyé far dembu basila sa wër sa place mom carrément mala wax ni la auto lu ci magat magat ay wéram nday aje balay day do da dara du sen man mala wax li man bas rarement ki se wuro set place ordam de sen mure ko ci yor 504 504 mom tanki se wor bi fofu la sen yam te lol mom se wor bi la concerner mo xam lolou 504 lu mu bes bes ci tanki se wor bi la dem mais 504 mom wax deug ci yalla ba ci 505 yi man na no magal lolou way sen auto de sen bari wu
3: deena ni wax rek de xana lolou gono yi ngay wax waye chauffeur yi amna ay chauffeur yo xamanteni si nak wax deug yalla sen auto yi mom munu wax ba santul gay mom
2: seigne cheikh bari na ci amna ci auto yi dama ne la sa wuro set place auto bi man na magal lol way du sen bu ñepp ñom sa wuro set place parce que man sa wuro set place la won wa deug yalla dama dama leer na ñok sa wuro set place da bañ ko ko xass man nga am xass la bañ man dama dama ci yor yorati ci kon luma la ci wax ni dara du ko dindi sa wuro set place rarement nga ci duggu ab auto di sen rarement nga gis nit ni la sa wuro xol ni sama yere mel sa auto bi baaxul sa auto lu magat magat len dal moy ciatul set place luma len ni ñaan ñu téla wacc ñom sa wuro set place yi parce que rasé da leena yomb événement mom rasé rasé moy mom mo len yomb lool dama len ni ñaax ñu téla wacc so né da no gawa pan rasé rek seen pan bëpp rasé la
3: ñu jëre jëf 88 la 628 1902 ñu moy bu mu joko gi nga xamni rek ko bëgg joko ñun ci ngay jaar 88 628 1902 Cheikh Bass wax nga ko légui moy lo xamni lu am importance la ci nawet muy balay aussi glace muy ay frein yu bax ak ay distance de sécurité ma gay lolu ndax yeen itam seen tracé bobu bari na lu ngeen ci nemiku auto yo xamanteni si dañ dul mayante distance bay mbeukante wala yu deme nonu lolu itam yeena ngi ci ñaax chauffeur si ñu gëna samonté ak défar ndax auto mom nawet munta ñak balay essuie glace ndax lolu aussi dina di ngeen ci baye xel ci auto yi
1: waaw seigne cheikh lolu mom dama koy santé sax sun autorité yi ndax sun autorité yi nga xéñté ni ñom ñoy fété ci walu gogou ñom sax ñom ñonu ko dul may far ndax heure bo diké danan la contrôler ci lan la wara contrôler la nga xéñté ni auto bi mom la yélol suko amut dan lay garé bindal la nga dem fay lolu mom sun autorité yi sax ñom ñonu ci ñëk jappalé far ba nga xéñté ni don takani chauffeur bi mom mu ngoy bëgga defit ñimétu ko def ndax autorité bi nga xéñté ni mu ngoy romb ci kawtal bi waaw lolou mom ma ngi len ci sante bu baax di len ci gëreum ñomit di len ci féliciter ndax côté bobu jappalé na na ci bu baaxa baax ab wess bu takut dongu dan la ci japp fim tool ni bindal la nga dem fay ba nga xéñté ni bu ëllëgé doto ko xalaat waaw
3: jërëjëf lolou amna solo bas ñu ñëw ci li nga xamanté ni si nak moy phénomène bi gëna mag amna lo ci waxale légui sax ci walu xajna budé da nga yeb dem bour kinay taxaw lo yok aussi 5000 doyna ca wala 6000 doyna ca yok gogo nak yakar na ni sax du transport rek koy def xajna transport da ci xawa gëna wex dungu wante du ñom rek ñokoy def yok nak du luñu cautionné xagnna dayo la dayo bes bi la nga wax ci lolu ba xam gëna ñaax chauffeur si ñu bañ ci échanger ci yok gi waxitam li nga xamanteni si moy parafito bi ci magal gi ñew na tay rek nga bëgg ñetti fan yi nga ni na ci am li na ci am la té vraiment yab nga ko fonétik nga fa mbal fonétik nga fa mbal fofu itam lo fi wax sa bokk chauffeur si ci walu dal doylu walu gëm yalla walu baña yakamti
2: seigne cheikh olof ñay dafa wax ni réré dawé ku mu doyut réré na ni mënta tay ñuy wax lima bëgg wax sa wërsi moy nan gëm yalla sun borom ñun dañoo wéx aw dung té sefor la yalla defal lo xamanteni say bu joomé musiba am nit dina nek ci buroom sax di bind joom xoti def ci poubelle bi mais sefor say bu joomé rek musiba dal di am nan gëna gor gorlu té bayyi téléphone yi en au volant téléphone mom nan ko bayyi bu baaxa baax té ku feulé ku ci sun nga dalu yokum pass mais dina ji ñew mënta ñak ndaxit mëno indi client yi Touba delu wat mbour di len yabé war pass normal do ci am dara bolé ko ko ciona ak ambiance bi lool lepp nañ ko soural gën ga gat ku ci joggé mbour na nga yébé 6000 ci mbour fiit nga yébé bo démé nga ñëwaat delu wat yébé 6000 lu gat di ngi am sax 10000 wala 15000 waye so bëggé yébé 8000 wala 9000 lool mom dafa ëpp lool mësuñu té and ak kenn ñun daaw ko def sax wad yalla 6000 7000 moy pass 7 place bi gëna nit ci passé 6000 7000 même Dakar ji sax 6000 lañ doon yébé daaw wax de yalla 7 place yi mom 6000 7000 rek ñom lool moy seen yok client yi nak ñu may dégg sawru 7 place mom 6000 7000 la yébé bi ci nak ñoy yok ak Cheikhou Serif ñomine ma di leen wax ñu def ndang ñom daño wéxu dunk lool diga bo fu dégg xaj bi do dégg sawru 7 place Cheikhou Serif banam def rek Cheikhou Serif banam def ñomit nak daño wëra gëna gor gor lu ci seen bop xolaat seen bop bu baax jekalaat seen togaay te timuru Cheikhou Serif bu daanu pono bu toj do nga koy daanel pono bu toj kon ñom war nañu xolaat seen bop bu baaxa baax bu dëruñu mënta dawalit man jaaxal na ma lool mais sawru 7 place rarement ngay dégg ñu ne sawru 7 place soogen wala nga ni alu Dakar ba sax nangam alu Dakar saxal internet legi xamir dal Cheikhou Serif rek la nan gëna gor gor jekalaat seen togaay seen cheikh man dal lool la am ci message bu ma leen saan te kepp ku ci gëmentu nga teud nelaw lool mo fi nek
3: yoonu nawet bi tamit tam distance de sécurité comme nonu ndax wax deug yalla wax nga ko téléphone au volant nagn ko moytu vitesse excessif nagn ko moytu vitesse mom xajna provoquer wul accident waye sa bu la ci fekke rek day metti kon lolou nga wax amna solo ñu moytu téléphone di dawal sonu di dawal ñu moytu ko gëmentu di dawal ñu moytu ko bas da ngay gis chauffeur buy naan café wala di jël dara lo xamanteni si day tax mu baña nelaw lolou ndax jar nako wala conseil la bo xamni lo ci wax chauffeur yow and nga ci wala ando ci
2: lolou señ cheikh musuma ci and ak ku yalla bind ay nan djel café wala nes café boko defé do gëmentu dedet gëmentu mom droité bam sori rombu télé bi lu sori dama na and def damay dem ba ci digënta ñaari garab mu dugg fu teud nelaw bu non 10 minutes suma paré dugg ci al bi fop sama bërom ndox xepoko genna doto nelaw señ cheikh dal mom ay nan café ak ay selmu yu yépp ci xaan na nelaw mom droité wacc télé bi lu séré nelawat touti teyit bu nelaw ci wétu client yi même bu gëmento waccel sa matla dem ba sori teud ab 10 minutes nga ñëwaat tal sa auto da ngay amaat benen renforce señ cheikh mom lool man duma ci and ak ab sefor ndax dama ci jaar ci nelaw di dawal wad di yalla dama ci jaar yalla nak moy sutural baye lool mom sefor ci may deglu xam nan ko café la ni jël ak li mom ak boisson diko ci jaxase lool lepp ci xaan la bu dess bi deme rek nga nelaw man def nako bataay mais dama na muju wacc droite nelaw touti doga dem lool dal señ cheikh mom lool la am ci message bo xamni dina ko la ci sefor ci ak ñu xolaat balay ak pune yi mom lu jara xol la balé ak pono rek mo ci am solo
3: jërëjëf Cheikh Bass amna solo ndax chauffeur mom premier médicament moy da war da lek ba sour di sangu ba set di sol rafet bu sonné noppulu bu gëmento nelaw ndax dañuy wax sax ni code de la route wax na ni chauffeur bi bu fekkenté ni si def na 200 km de route warna taxaw donté ben 5 minutes la wacc doxantu talal ay articulation doga mëna ñew demat lolu kon dafa nek lo xamanteni ci lu am solo la magay ñuy wax ni client toujours bu fekkenteni ci da nga and ak mom lolu xagnna auto transport yi lañ koy gëna wax ke nga fexé digënté ak mom yegg ak jamm té baña digënté ak mom yegg ak gaaw ndax damay wax ni client bi danaka mënul contane ba doli la dara man na am sax lolu leg leg waye mënul am luko naxaré ba nangulim la joxone kon toujours chauffeur bi liko war moy jaayante rek digé ak li nga xamanteni ci moy yegg ak jamm té baña digé yegg ak gaaw kon lolu ndax dina len dal ci événement client baré na ben côté jëkënte gaaw daw wacce ñi déllu fofu itam lo fi denk chauffeur yi
1: jërëjëf señ cheikh manam man sax transport bi dunduna ci don taga nak yoreewumako fi bas mi xamanté nan bi ni xamanté ci transport lan xamanté ba tax na li ci ëpp solo dal moy chauffeur ci mom suñu xamanté du doy du dajé mom da nañ sensé wat ndax du doy du dajé ludul doy du dajé nak bo ci dé dox dang cey doxé am xel ta bañ ca doxé ab xol li ci ëpp solo lolu ci la bok ndax it digënté walum client ak up chauffeur yab la légui ag légui suñ borom rek moko man ab chauffeur duma bëgg lu la neex ba tax ma doxé nudul sama sago man ak chauffeur bu mu mëna doonit lolu war na ci mëna bayyi xelam ndax kenn ku nekk yag na deg dal ndank kon lolu tamit dama ci soñnat sun mbokki chauffeur yi soñnat ci tamit sunu client yi nga xayantini ñom la ni yeb ndax yoonu jamm sori wut tayit yalla dogal na chauffeur bi nga xayantini da taal def premier def deuxième bu defé ci am xelam rek ni garab guma rombu duma ko rombat warna mëna doxé sagom ta du doy du dajé nak ludul doy du dajé nak bo ci dé dox dang ci doxé am xel ta bañ ci doxé ab xol
3: waaw jërëjëf magay bas xamna ma ñëw ak yow rek ci question bo xamanteni ci danaka buñ ko abordé ci lañuy jéxalé émission bi ndax li dess bari wul mu melni président Baye Ndoye daw dafa amalon ay sourne sécurité routière yo xamanteni ci dem na ba am ci kër chauffeur fele ci deux voies mu melni ren aussi nek na lo xamanteni ci tamit ñu ngi koy wajalat sourne yoyu noko jangate ak ban résultat nga ci nemiku daw ba ren ji tamit ñu war ko amal ak kañ lañ ko wara amal bu soobe yalla
2: sincère lolu mom daw demon na wax deug ci yalla gaay jambar lañ ci lolu président taxaway ci taxaway bu rafet wax deug ci yalla seuver ci ku wacc ak ci dalu fa teud nelaw lek jamu jumu seuk daw am nango lan fa amone daw nak yalla nan ko am lu ko epp ren ci katunu sun borom yalla nan am zero foot ci barki sayidina muhammad yalla man nako borom magal gi man nako deug ci yalla daw mom accident yi new na lol te li ci upp li president Baye Ndoye defon fofu ci deux mois yi wax deug ci yalla bax na lol ak di ci profiter du nuyu Glace Diallo Union des Zorene momit jambar la wax deug ci yalla di ci nuyu mamour jëmbu xale ñom ñepp ñewon nañ fa tew fa di wax ak ndiarim ndoribey momit mo ngi fa doon def lu am solo ak matar ngom bu bambay ñom ñepp daw gennon nan diko def ci tele nan ci gëna gor gorlu señ cheikh wax deug yalla lool mom rafetlu nako bax bax ñuy ñaanalat president Baye Ndoye ligéem bi mbeug sun borom yalla nako ci gëna jappalé lool mom rafet na lool yalla na ci yalla def jamm ak salam ci barki sayyidina muhammad
3: jërëjëf cheikh bass xamna programme bi amalon nañ ko daw fasiyene ko amar ren ndax le 15 bi passé mo warona don sourné don de sang bi nga xamanteni si mom lañ warona amal wara amal ñaari sourné caravane ci Mbacké Touba yi ak ci taxi amalon nañ ko ci Talla Ndiaye amalon nako ci buntu bureau Mbacké Touba yi mu melni tam keur chauffeur bobu nga xamni mom le président Baye Ndoye amalon daw ci deux voies ren ñu ngi koy amal le 23 le 24 et le 25 waye mi ngi amé fi ci keur Seigne Touba gi ci héliport fofu lañ koy amalé muy lo xamni dana am ay standing yo xamanteni si day and ak dépendance gratuite day mu melni mbokk nga addu assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: mbokk bi tour bi ak fay wote
4: baye goro sar de moy wote
3: baye goro sar
4: ñu leen di sant di leen gëram di rafetal émission bi
3: alhamdullilah sar alhamdullilah
4: ñaan ci yalla yalla nañu fecc ay diwen yu bare bare bare bare
3: amin sar amin amin
4: ñu sant sunu président ndax taxaway du mu taxaw ci transport
3: jërëjëf dëgg la
4: ñeppon koy ñaanal
3: alhamdullilah
4: yalla bu ko pakk fël
3: amin amin
4: yalla ek fam jëm
3: amin
4: do and ko mom
3: amin sar amin
4: ñu ñaan nak ci baxu Serigne Touba
3: amin
4: yalla nañ yalla sukural ba magal ci yalla bu ci akram
3: amin amin amin
4: wala bu ci amet yalla bu ci bakkan dess
3: amin sar amin
4: seenu taxaway rafet na lool rafet na émission bi
3: alhamdullilah jërëjëf
4: ñaanal sefor yépp jamm
3: amin sar amin
4: yalla doli jamm jërëjëf
3: jërëjëf jërëjëf sar jërëjëf
4: ñom ñoy ñom ñepp ma ngi leen di
3: ni jerejeuf momitam ñu diko jaajeufa rek diko ñaanal yalla wër ak guddu fan ndax président wax nako barki dem rek mag la ci suñu bir waye mag mo xamanteni si mag mu ñuy jappalé la mag la mo xamanteni si mission yi nga xamni mom la yor ci bir gar bi wax deug yalla mi ngi koy doxale ni mu waré kon yalla na yalla doliko carton yok aw fanam 88 628 1902 xamna ñu ngi ag ci ciapandaw émission bi wante tay buñu tollo ci fiñu tollu nga xamanteni si tay chauffeur bi dafa war di baye xelam ci bopam chauffeur bi dafa wara baña japp ni li warna ci mëna am luddul jeex yoyu yépp boko bolé bas daw biñu défé sécurité routière biñu def lancer message yi jox chauffeur ci ay flyers ñi diko yobalé ñu and ak wa dépendance gratuite nga ñew ñu vérifier la sa auto gratuitement so amé luñ la wara défaral ñu défaral lako slogan bi nga xamni mom lañu indi won muy slogan wu daw ndank aksi ndank waxu ñu sax daw ndank dal ndank daw ndank aksi ndank la wax deug yalla yalla defal nañ ci sutura que même bu fekke nombre d'accident yi wagné koul nombre accident mortel yi wagné kuna té défé na ni buñu xolé auto transport par rapport ak particulier ak moto jakarta yi ño xawa ëpp ci accident yi kon lolu aussi mom lañu bëgg défaat ren ndax ñetti journée yoyu buñ ko défé mu am dépendance gratuite am ay pièces recense yo xamanteni si ak ay pneus lolou danaka message la bo xamni wa dekk bi ñoko mom mais buñ démé ba le 27 le 28 le 29 aussi gagne tambalé dugg ci dina ñu amalat sensibilisation bo xamanteni si ci kaw talibi jallalé message la dina ñu may chauffeur ci ay gilet ay triangle rouge ay instincteur lolou lepp pour ñu gëna bayé xel ni a instincteur bi kat kima ko jele ci mom wala gilet bi wala triangle rouge bi li la ma don denk li la ma don ñaax pour ma def ndank ngir ke jamm meuna am parce que lool rek moy li nga xamanteni si moy meuna defar magal gi parce que transport moy Sénégal transport moy magal gi parce que ku fi ñew wala lu fi ñew transport lay indi kon nak transport wuruñu ko gannaawal waye wa transport itam nañu xamni responsabilité bi len yalla denk toujours mom la len denk rawati na bu événement amé ndax client bi nga xamanteni si dang ko yeb li nga wara digé ak mom rek moy yobbu ko ci jamm ak salam lolou nak la la koy may moy baña foyé sam xel baña wër téléphone baña daw vitesse baña sonu di soxalé baña gëmentu di soxalé yoy yépp dal su fekkenté ni si bayé nga ci xel yalla mëna la défal sutura ba mission bi nga amanté ak ñi nga yapp mu yobul len ci jamm nga yégalé ko kon ma ngay xamna ni dama lay jox rek nga wax sa kaddu yu mujju tagato walé ndax li ñu cërele ci waxtu bi défé na ni jeexna
1: waaw jërëjëf Serigne Cheikh waxtaan wi amna solo émission bi rafetlu nañ ko amna solo kaddu yu fi jëra jibé yépp amna solo xana di déllu di santat suñu président Gap diko ñaanal fanu guddu ak wërgu yaram ndax ku nu ngo sonni ci transport la ku ci am yene la ndax daraay transport taxuko bayandiko chauffeur nak jaral nako lu ne chauffeur jaral nako lu ne muy guddi muy beccëk mom bañ nako ba dan koy wax sax nan ko dafa bëgg ndamo day ndamo diw ba mame problème mako ci génné tayit effectivement non la démé manam xol bi rafet na rafet go xéyanteni amna yéene ci chauffeur go xéyanteni leppam chauffeur la tay ji bu joté won ak man tay ji ñu tojonté bop mu rombu ma sama beut xong duma rombu jall lolu mom jikom la bëgg nit nak sédel ko jikom bañ nit sédel ko jikom lolu mom xol bu rafet la ñu ko ci ñaanal suñu borom bu lolu jallé di ñaanalat di santat client yi nga xéyanteni ñoy juggé Thiawen Daru Saw alom nga guuy sew ñu ngi leen di santat ñomit bu baaxa baaxa baaxa baax ndax ñomit japp nañ ci liggey bi ndax xam nañ ni ñi yor auto yi seeni dom ak seeni jarbaat seeni rak ak seeni mag rek ño fi ne di leen sant di sant Baye Ndoye di jël nuyo bi nak di lako jox yow mi Seigne Cheikh Ndoye Seigne Cheikh Mbodj nga joxal nuko Baye Ndoye ci nam gëna rafété di ñaanal Cheikh Muntaka dal kam nan ko tijé won rek diko ñaanalat guddu fan gu and ak wërgu yaram sun borom defal ko ci lu kawé ndortam di profito nak di ci ñaanal sama wayjuru goor ndax mom la fi déssé yalna yalla guddal aw fanam te yokku ak wëram te kartanal ko bayinu nak ci kanamam lu yaga yaga yaga yaga ndax luma yag ak mom rek doyaluma ci mom duma massa doyal ci mom nan ma ci dimbali ñaanalal ma ci bu baax sama wayjuru goor mom la fi déssé
5: yalla nako yalla def
1: amin
5: li nga ci bëgg
1: amin ya rabbal alamin
5: jërëjëf xamna kon bas nga indi sa cadeau muju rek té taggo ñu yëkëti jotaay bi
2: wa Seigne Cheikh sama cadeau yu muju nak sefeur ci la bay wax radio bi dañuy ñaanal borom de Seigne Mortala Fall yalla guddalu fanam lool wërël ay cërëm Seigne Cheikh sefeur ci xam nga luñ man bu élection garasi amé ñuy xulo ak di xassanta di wota ci radio bi li rafet lu mako man bas émission bi tambali na bu yag Baye Goro Sar mo dugg ci radio bi wote nani wote di wax seen xalaat di wax di dindi ay tuuma fi ci radio bi mais da raxamul nuko seen bop sa wursu lu leen waxe nit ñoma neexuno demandre Seigne Cheikh lolu dang ko wax ci radio bi aduna bepp diko deglu su émission amate ñuy wax dara ci sa wursu nani dugg di wote di wax ci radio bi radio bi borom radio bi da leena jëlon ni neen bis bi yeen la ko may bu magal jotate nani jima xam kañ nani waxtane radio ñu jënd crédit di wote di wax li ak li leen nakari waye da nan ciel bu ndig ni élection yi garas bu bes bi amna da nga nan xamono ni fréquence radio bi lolu nan ko maytu bu baax gabit ma ngi lay lancer appel di wax sa wa garas émission bi refet luuma ni ngeen ci def yeen wa garasu gap ñu darajeel seen président émission bi kenn wotu ci seen président sax wotu man rafet luuma lolu di nuyu nak président Baye Ndoye bu baaxa baaxa baax di nuyu Seigne Cheikh Mbodj mi nga xamanteni moma ñëk tek ci radio bi di profito di jaale Ousseynou Mbaye bu Bambay sa woru en activité yalla dug fay jëlé tay ñuy ñaanal sun borom xarel ko aljana firdaws ci barki sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu moy sama kaddu yu mujju ma ngi balu ñepp ak
3: jërëjëf Cheikh Bass jërëjëf bëgg auditeur ben FM 106.0 jërëjëf président bi nga xamni mom lañu dara jalé won bis bi di jaajeufal aussi magay mi nga xamni moy vice président té mu yabalon ko fi di jaajeufal itam Baye Goro Sar mi nga xamni duguna di jaajeufal xajna amnañu bëggono duggu mënuñu duggu waye di len wax rek ni insha Allah altini bi di ñew moy dernière émission spéciale magal ci édition 2026 ñu fass ko yene dara jalé président Baye Ndoye bobu émission xamna dana ala dawme bu soobe yalla kon bas lolu yow war nga ci mëna wax ak wa garage insha Allah rabbi ñu bayé ko xel mu doon émission bo xamni dafa wara exceptionnel ci cartonu yalla ak mbaxam di nuyu suñu technicien di nuyu Aladji Fall di nuyu aussi Mortala Fall borom kër gi kon di leen jox rendez-vous altine bi di ñew ci waxtu wi insha Allah
6: Turon point bi nek ci commune NFM radio bi